0: Ana ang kuan, ana ang resulta, oh? Kung baga ang imo masinati once nga nakapangapi ka ning DTX sa coffee mix. Kompleto ni siya sa mga kuan, mga sahog, ano, na ampalaya, na ay tubo og uban pa. Basi matingala mo nga ang tubo gani, mao na dagang kalamay kay basig maka diabetes pa na, wala na siya'y kalamay. Kinang ang tubo nga nakuhaan ng kalamay, mao na siya gigamit o niya gi-appeal diha og uban pa nga mga sangkap, no? Aning DTX coffee mix mga ka K5, try ninyo, no, kay makatabang jud na siya. And of course, sa mga tatay nato diha, mga uncle nga wala pa naka dili makaabot usahay og mga 2 rounds sa inyuhang loving-loving ni Mrs. ninyo. Nanatay gitawag nato nga extend, no? Kaya ang extend mo ni makapa-extend sa inyong performance mga ka K5, 1 to 5 rounds bisag idad-idaran ka na. Last bina jod si Lolo and si Papang diha, mga edad-edaran na, mga 60 years old, 70 years old. Gusto pa jod mo bira. Pero sa huna-huna na lang gusto mo bira, pero ang imuhang Fogalite diha, burag absent of, absent na sa minded niya. Kumbaga, wala'y huna-huna, kwan lumoy na kaayo, no? So mag-extend mga ka K5, try ninyo. Kay makaimon makaingon jud mo nga kini extend mga ka K5 ka ma-extend yung performance. Ang extend gina iPhone supplement for men nga may maca and club huesca. Last 8:30 na kini mga produkto nato, mapalit ni siya diri sa Dakbayan San Carlos sa klinika, no, sa klinika di Alternativo and Medicina na sila dira sa Barrick Building, no, Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City. And mapalit ni siya nationwide na, no? Nationwide sa mga stores and sa mga drug stores and puhon dira na sa mga barangay ninyo. Ang gahapon na malampuson mga ka-K5 nga gipahigayon ang usa ka business talks or business meeting with the CEO, no? Ang CEO sa K5 News FM Philippines and the Clinica di Alternativo and Medicina diri sa Dakbayan, San Carlos. Daghan kay mga participants nato ang mangin KSS leader and dealer na sa tag-sa-tag sa mga barangay nga dili na mo muanhi pag the San Carlos Main, dira na lang mo pamalit sa ilaha mga ka-K5. Pohon ipangsulti na mo na ilang mga pangalan, addresses, aron nga dira na lang mo mamalit sa ilaha. Di na mo mobiyahi pa din, hey, kay dugang pa na sa inyong gasto, dira na lang dyan mo. Na, sige, atang-atangi lang ninyo. Last 8:08 na.
1: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Roberto de los Pueblos.
0: Okay, ang dakong issue mga ka-K5. Karon na ng guro na ako, no, try na ko si Sir Jong. Dili na lang siya guro. Oo, lihog kong niya. Unaho na to, nidiri sa Dakbayan, San Carlos. Nay usa ka insidente sa or nay usa ka by-bust operation nga gipahigayon ang ato ang Philippine National Police sa usa ka naninda og bugas mga ka-K5, ba? Tindero og bugas, pero di na ko masulti kung asa na siya naninda. Basta tindero ni siyang bugas nga kinang mupalit kag bugas. Bugas ibong paliton, pero naaday namalit diha nga may pakapin di ay nga lahi nga bugas. Burag bugas mangyapon ang iyang nawong, pero mahal pa sa usa ka kilo o 2 ka kilo ang iyang presyo ani sa gamay ra sa kayo. Grabiha, no? So wala siya ideya mga ka-K5 nga gi-survey na siya. May surveillance na nga gipahigayon ang kapulisan unya tiwas. Sakpan yun sa dodo nga namaligyag bugas o niya may pakaping shabu. Mahal pa ang pakapin kaysa precious bugas. Dahil balita ni ka-K5 Jong Versales. K-5 Jong, good morning.
2: Yes, ka-K5 Bray, ano? Nasakpan yun. Ang kining usak ka 40 anyos nga lalaki diha sa may Villarante Village Barangay 1 ning atong
0: Barangay 1.
2: Mm. Oo. Ato ning Biyernes human mo kasaog drug bust operation.
0: Aha.
2: Ang ato ang Station Drug Enforcement Team ilawom sa San Carlos City PNP. Ato ning mga alas 12:54 sa hapon. Kining suspect giila ni nga si alias AI.
0: AI.
2: Also known as or Christopher Castillo Kakipa Bray, also known as AI.
0: AI.
2: Oo. Kini siya residente diha sa maong dapit unya base sa press release nga gipagawas sa Pro NIR ang kining suspect according sa pagpahigayon og surveillance monitoring batok aniniya. Allegedly gihimo niyang fronte ang kining negosyong bugas.
0: Wow.
2: Oo. Uh-huh. But behind on it naa sa dai pakapin nga illegal nga drogas.
0: Grabiha, no?
2: Oo. So, morning.
0: Mapalit ka. Tay, palit ko bugas, usa.
2: Ah.
0: Usa kilo, dili, usa kalugas.
2: Usa ka sachet.
0: Usa ka sachet, ay.
2: Actually, aguban nga mga kuan ka kay Pabray, aguban nga mga sindikato, ano nga butang.
0: Aha.
2: Bugas, na, actually, ang ilang tawagan eh.
0: Ah, bugas na jud.
2: Bugas jud. Oh.
0: Mm. Pero kiniya literal nga may bugas.
2: Oh, kini siya literal nga may bugas.
0: Okay, okay.
2: Pero ang uban, on their conversation, the term used is dili drogas nga gamiton.
0: Siyempre, mapasakpan sa dira.
2: Oh, ito na natod na nako itong bugas.
0: Bo. Oh. Evolve po sila, no?
2: So, atol niya ito po ang operasyon last Friday.
0: Aha.
2: Base sa report, nasakmit ikan sa iyang posisyon ang pito ka sachet, ano, sa gidudahang shabu. Lakip na niini ang buy-bust item nga mubugat og 19.66 gramos. Ang estimated market value niini kapin 100,000, mga 127,790 pesos. Gikan ni sa usa ka coin purse, di nasa dito matutpan na lakip ang 500 pesos nga buy bust money kay Fabray.
0: Aha, aha. Asa ang Villarante gani asa dapita
2: jud na? Sa may kuan, diri sa may Unhans Barangay Hall.
0: Ah, okay, kanang burag na ay
2: tumaytaytayan.
0: Taytayan nga mulahos ka dito sa former nga ihawan og mga
2: baboy. Yes, dapit. Oh. Ang kanang ihawan, murag puro klubi na ba na siya diha?
0: Oh, did speak us na.
2: Oh, diri na dapit. Uh-huh. Ang Villarante, diri.
0: So, ang kining mga kining bugasan niya, naadyo diha siyang balay ni or ni Changi-Changi siya?
2: Posible. Kaya gisurveillance daw siya eh. According sa kuan, according sa press release. Gisurveillance siya. Dito na sigpatan siya kay Pabray nga. Gadil siya po day separately. Aning kontrabando.
0: So kining bugasan niya dugay na niga
2: murag dugay-dugay na.
0: Kulang gurong income ani. Lahi man may kalahian man jud kay Pep Jong, no? Imagine mo ang usa ka sakong bugas equivalent na siya sa 50 kilos.
2: Kung ibaligya nimo na siya karon, I don't know na
0: 27 mga 28 mga dira.
2: Ha?
0: Oh. 26 mga dira.
2: Bakit naman kung ka try og palit?
0: Wala na kagakao, no?
2: Wala na.
0: 50 kilos na, 2.8 ra.
2: 2.8, niya, 50 kilos?
0: 50 kilos, buti, nakuha na.
2: Or else, kung tinig ka sa 5 grams, 5,000.
0: Kita to, 19 grams na to?
2: 19 grams na
0: ganyan. 100,000, more or less.
2: Oh, 100,000? Gramos sa dili kilo.
0: Dili kilo, grams ra.
2: Grams ra.
0: Wala, gamay ra dyan kayo siya, grams ra dyan.
2: Na.
0: Oh, nanay sa scale diha nga lahi po ng ilahang kiluhan diha.
2: Gamay.
0: Kiluhan sa kuan mga
2: gold.
0: Bulawan.
2: Digital.
0: So layo kay distansya niya, no? Dayo.
2: Na.
0: Oh, lang tawaron, layo na jud siya. Layo sa iyang pamilya.
2: Perti nang layo ah.
0: Perti nang layo ah. Ay, nako. So, first time niya?
2: Mo ato hibaloon ka kay Pabray, ano, kung is it the first time? Kinaay mang uban nga mga drug personalities nga nangadakpan nga based on record, ha?
0: Pabalik-balik na lang.
2: Ang uban nila ni, naka-play bargain, niya pagkagawas. Ning, kuan rin hapon.
0: Balik na po sila.
2: Oo, ni, balik rin hapon ng paninda kay... According to authorities, pangabuhian lagi.
0: pangabuhian.
2: Imong pangabuhian na jud ang kining illegal.
0: Kinang word nga pangabuhian, nami lami kay na paminawon kay Pebjo. Nindot kayo pero kinang mga buhi kag patas unta ba? Pangabuhian ni Atis.
2: Oh, bitaw. Himo bitaw ako ang himong source of kinini ang income. Huh? That is why on our previous interviews basa kay Hepe.
0: Aha.
2: Wala ganyan gininay nga bisan kini mga gagmay gain gauge mga okay. Minor ba?
0: Ibalunon mas eskulahan gani ang kwan ingon ni father.
2: Bisan gagmay bata siya mismo according sa iyang paglibot bakit anjun niya dyan na ay kinini ang mga gagmay nga ginagamit sa mga kining mga hamtong.
0: Aha.
2: Yeah. Kana silang mga minor
3: runner
0: runner
2: o gimong kabayo ba
0: okay
2: kay dili man mo pwede dakpon.
0: Aha.
2: O, niya, imagine, sa Osaka, sa gamay lang kayo nga sa Shea,
0: aha,
2: may bahin sila diha, for example, nga 100 pesos.
0: Aha.
2: O, 100 pesos nga kinini ang bahin.
0: Aha.
2: Makadispose, abi, for example, og 5 pieces.
0: Na?
2: A day.
0: Mm-hmm.
2: Sa tag 100, may 500 na.
0: Dako kayo, no?
2: May naadyo, ika, pero, mo lagi na, illegal. Illegal man good.
0: Wala pulos gid ya. Wa gid man pulos, wa gid man pulos.
2: Oo.
0: Kita wa gid taga endorse na kay Feb Jong. Bisag sulti ka pa da nga dakoy income pro wa gid ya pulos.
2: Oh, ba. Sus ko Ginoo ko. Ang may tagang edad na to kay Feb Bray, dili mabanti.
0: Oo.
2: Mabanti man good.
0: Bitaw.
2: Gabanti basi gasaling na man minor go. Tanaw tong nahitabo sa klatraba.
0: Bitaw, no?
2: Itong babae.
0: Kumusta to? May kagigimong gisingit. Kumusta to siya?
2: Wala pa na ako ma-reach out si Hefe ang sanay updated to.
0: Pero ang condition niya?
2: Stable. Based sa pinakawahing information ato ang na-gather dito sa Calatrava PNP. Stable na siya. Tapsing rumang ko diri. Oh, diri sa ilawom sa...
0: Gadagan to siya, no? Iyang motor, no?
2: Oh, niya maraking lingi. Mata igo sa diri sa kuan. Posible uluhon siguro unta. Niya basi bag... nakahangad.
0: Mayo po na training po na si Inday, no?
2: Igo siya diri.
0: Aha.
2: Wato na, napuga niya ang kining motor daw, posible. Aha. Pagpuga niyang layat sa humps, abot siya dito sa may highway.
0: Gipadasnan siya, pero wala ka pong maigo.
2: Nakadaga na siya.
0: Adaga na to pagpusil.
2: Excuse
0: me, pagpusil niya nga.
2: Pagkatumba siya motor, nakabangon siya, nakadagan. Kaya wala man po nakabuylo daw ang gunman, kaya naalanganin po dito sa humps.
0: Las 8 to no? Sa gabi.
2: Sa gabi.
0: Naratol po to kay dagang posible. Tao paguro, dagang pantao.
2: Murag na pa, na namo rasa na pa nang mga na pa mga sakyanan mang labay. Na pa mga mamalitay. Na ba?
0: Pero hal, amping di siya halong siya kay balikan gid siya daw.
2: Ah, nya murag eskwela na day.
0: Ang eskwela
2: college na day oh.
0: Ah, Bacolod or Cebu.
2: Wa pa ko yung ideya kung asa iyang ay dili pa maka
0: kana unta nag eskwela na lang tinarong ba no?
2: Unta oh.
0: Pero, I'm sorry. No? Basi nagtinarong.
2: Basi nagtinarong naman. Basi gidumtan lang ba?
0: Gidumtan lang siya ba?
2: Okay, may history manggod.
0: Pamanila na lang, day. Dinood. Kaya kinang pag-eskwila niya college, ano, kuhan man na, para na siyang future. So,
2: correct.
0: Naghahuna-huna na ni siya guro.
2: Basin. Kana mo wala basig na dala sa intervention.
0: Kung sa Ilonggo pa, natapungawan na siya ba?
2: With the help of this WD. Watakibaw pa kay Pebre. Sige lang. Paningkamutan na ito nga ma-establish to Gusab ang connection dito sa Calatrava PNP.
0: Aha.
2: And then, ato kamustahon. Then, ang motive yun kay Pebre kay katundi ay pangalan
0: aha
2: nga na include dito sa report.
0: Aha.
2: Nga
0: suspect?
2: Possible suspect.
0: Aha.
2: Siya day daw as alleged mo naka-identify ito.
0: Tiwas.
2: Ilhan niya ang kining kuan
0: personality.
2: Oh.
0: Uy.
2: Ah, so that is why mo tong recently gipahayag sa Calatrava PNP nga duna na sila person of interest.
0: Mm-hmm. So pwede na filean og kaso.
2: Pwede na.
0: Kay siya na witness mismo maoy saksi. Siya
2: na,
0: mismo.
2: Oo.
0: Na o witness may saksi ang victim maoy witness mismo.
2: May gani kay wala siya maintimano.
0: Bitaw-bitaw, no?
2: Oo. Oh. Na.
0: Grabe, no?
2: So inani siya, kwarta. Pero sumipiat ka.
0: Tiwas, uy.
2: Na delikado po din mo.
0: Duhara na imong adtuan na eh. Tulo. Prisuhan.
2: Minteryo.
0: Hospital. Sementeryo.
2: Minteryo, na.
0: Tulo ra.
2: Mauna, oo. Oh. Mao na sud pa ka.
0: Nindot yapon manindag saging gipit.
2: Wa kay kwan ba, wa kay king. Wa kay kulba.
0: Ang kalaban mo dira kina madunot ra di mapalit.
2: Na. Moro na oh.
0: Wala wala way way kalaban uban pero manging ani tiwas daghang kay kang kontra diha.
2: Oh, dili ka kaila jud ka kay five rice mang kontra.
0: Kontra nimo daghan pod una-una dan gobyerno.
2: Ah, ikaduha kompetensya.
0: Kompetensya. Boss nimo.
2: O pwede.
0: Oh. Imong ko galingon usay matamaan ka burug mahadlok
2: ka. Hadlok ka man namin. Unod sa na magkuhan.
0: Sige,
2: daghan ka istan na.
0: Wala gyud pulos sa 821. Thank you, Kim Jong.
2: Okay, so mo itong madagat nga report karong buntaga para sa Foro de los Pueblos program. Ako si Kim Jong Barsalas, may buntag.
0: Sige, sige.
1: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Dito, before ko mo rikta o mulahos dito ni Kaitano o Ping Lacson, aning away sa duharon nga vlog US o Iran. Kwaon sa na ako si K-Fab Jezebel Barbicho, kay gahapon ay usaka activity nga gibuhat ang K-5 San Carlos, kauban na ang Klinika de Alternativo and Medicina. And si CEO, no? Ang among CEO, si Boss Ramil Itang Uy. Kipab Jess, and direta Kipab Jess, gahapon ay activity nga gibuhat. So, sa usa ka lugar, diri sa Dakbayan San Carlos, actually dira sa Consuelo. Dili dito Algiers, no? Consuelo Community Center. Tama ba? Or Algiers dyan?
3: Sikat siya, Algiers
0: from Consuelo. Consuelo siya. Okay, sige. Sige, Kim, just guy, may gamay nga kuan. Biyon siya nahitabo ng hapon.
1: K5 News FM Live Report.
0: May mga picture sa Dagura. K5 Jess?
3: Yes, K5 Bray, gahapon, doon nag-ipagayon niya business talk with Doc Ramil Oy, ang atuang CEO sa K5 News FM Philippines o Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center K5 Bray. Diin, mitambong gana sa 60 ka mga leader sa KSS din sa Dakbayan San Carlos gikan sa nagkalalaing bahin sa barangay sa mga kasikbit niya lungsod K5 Bray. Sa maong business talk kay February gilakbitan ni Boss Doc Ramil Oy kung giunsa niya nganong nadato siya kay February. Ingon siya nga pirmi ko na siya maminaw og radyo.
0: Radyo
3: listener. Radyo jud ko no, gamay pa mga 9-year-old guro to siya, naminaw na siya og radyo. Nagbaligya siya o kanang mga balatong, mga utanon kaki February para makasurvive siya sa iyang kanabitang pangadlaw-adlaw nga paginhanglan. Suguon siya siyang mama at papa nga ibaligya ni ang kanang mga utanon para lang kanabitang na sila ikuan, ma-kuan, pigado man sila
0: pigado
3: sa una.
0: Pigado jud kayo.
3: Pigado sila sa una, hangtod niya, nabalhin sila sa lain-lain niya mga lugar. Naabot sila o Iloilo, Mindanao, para
0: Cebu.
3: Cebu. Sa Cebu gyud siya dire nakahuman siya og eskwela kag February nya nagkonduktor siya. Kada adlaw kuno nga iyahang ginatagaan siya tag 20 pesos wala niya ginagasto kag February kundi iyahang ginatigom. Ginatigom hangtod niya makapalit siya og mga school supplies para naa siya'y igasto sa iyahang pag-eskwela. Hangtod niya nakahuman siya nabalhin sila og bakulod og dito na nagsugod ang iyahang hangtod niya na dato siya kaki February. Radyo ko no iyang gipaminawan hang so nang minaw ko no siya katong isa to
0: Ramini.
3: Ramini ang batang bronse.
0: Bito ako kadungog ko ana.
3: Grabe ang iyahang kanang murag kanang istorya niya bang kanabi ta murag ma-inspire jud ka kaki February nga la kanindot no.
0: Kumbaga kung imong paminawan sa gahapon kini mga empleyo di ka? Dili jud ka mo dato.
3: Wajo na dato kay February. Paningkamot jud daw ang kuan niya. Grabe ang iyahang kining sales stock.
0: Tanda
3: kay siya nga kanang ang usa ka customer mopalit jud sa iyahang produkto.
0: Produkto niya.
3: Kay ubanan niya og kanang mga herbal ba.
0: Nang libod gani kuno siya mga lana,
3: Libro. sa una na ko'y mga na istorya nga mga taga Bagakay kaki February. Kaila kay sila ni Doc Ramil kay diha day ko namang libod si Doc og libro
0: sa. Asa nang Bagakay bagunbon po na?
3: Dili sa Kalatraba.
0: Kalatraba kaabot sa dira?
3: Oh, kaabot sa diha. Gibaklay ko no na niya sa una diha Binabista, Bagakay. Diha mang libod og libro.
0: Unya gakuan daw kuno ni sila kinang buraga preach, pero dili ga preach buraga sa mga maestra. Oh. Gasulod sa eskulaan kay ilang liburan ni gigkunog kuan.
3: Oh, liburan.
0: Plus.
3: Sadya lagi ko kagapon kay ang iyang liburan niya ang mga maestra, mga pulis, di lagi ko na mabayad.
0: Joke naman to
3: niya. Joke naman to niya. Pero ang dito gigkuno siya na amaze sa mga sundalo nga ilang gi kana bitong gi kuana nila sa ilahang produkto.
0: Produkto nila.
3: Dito mm-hmm. siya nagkuan kay mabayad man.
0: Mabayad.
3: Obay, sadya lagi kayo gahapon. So, dito, ato ang mga KSS leader. Perti nilang paminaw, giunsa pagkuan ang mga produkto. Nato, unsay gamit sa ato ang DTX, MyTC, D3Bio, o katong ato ang kape kaki February. So, karon na, ang ato ang mga KSS leader, naigi kada bitang lugar gihatag nga kapital.
0: Grabihan,
3: si Boss Doc Ramil Oy para sa mga KSS leader nato sa nagkalain bahin diri sa Dakbayan San Carlos ug sa mga kasigbit Valermoso ug Kalatraba kaki February hala worth 10,000
0: pesos to
3: product.
0: Wow,
3: sana all makapil po ba tana
0: wala eh sila rato. So katong 10,000 pesos nga products kapital to nila ana.
3: Kapital. Giingnan sila ni boss nga ang kanang inyohang worth 10,000 nga kapital indi nyo pagastohon.
0: Okay.
3: Indi nyo pagastohon ang dili inyo.
0: Uh-huh.
3: Tapos kung naa na mo ginansya, kadto mo inyong pwede gastohon.
0: Okay.
3: Ang katong 10,000 kung mahurot na to
0: ang ibali
3: ninyo.
0: Ipalit usab.
3: Ipalit og usab. Grabe. Kaya para ang inyong ginansya magkatubo, mutubo, unya kanang barangay nga inyong hanggi kanang gikuan na niya, naara mo diha. Putdan, anini, og sales stock diha, tanan.
0: Bitaw, no? Bitaw, no? So, 10,000 pesos ang ginansya pwede magamit pagkahurot sa products, palit na po ka, ginansya na po ka.
3: Oh, ginansya na po. Kay panahon niya, kuan, marag 6 months to iyang kuan? 6 months ang iyang tagal. Sa katong 10,000.
0: 6 months to?
3: 6 months, oh.
0: Nga wala remit-remit na, no?
3: Wala remit-remit. Kung maabot og mga 6 months niya na kuha na ning tubo na imong ginansya kaki February. Nato siya'y murag ka ng reward.
0: May reward pa dyan
3: reward, hatag. Oh. Para sa mga kanabitong dagkog sales.
0: Grabihan,
3: no? Mga KSS leaders.
0: Aha. Pero lain siya, no? Kay kinatagaan kag ang uban tagaan og kapital. Kada semana, kada quarter, 15 days, mo report ka, mo remit ka.
3: Kini wala. Nya napag ito siya gikuan gapon si Dr. Ramil nga katong pumapalit sa inyo ha.
0: Aha.
3: Nya consistent na 1,000 abot og 3,000.
0: Aha.
3: Ilista to nila kaki February.
0: Unya.
3: Kay naatoy murag something ikuan si Dr. Ramil about ato.
0: Ipalista.
3: Taga
0: insurance, life insurance.
3: Ambot ka ito. Na maglimot ko usa to iyang ikuan.
0: Murag anak to, no?
3: Mm.
0: So, dili lang di ay kay kapital ni may mga insurances pa di ay?
3: Napay kuan para sa mga pumapalit po.
0: Grabihan, no? So, congratulations eh, no?
3: Mm.
0: Sa mga gahapon.
3: Mm. Sa mga nintambong gahapon. Sa mga wala nintambong,
0: Wala.
3: Wala dyan po.
0: Pero pwede gahapon sila kay ato. Kay, pwede naman ito maisplikaran kung gusto nila.
3: Ay?
0: Yes, pwede sila, okay. Pwede ra. Oo, matagaan sila kapital kay Feb Jess. Kung willing sila, pwede jod.
3: Bitaw. Oo,
0: pwede gani mo kaanahin mo diri K5, mangonsulta mo kay kami mo explicar ninyo.
3: Kana.
0: Sige.
3: Mayo day? Kana mayo. Day ko, extension?
0: Oh, extension to. Sige, K-Fab Jess, salamat kayo.
3: Sige, K-Fab Ray, mara tumata ka-report alam sa programa Follow Los Pueblos, K-Fab Jess Abel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K-Fab News FM.
0: Salamat, K-Fab Jess. So, mauna gahapon ang activity, ano? Ang business talk with ka-K-Fab or CEO Boss Ramil Itang Oy. Grabe man jud ang iyang paningkamot kay Pigado kay ni sila sang una. No, aron lang jud nga makalingkawas sa kapigaduhon, tanan na lang gibuhat ng libod, ng kung unsa na lang hantod nga naka-eskwela siya og doctor of

kondisyon kay sa mga gamit padaan para yun sa buwang gina at bangan ron diri dili ni siya mga ingon ato nga tag sa 1,000 ang bili ang balor ani sa mga computer sa mga ang kwan mismo ang opisina mismo patrol ang tower na lisod kayo na ba no ang tower para makagawas mis radyo. Ang patrol tapilada ning mga patrol mga sasakyan tag 1.5 nya pila ka buok patrol sa tibok Pilipinas mga ka K5 tidaghan tidaghan oy tag buta na tong patrol group 30 lang ang buok no kay na station nga walay patrol buta na as gamay lang 30 kay ang diri gani sa kuan lang diri lang gani sa Negros Island region pila ka buok patrol diri murag 15 na gani no as sobra oy mga 15 diri lang na sa tuwa ha. Dili alang-alang ang pagkadato as in dato jud no si Doc Ramil Uy mga ka K5 nya mao ni dato nga wala simple ra kayo itlog og talong ra gikaon ani. So tungod siguro sa iyang pagkadato gi-share niya ang iyang kwarta ngadto sa uban nga gusto nga mudato pod sa umaabot nga panahon nanghatag siya og 10,000 nga products capital pero iyan ang bawion after mga 6 months or kung okay ka na para na gina, sa ilang kung unsa nila paggamit no wala interest wala tanan grabe ha grabe namina lang hugapon bro makaingon na paapila tana Doc Bay kami pod bitaw kikit mamaligya na lang pod ta ba makaginansya jud ka. Siyempre negosyo na eh. Niginansya jud ka. O niya, makpaldo gid lagi mga K5. So congratulations atong mga participants gahapon. Ubay-ubay ito sila. So, 10,000 pesos worth of tawag na to products. Kamu na bahala. Dira mo pa lihok ana. O niya, ang ginansya inyo na na. Believe, no? Believe, ah! Oh, baraga, in IR. Sige, last 8:34 na itong oras mga ka-K5. Dirita sa ubang dagkong balita pa dito sa nasyonal. No? Kay wala na'y undang ron ka-K5 ang labayay o mga dilipod nindot ng mga panultion. Si... Teka muna, nadula ako nga tumok-tumok diyo. Di ko na matumok ang cellphone. Din sa nagkad. Do si Jong malanggang si Jezebel ang sulod din na dula ba? Ang switch dula. Di ko man. Ah, okay na. Arin engineer. Matuslo ko lang. Malayo lang galing. So, inang si Kwan, si Minority Leader Alan Peter Cayetano, kag si Senador Ping Lacson, wala ni undang ron o labayay sa mga istorya last been a jod sa pag-discovery sa mga giingon nga mga kontrobersiya nilang duha. Kay si Lacson na po ni mga kontrobersi nga giingon, pero mas grabiha karon si Senador Alan Peter Cayetano. Aning mga project po niya sa kanhing naglingkod sa diha sa Tagig nga gipaimbestigahan karon ni Lacson kauban ang Department of Public Works and Highways or DPWH. Ato ni aging adlaw giingon ni Alan Peter Cayetano nga paadtuan niya kay Lacson kinang mga proyektuha aron nga ipa-inspect mga ka-K5. Ah. So, para makitaan good niya, matas-mata, anhao niya dira sa Tagig aron makitaan ang mga projects. Kay nag-umpisa mangguni katong, dira gud na ilang binangigay diha gud sa Senado gud. Atong ingon na kumpod ganiha lang ang mga personal nga mga interests lagi. Mm. So, karon, aside sa atong 2019 nga SEA Games, ni anapod mga kahigalaan ang gitawag nato Tagig controversy na pod

ni Alan Peter Keita, no? Mga nag-ingon to ni, may nag-ingon gani nga, kung gusto ni mo, or dili ka gusto nga, labayon kag dako kayong buto, ayo pag una-una diha. Murag nabaslan maguni si Senador Alan Peter Keitano kay brog sabaan kay ni sa Senado ba. Pero ining kini pagkasabaan niya mapuslan pud ni kay para maablihan pod ang uban nga mga kiningkoy diha pod sa sulod sa Senado, di ba? Tika-tika.

0: Okay, baliktad rin. Paminaw na to si Alan Peter Cayetano sa iyang pag-invite ni Lacson o niya ato apong itubagon ron based sa palayag ni Lacson. Last 8:37 na. Okay.
1: Ako na lang may kasalanan. Kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan. At dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line. Kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig. At kahit hindi nangyari sa Taguig, ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract.
0: Okay, napay-usadra K5MJ.
1: Ako na lang may kasalanan. Yung kaya sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, eh hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpra-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasi nung alingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Bata yung
0: Mana mga ka-K5 ang salted rin ni Senador Alan Peter Cayetano. Ingon niya dire, antua dito, Lacson. Aron makit animos matas mata apple to apple. Oh. Purti sukuan na dyan ni Cayetano ba? Kini pong si Lacson, sulugan kayo no? Sulugan nun kayo no? Ingon niya, adik ko mo, anak, di ko di mo antoy. Kaya ba si mga lumos ko to sa baha? Ambal ni man kay Tano siya, oh, malumos ka to. Malumos ka sa kamatuoran. Ayan! ingon din mga ka-K5 ni Lacson. Siya, maybe next time, kung ang flood control program sa Taguig, ma-okay na. Muadto daw siya dito sa mautong lugar, ha, mga ka-K5. Giingon manggod ni Lacson diri nga naasyay kaugalingon nga fact-finding probe regarding sa alleged nga ghost infrastructure project mga ka-K5 sa Taguig. Ni Cayetano nga gi-insert daw sa national budget kaniadtong 2025. Oh! Ang ingon ni Lacson, iyan ang giturn over sa Office of the Ombudsman ang iyahang findings ngadto sa aning proyekto ni Cayetano. Pero gi-deny biya ni Cayetano nga gi-invite niya si Lacson. Pero bag-or man nato to na dunggan, di ba? Oh. Puro mga bata pa yaon ba sila no? Kung asa to nagtinigulang na ni sila sa pwesto, dito pa nag-kamuriching ni mga tawhana. Di ba? Ah. So ang duha ka senador karon, wala na ni sila undang nga sigig labayay sa ilang mga istorya diha. Ang kalahian lang kay si Ping Lacson na ay mga investigation. No? Ang kalahian lang diri kay si Lacson na ay investigation mga ka-K5. And then, naa siya'y mga fact findings and ang taga-DPWH ga-appeal mga ka-K5 aron makitaan dyan kung unsa katinuod kining allegation. Kini pong taga-DPWH ba, no? Kung wala gani mo reklamo, MJ, murag wala po ni nila. Nga kung imogong huna-hunaon, una jud unta ni silang makahibalo kung naay mga kontrobersiya sa mga proyekto diha sa mga distrito, sa mga lokalidad. Kay before nila ni i-turn over sa locality, sila man ay una nga mo check diha kung okay ba ni or dili. Pero kung walay reklamo, prog wala ra pon sila, meaning wala jud ning taga DPWH ga check diha sa ilang mga proyekto. Ah. Di ba? Sila man ay unta una makauna jud. Kay ka ang pag-ubra go ning proyekto mga ka K5 mao man ni. Moagi kag DPWH. Like for example, kinang mga flood control or mga taytay or unsa pa diha. Mga eskwelahan, under sa DPWH, mangita na sila ang mga kontraktor. Mopabidding na sila. So pagka-bidding, daghan kay na ang mo-appeal aron nga magpa-indis-indis man na sila dira kung kinsay bahado, kinsay barato, may nakwaon sa DPWH. Or, dili pod barato kung kinsa to ang makaigo dyan sa budget, mao to ilang apson. Pero sa tinud-anay lang ang istorya kinang bidding process ra ba sa gobyerno, formalidad na lang dyan biya na. Kay may naa naman na sila'y target kung kinsa tong kontraktor nga sayon ra pod nila istoryahon. Bitaw! Di na nato i-deny yung mga kickbacking diha, mga palapaway diha, under the table, etc. etc. Di na nato na i-disregard kay tinuod yun na. May na-priso na gani eh. Kita mo to mga engineer to, mga contractor, nagkala-priso na to sila ni Discaya to, sila ni Kinsa-Kinsa to. So, realidad. So, bidding-bidding mga K5. After sa bidding, kung kinsa'y contractor midaog, mauna na ang mo trabaho. Pila ka bulan kanus amahuman. Dapat gani na nang ginaposting jud diha MJ nga mga kinang murag kuana information kung pila ni siya ka kilometro, pila ang budget ani, unsay buhaton ani, asa gikan ang budget. Ana ni siya mo, no? Unya giwala na to ang mga nawong sa mga mayor, congressman, kung kinsa kay dili to pwede kay di man na ilang kwarta. So, trabaho na sa kontraktor. Pagka humano trabaho sa kontraktor, ilaha na didtong ipa-check sa taga DPWH. Unya ang taga DPWH, i-check na nila, usa-usahon na nila kung ligon ba ni o dili, substandards ba ni o dili. Dili okay na ba ni, mao ba ni ang nasa drawing diha, mao ba ni ang nasa plan diha, o basig dili ni mao ipausab, ana manggud na. So kung muingon ang taga DPWH nga, alright, goods, okay na ni. So diha na po na nga i-turn over na sa DPWH dito sa lokalidad kung asa na bilong ang maong proyekto ha mga ka K5. Like for example sa mga eskwelahan. Eskwelahan na lang. Kung makitaan sa taga DPWH nga okay na ang trabaho sa kontraktor, i-turn over na nila sa locality nga dira na belong or dira na gipabarog ang kana nga eskwelahan or mga rooms. Once nga i-turn over na sa DPWH, meaning nakita na nila nga okay na siya. Na. Pero, naadi ay mga dili okay, pareho aning sa ubang mga flood control controversy. Nga kung wala ni Ming Gawas, ang taga DPWH, murag wala radyod balo. Ulay reklamo. Diba? So meaning, klaro man pod kayo na prison na itong ubang mga engineer dito sa ubang na probinsya ng mga taga DPWH. Naadyo na sila ay gitawag na to nga mutual agreement nga kung unsa man ang mga mutual agreement sila na po yung nakahibalo ana. Kay kung Laki og bayo na MJ, pareho itong gahapon nakita na ko, una na to sila ay MU. Mutual Understanding. Diba? K5 News F. Diba? MU, Mutual Understanding. Onya kay kuan man eh, kickbacking man eh, kuan ni siya, MA ni siya. Mutual agreement. Nami ato gapon mag in love kay ba no?
2: Wow.
0: So, karon anyways, ingon to sa ni DPWH, sige. Aside from the fact findings nga gipakita ni Ping Lacson, senador, mo gama pod sila ilahang kaugalingon independent nga investigation. Mauni nga si Alan Peter Cayetano karon. Sige na lang ni siya live-live diha. Ala, depensas kaugalingon, depensas kaugalingon. Hala, unsa lang diha. Hay nako, kay kung naghilom-hilom na lang yun unta taba. Kinang ingon ako ganiya nga, kinang pahumanon, wala naman doon mahimuan eh. Pahumanon na lang nato ni Marcos. Unya, buto taglain na pod nga nindot-nindot gamay. Pero deep nato ni mabasol si Kuan ha? Si Alan Peter Cayetano ha? Kaya itong una, nakaingon ni ko nga hala, ipagawas na maayo ang imong naibawaan diha. Aron nga, mailhan nato ni kung kinsa ba dyan ang nasa paluyo aning mga flood control controversy. Galing kaya ang taga-administrasyon ron, 40 pong tandaan ni sila MJ. Kung sige kag saba-saba diha, isipiran yung ligi ka mo, abot yun ang panahon nga isulod yung kagprisuhan lagi. For ehimplo, Senador Jinggoy Estrada, wala oy. Wakaik oy, kita mo na sa prisuhan ron. Senador Rodante Marculeta, tiwas oy sulod oy. Former Congressman Mike Defensor, Priso. O niya, kining si Senador Alan Peter Cayetano, kululbaan ni MJ. Ba't ibang tayo ni? Kay masyak na lang ta, naana ni warrant of arrest ligi. Ay, nako. Mao ng Pilipinas. Good morning to Sir Diwata Overload. O niya, mangayo man og kickback ang congressman anang distrito habos. Mupalit silang substandard materials ang kina katingalahan sa kadaghanan na pangalanan nga kontraktor ni BBM wala may napriso bisan usa. Ang gihurot og priso ang kontra nila sa politika, klaro anang pattern, wala man siguro ta gipanganak kahapon lang. Na ganin nga priso, mana ganin nga once nga mulaban kag administrasyon, tiwas giglagi ka. Na ganin mga na priso, tiwas giglagi ka. And katong mga engineer nga napriso, dili man to ingon nato nga kontrato sila sa administrasyon kay taga DPWH, ilaha po to mga tawo. Ang mga kontraktor nga napriso, kato sila, wala po ta kabalo ato kung Sara ba to sila or Marcos ba to sila, kay independente man to sila. Independente man to sila. In fact, katong napriso nga Diskaya, di na lang ito mag-comment yung dungag ato kay Burag, basta. Mana ganing sultin ako ganiha, Diwata Overload. Nga once gani nga mo, sige kag kontra sa administrasyon, tiwas gilagi ka. Bisang ipagawas pa na ni mo ang tinuod diha, kung tinuod mo po nang ipanulti ni mo, basta gani mo, inkwentro ka sa administrasyon, dito gili ka puluto lagi sa kuan, sa kangkungan lagi. Sa dudo gani kuan ni nilang Marculeta, kay tinuod man daw na ilang ipanulti jod. Yeah, bisag mapriso ko, bahala na. So, that's good. Galing mauna lagi, ang imuhang liberty na mawala na, lantawa, kay nasulod na prisuan, kung nahilom na. Wala na jod. Medyo guro usahay, kulukalma, kung nakaipagawas na, ginagmay lang, kulukalma, para hindi lang yun ka mapriso para magpadayon ang imong advokasya. Ana, Ramana? Nasubrahan sa advokasya gun, buraglapaw, puluuban, guro. Ana, da, sulod, prisuhan, oy. Luoy kaayo, no? Ako naluoy ko sa mga, si Marculeta lang ko naluoyan. Kato si Jinggoy, okay lang to, kay katulo naman na niya balik-balik sa prisuhan. Katulad ng balang espresso, ano, bro, wala ka doon laan, bro, no? Priso na lang, sige, gapon, o. Puday lang. Base may salakyan ka muna nga gakalagupi na blasang gamit kay isa daw huros-huros ka mga game MJ na, no? Daghan na kayong bagis, daghan na kayong ang iyang pinta, burag lusaw na kayo, lusaw na kayo, mga ka-K5. Gusto ni mo nga baguhon ang iyang nawong sa pinta, no? Pwede ni mo na mapawash over, pwede ni mo na walaon ang mga lumping-lumping diha sa imong sakinan. Dadalan din to sa Irving Auto Repair Shop. Ang Irving Auto Repair Shop, mga higala, naa sila sa may Margarita Barangay 2, no? Sa Ecotourism Highway Barangay 2, San Carlos City. Pulido kayong trabaho, mga ka-K5. O niya, barato. No? Pwede mo po mapabapping dito inyong sakinan. Kinang dili pa anak ka worst ang mga scratches ba? Kinang pwede pa madalang bapingan siya, rumuhining uusab. Pwede na dito o uban pa nga mga ideya. No? Mga gabok-gabok sa imong sakinan. Wala o na dito mga ka-K5 sa Irving Auto Repair Shop. Sabot-sabot lang mo, pangitaan ninyo si Tatay Irving. No? Pangitaan ninyo si Tatay Irving diya kay magsabot-sabot na mo diya. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City, mga ka-K5. Ingon ni Diwata Overloads, mga district engineers romanto, gipapriso ang mga kontraktor nga politiko, wa may napriso. Onya si Manuel Bunuan gihimo pang witness. Mao na gani Diwata Overload nga once gani ang administrasyon mo lihok, pildi jud ana ang mga pangontra kay naa sila sa lingkuranan. Ilaha ang puder. Bisag unsaon natog sigig sulti diri hala ano na mana usahay gani nga mahurot na lang imong sigig criticize anila, di walay may mahimo, wala kay kimahimo diha kay naa sila diha. Ang pinaka-ending point ani, once nga eleksyon, pili tagtao nga makita na to sinsiro o dili kawat ang sahuna-huna. Na! Kinsa manggo nagpalingkod na nila diha? Lumulupyo raman po sa Pilipinas. Kay nadani man ta atong 20 pesos nga kilos bugas. Oh, kinsa may itong basulon? Ha? Kinsa may itong basulon diha? Ang ningbuto. Ako, di yun ko mabasol, kaya wala yun ko ni Butong Marcos. Oh, lahi ko ang gibuto. Pero na-appeal ko sa mga kagarotros Pilipinas. Kita tanan. Bisag wala ka ni Buto diha. Oh, di ba? That's why, nga once gani eleksyon, pili ta sa tao nga naasa, kinasingkasing nga pagbuto nga inang dili lang kay popular ni sila, dili lang kay kini sila na ay history of family, political family. Dili lang kay kini mga tawhana, anak ni former President Rodrigo Duterte, astig kayo ni. Dili lang kay kini mga tawhana, kinang ilang iyuan sa una, nagpresidente pod. Ano ba? Mupili jud ta nga, makita na to, nga mauni sila ang mga tao, bisag dili pa nakapopular, mauni ang makatabang sa Pilipinas niyo. Pinaka-latest nga kuan, pinaka-latest nga gipagawas nga utang sa Pilipinas, 19 trillion pesos na mga ka-K5.
2: Wow!
0: Oh, wow pa! Na, ang ito ang mga apo sa imong apo o apo sa imong inapuhan, diha, nanay utang, kita'y gabayad. Pero maglibog naman, no? Kaya ang Pilipinas, purti naman daghan ng ayuda. Tani, matamata ni utang tabayan. Sige na lang, tag-ayuda. O ba, burang nagsalig na lang tao po sa ayuda. Da! Wala ko'y oras, mga ka-K5, ugma na punta. Okay. Pangumuyo ko na to, Mr. Diwata Overload. Nga na'y mapriso nga kaaliyado ni Marcos. Hulat-hulat na to na si Kuan. Si former House Speaker Martin Romualdez, no? Kung mapriso ba yun siya? Si kinsa pa, Zaldico. Kinsa pang uban diha. Ata pa ubuton basta di na wala tay mabuhat diri. Manging ana, wa natiwas jud ta. og manapunta. Kini na lang or pasalamat na sa mahang nga Ginoo mga ka K5 sa iyang tabang ani buntaga o sa matagadlaw nga tanan no nga giubayan jud tanya. Diga i bless lang yun na sa tuang mahal na makaako ang tuang savior ang Pilipinas nga umaabot nga panahon na may presidente ta nga dili perfecto pero dili pud anak ka worst engineer na. Salamat po sa muang CEO boss Doc Ramil Itangoy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, sa ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay komposisyon na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D-tribayo.
6: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites mao'y gagmay. So kung puno ka og D-tribayo, manaris jud na ang imuhang nerves sir GP. Once manaris na ang D-tribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D-tribayo, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D-tribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D-tribayo.
5: Mo na D-tribayo, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
6: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D-tribayo. Mao jud na pinakaimportante.
5: So this is another reason doc nga dapat na jud mag-upgrade sa D-tribayo over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon. D3Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nag inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health news. D3Bio.
9: Ako si Florazel. Before problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining nga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit
8: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX ug ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso
11: ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
10: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
11: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
10: Mm-hmm.
11: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
11: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
10: Palalakit lawas,
11: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
11: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-enjoy back up nga good nutrition.
10: Correct.
11: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir GP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
10: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
11: So simple lang Sir GP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
6: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mapalit sa mga buti. Mighty C!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pin,
9: naayo na ako.
6: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Gusto.
11: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
10: Kana.
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
11: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
6: DTX 500.
14: Kodi si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
14: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
11: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
10: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot Sir JP kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapat sa daha.
11: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
10: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao kanang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
11: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto.
6: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay si Gamil. Taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
10: Gusto.
11: Isip o sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. Samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
10: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
11: Check lisa ta.
10: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
11: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
10: Oh.
11: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
10: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
11: Uy,
10: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok.
11: Mm.
10: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
11: Mm-hmm.
10: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
11: Correct.
10: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
11: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
18: D3 bio. Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
11: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
10: Yes, Doc. About active immunity.
11: Hmm. Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity.
10: Hmm.
11: Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
10: Uh-huh.
11: Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
10: Kinsa, Doc?
11: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
10: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
11: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3.
10: Mm-hmm.
11: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
10: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
11: Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain
10: so,
11: D3.
10: So, kining
11: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
10: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio.
11: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
10: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
11: Mm.
10: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
11: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto.
10: Yeah,
11: ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan.
10: Oh,
11: kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
19: D3 bio!
21: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
19: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi.
23: Ubon og sip-unon nako.
22: Tatik og Mighty C.
23: 2 capsules 3 times a day.
22: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
23: abog og taligsi.
22: Ako nang masuklan.
23: Epektibo kaayo.
22: Ang Mighty C.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
25: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
10: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
10: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
11: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
10: Uh-huh.
11: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
10: Oh.
11: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
10: Mm-hmm.
11: Ang advantage is ang D3 bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
10: Mm-hmm. Ako dok mag-D3 bayo ko ug dili na mag-D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bayo maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
11: Mm.
10: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 bayo, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast.
11: Mm-hmm.
10: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
11: Ito na. Ang D3 bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matagalaw sa GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
10: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
11: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 bio, duhang iyang paligunon.
10: Muni gwapo.
11: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
10: Wow.
11: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
24: D3 Bio.
0: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
10: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
11: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
10: Take note, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
11: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Mao na Sir GP nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
10: Correct, Doc.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
10: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
10: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
10: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makatagpadyod o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
11: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lamidyo di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da

0: coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organs sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
4: Mm.
3: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
4: Mm.
3: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
4: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
3: Mm.
4: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
3: Mm-hmm.
4: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ, Sir JP.
3: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
4: Mm.
3: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
4: Mm.
3: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir JP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prone jud mo sa fibroids.
3: Mm-hmm.
4: Kung ako ang nababae, Sir JP, muinom na lang yung kong DTX 500 o MITC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir JP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi.
4: Mm.
3: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer?
3: Mm.
4: O sana sa mga rason, Sir JP, nganong nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa Klinika de Alternativo
3: Sobra
4: Medicina.
3: Na doon
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir JP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
3: O bitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay nidako na ang tiyan.
3: Libutod na.
4: Oh, naapod gani mayuma, Sir JP, nga ga-prolapse sa vaginal canal o sa kinatawa sa mga babay.
3: Ah!
4: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
3: Mudi ay naing mo sakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
4: Mm.
3: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawa sa babay. Nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
4: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o MITC si adlaw-adlaw, Sir JP.
3: Mm, nga naman.
4: Naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas. Gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo o immune system, gilang kuban sa imong mga selula.
3: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
4: Correct.
3: Sama sa urethral obstruction o usahay, kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayoma is genetics, family history sa mayoma.
4: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayoma is oxidative stress.
3: Correct.
4: Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis,
3: mm-hmm,
4: or kining mga added sugar,
3: mm-hmm,
4: mga mantikaon, mao na imutugag mga hormonal imbalances.
3: Correct.
4: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
3: Mm.
4: Akong balik-balikon,
3: oh,
4: inom yun og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen o anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
3: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir JP.
3: Hmm.
4: Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw dyan na, ha? Hmm. Di na kung kanos arin mo gusto, ha? Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oising, maing laing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tadyod kayong akong blood sugar.
2: Akong gisulay nung inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may Tier 3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3.
3: Apalit sa mga butik.
1: Tier 3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa

0: immune system? Mighty C magtambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Extend the food superman for men.
3: O si Rosan, bao, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food superman for men.
4: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
5: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
4: Wow, unsa po ang natabang ni DCCCO, Mads?
5: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
4: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
5: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
4: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
6: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mong punto, Sir JP.
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: Kining
4: MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag Doc nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa mang ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, dinirama tagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga oy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: iCare Gold, mabibili sa mga butika. iCare Gold.
0: K5 News FM,
13: championing the lives of the Filipino.
14: K3 Bio.
15: O, oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Taas na dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
15: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
16: Ano mo lang akong blood pressure?
14: K3 Bio.
17: Ang K3 gamay visio.
14: Ang visio
17: gamay K3.
14: Kapalit sa mga butika.
17: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: 11 Mbps.
1: Pero may ngadto mga ka K5, isa ka maulanon nga kagduhon kanatong tanan. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 3, 2026. Pero sa ngala naman sa tibok puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Morden. O gingon man ang atong 87.9 K5 News FM Gihulgan sa pagpangunan naman ni SM Francis Edward Garces Obang. O sa naandan, kinigapon yung alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps!
1: Alright, may ngod to mga ka K5. Ulan-ulan sa? Ganyan pa ni Puntag mga ka K5. Mangumusta taron sa tuwang lakaos panahon. Kay marag ang bagyo mga ka K5, maranis lang gaaway. Kita mo managuyab gaaway mga ka K5. Nga ang asawa ang babae nakasulod. Unya ang lalaki gabat-abat las gawas. Ramjo na Vega, murag ano ba? Murag ang lalim na nakulangan sa tulog, sobras tulog. Feeling niya Sunday ba? Sige, alas 11.23 na mga ka-K5. Atong talamanan, gipalans may tingwas at epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Linika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O nga ato nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee ang kape nga may malunggay, may probiotics pa. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O nga, napod tayo Clinicas Probiotics. May 80 billion good bacteria. The same time, mga topod nga DTX Beauty Soap o ang Klinika Dio Fresh.
0: 11 Mbps!
1: Sige, karon na gadugay, manamiyaw ta mga ka-K5 sa itong mga soaking at tagpalamati. By the way, before day ta mga ka-K5, ako na i-congratulate ang K5 News FM San Carlos and together with, of course, ang K5 Sunod Supporters sa San Carlos. So din kagahapon, nakigtagbo na sa tuwag nga CEO, no? Nga si Doc Ramil Uy, alang sa paghisgot sa future business mga ka-K5. So, may KSF. Manapi isa ta. Para at least may pamugas, dayon makatabang. So congratulations of course sa itong station manager dra si SM Brian Morden and the rest of the team and of course ang ito naman nga big boss Doc Ramiloy. Onya ang KSS Canlaon, KSS LMI standby. Excited ka mo ba? Ano excited niyo, ang premyo o ang ligo?

0: Alas 11.25 na, panamyaw sa tanan-tanan mga kakay-five. Nga mga nagapamati, karong odtuha mga kakay-five diri sa may Oval Market. Sa may Oval, may odto, karong tanan mga kakay-five. And at the same time, doon sa clinic ni Doc Tribs, no, sa may Cure Health and Wellness Center. Ang official clinic man ato mga kakay-five sa K5 Sunod Supporters o sa K5 News FM. Doc, may buntag. Out sa tanan-tanan naman ng mga taga uptown, kumusta? Namini kay ulan-ulan ah. At the same time din naman sa may Agura, din sa may Mabigo, and the rest mga K5. May ngod to kang Ma'am Merlin Antolo. Otro po ni excited. May buntag na ni mo ma'am o sa imong mga kauban dira. Kay Ma'am Giselle Pasinabaw may ngudto dira. Ma'am Rodji, masimutula kong ulan na makikita ay ta. Ato nga presidente diri sa KSL. Ari na dita maglangan mga ka-K5. Ari na nga to nga mga uluhan sa mga balita. Sa mga headlines, Bagyong Luis o Bagyong Dolphin maren nga ginamonitor sa pag-asa. Tulo naman kami na ordidad na aksidente sa motorsiklo sa Gihulgan. Man driver na sagid sa side mirror sa mini drum truck. Samtang duha naman kami na ordidad gilab niyan og cellphone sa San Carlos nakuhaan sa footage. Samtang kawatan, nasakpan humanangat o gibalig yung cellphone sa siyudad sa Canlaon. Kasi kasabot niya sa taga San Carlos. Samtang mananagat naman na kilatan sa Ibi Magaluna patay. Sa line pang balita mga kakay-five, minor de edad, ngailakip sa content creation sa social media, bawal kung walay permit.
1: Eleven Mbps.
0: Agroy. So, mang ang dole maghimo ni sila og Facebook Monitoring Council. No? Kay ba maning pamalaod sa Pilipinas? Pag so good, okay. Pagabot sa tunga-tunga, murag di na okay. O niya, paghantod sa

ito ang namati ron dira sa Michoacan, San Carlos. Lanog-lanog ito ang tulumanon mga ka-K5. Thank you very much. Nanghawid si Mama, no?

0: nga ka K5 ba para tastatag agi dere. Pero ato sang i-greet dai maingod to sa tong mga KSS leaders of La Castellana, Moises Padilla kag Isabel. Maingod to dal sa tong presidente Bro Mother Flores. Bro, matawag ko ron ha. Ma'am Amy Jane Delas. Atong secretary, atong vice president man mga K5. Si Ma'am Helen Asuncion. O gatong nga mga opisyala, Ma'am Alma Villar, Nancy Ferrer, Joy Disoy, Taridane, Henry Makilan, Rinaldo Istanda, Juliet Ferrelino, Matea Jamante, Eddie Fernandez, Maylin Garay, o kang Pastor Mark Deles. Sa tanan-tanan naman nga KSS officers sa Canlaon, led by President Roger Villando, Vice Maribek de la Paz, Secretary Ma'am Giselle, Ma'am Meryl Alegria, Ma'am Vanji, Impik, og sa tanan-tanan, good morning, maingod tuman, no? Maula nun nga kautuhon, dira kang Bro Remy Crido, Ma'am Merlin, kag sa tanan-tanan mga ka-K5, nga mga KSS leaders. Dita maglangay mga ka-K5, unahon ta, si ka-K5 Elmer Sagang. Wherein tulo ka minor de edad mga ka-K5, nasaghid nilang side mirror sa dump truck o mini dump truck. Muna nakakuan pagyod mga ka-K5 ka mga minor de edad. Okay, nasa linya ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Steve, no, na balian sa Walaga Batiis ang kinig isa ka minor de edad unya samtang kining laig duha ang naangol man usab nga pareho gyapon nga minor de edad human kini mitatsing ang ilaga gisakyan nga motorsiklo sa isa ka mini dump truck sa may proper barangay Bulado sa may siyudad sa Giulngan sa mga lasis kapinkunkulan at Sabado. So, aga driver sa motorsiklo, mauni si alias Seb, 16 anyos, nakaangkon kini og samad sa agtang, samtang agiaga duha ka angkas mano, agila nga sila si alias Maki og Roro, presidente usab kini sa sitio Bukana, barangay nga poblasyon, sakop sa nasampit nga syudad, di nakaangkon kini og bagas samad usab, ingon man usan ini, ang nabali ang kinig batiis.
0: Uy.
2: Sa initial nga investigasyon no, sa kapulisan sa Gihulngan, padulong ni sa Norte, kining nga ginsakya nila nga motosiklo nga Honda Wave 125 nga diin na usog po ni nga nagpadagan nga K5 Steve, kunya nisulay ni sila og overtake sa nasampit nga mini dump truck pero naaksidente kini nga kibisig human kini ang driver nasangit sa side mirror ni ini ka kibisig doon ang inilang gibertikana. So that's why nga what a nag-control ang driver nalahos ni sila dito sa may gitawag bitaw na to nga lubaong nga kibisig diba na mas dito nagrabihan ang iyahan nga mga angkas ka kibisig kaya naigo pa man ni sa kining dunay mga simentado usab dito nga kaning pader kag ibay Steve. So ang kining driver sa motorsiklo ang agtang niya mo ay nagrabihan kag ibay Steve kay mao man ni naigo gyud sa kining side mirror sa mini dump truck. So human ni ana no gi-rescue kini sa rescue team sa syudad sa Gihulngan o niya gidala kini sa Balay Tambalanan sa Baoga syudad apan ang kining duha kining back rider gi-transfer ni sila or gi-refer ni sila.

0: na sa may Negros Oriental Provincial Hospital alang usab sa dugang medical na pagtagad. Only according pa no, sa investigasyon sa kapulisan kining nasayran nga may gitawag-gitawag nga resettlement ang kining habig naman sa driver sa mini dump truck o kining sa habig sa biktima o niya ang subo pa lang subo pa kay Steve nga sa nasayran no, sa no, according pa sa kapulisan wag gid masayo da maginikanan nga naabot ning mga minor de edad sa nasampit nga lugar.
1: Oo, bali ot ko ni na settle sila pero ang tail niya
0: bali.
1: Oh, pero abagahon.
0: Oh, abagahon rin noon kay Vibe Steve kay ang kining mga kining angkas sa mga kining nasa luyo mo ay naigo o kan nabali ang batiis ani kay dito man sila na nagrabihan sa kining pagkalagpot nila dito sa may Lubaong sa Dapres Pasada.
1: Oh.
0: Oh.
1: Amda wa puta kabaloon sa ilang arrangement.
0: Hmm.
1: Okay, kuan kanira bang balik til do kay ra recovery ani? Walang tadnig mga 1 year from the time nga kay kwan man eh isumpay man eh niya lantawan pa nas doktor kung ma kay kini mag itong tulaan kani nga itong bukog day kaki Feb Elmer kwan ni siya may healing niya nga iyang kagulingon pero kwan siya taasag ka ng kwan kanabitang ang iyang healing period lugway yun pitig yung dugaya niya may maintenance. Ya ang pagpakuan pa ni pag kay basi ko ano ni stainless pa ni.
0: Oh, posible yun.
1: Oh. So mo nay kuandra mo nay dapat lantaw nila. Pero anyway, sila may nagkasabot na naman na settle man sila. So at least why kaso?
0: Oh.
1: Oh, mo ni dapat ko ron pons ginikanan no nga kana mga minor edad ba to sa nang kuanon? Nga di pud taw ni sila maka-drive sa og motor.
0: O lagi kay kasagara according bagal ito sa ato nga na istorya nga kaniha nga sa kaning kapulisan nga mostly bang god usa sa mga problema po kini lagi mga minor biira nga kay nga magpadagan og motorsiklo nga mura na nag nagiyan kalsada
1: mao gyud. Oh, abi sa kinsa man dili naman na sa kung minor de edad ka or dako ka or sakto kag edad depende man gud na sa imong sakto pag kag utok. No, nabi tay mga dagko nag edad. No, kabalo gyud nga danlog ang uban, kabalo gyud nga delikado. Ma-execute pa gyud og kining mga kanabitaong delikado nga kwan, para nim banking, kining mag-overtake. No, kabalo gyud nga delikado bawal buhaton gyud. So, what ay mahimo ilaman ang diretso. Ang problema lang kay makahalit sila uban mentag sila ray maunsa. Na itag pares la nimo nga kanang kuan kanang magpadagan nga murag nay angkas likod. Diba?
0: Kali.
1: Oh. Kala ko ga practice guro ni. Sige mer.
0: Sige, give me statement. So, muna ito nga batunol nga update or balita karong nga mga oras na katong ginato sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa, 11 Mbps, kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Sir Picho, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps!
1: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga balita. Besa, before tamad to sa San Carlos, kay kuning sumpayon mga ka K5 kay na dito gikawata na apod riskan laon. Pero before that mga ka K5, kumusta na to ang lakaw sa panahon? No, kay ga init ga ulan-ulan. Tapos no, ganya pa ning sayos buntag mga ka K5 ngano ka ha?

0: stand by. Duha ka mga bagyo ang usa na sa sulod, usa na sa gawas. Maramag ka ng hotdog ticket. Ang usa rin nakasulod. Bagyong Luis o bagyong Dolphin, padan nga ginamonitor sa pag-asa. Check ta. Check tang weather update ni KK5 Shella Gasataman.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update. K5 Weather Update.
0: She.
2: Para sa ating weather update, padayon yung ginamonitor sa pag-asa ang bagyong Luis. Sunod sa ilang tropical cyclone bulletin number 9 sa Subo nga adlaw. Ang bagyong Luis ang iyara na sa sulod ng Philippine Area of Responsibility na monitor sa 165 km sa sidlangang habagat sang Itagüí, Isabela. May iyara ini sang padayon nga hangin nga 45 km kada oras pagpagbugso sa nagaabot nga 55 km kada oras. Nagagiyo ang bagyong Luis sa amihan nga kada sigur nga 15 km kada oras. Samtang mga ka-K5C, may isa pa ka-typhoon nga ginamonitor sa pag-asa nga may international name nga Dolphin. Ngayara sa Guasang Par, namonitor ini sa 2,765 km sa sidlangang amihan sa extreme northern Luzon. May padayon ini nga hangin nga 155 km kada oras kagpagbugso-bugso nga pag-abot sa 190 km kada oras. Ang bagyong Luis amo ang unang bagyo ang nag-develop sulod sang par sininga bulan sang Ugos. Posible man nga magluya ini kag manging isa ka low pressure area sa sulod sang par sa Ugos 5. Sa subong, yara sa tropical cyclone wind signal number 1 ang central kag sidlangan nga bahin sang Cagayan, Tugigaraw, Isabela, Quirino, eastern kag southern portion sang Apayao. Eastern kag southern portion sang Kalinga, northern portion sang Aurora, amo man ang mountain province kag Ifugao. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC og D3 Bayo para sa programang 11 MBPS. Kini si K5 Sela Gasataman, K5 News.
1: Eleven MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Sela Gasataman. Kining kuan may nakita ko diri nga kuan nila kaniding bagyong Luis ka K5 Carlo. Mura siyag mo untol ba, no? Pag-abot niya sa kuan sa Pilipinas, ano sa sana eh moduol sa Pilipinas mga ka K5 din. Ang sa tawag ni nayabag din ang ito internet. Hinay man doon, Karno. Hinay sila. So na, nakita mga ka-K5 based sa kuan, ha? Igualagid sa mo, marag mo, mangitbit sa sa kuan sa Luzon mga ka-K5, tapos mo balik siya pababaw. Oo. Pero bisan pa man mga ka-K5, abot ko mo sulod bagid ning si kuan. Musulod bagid ning si kinsani si Dolphin. Kung musulod ni siya, tawag ni siya si Maymay. Pero no, warag ut lang unsa pay forecast track ani mga ka K5. Okay, ginabantayan man ko doon mga K5 is ang kining bagyo nga nasa sulod. Ang sa gawas, wapa. Sige, alas 11:43 na mga K5. Sa pikas nga bahin naman, may ngudto kang Ma'am Almira Pakunla Ugaob. Salamat sa paglantaw. Romela Sumatra, maing buntag, no? Oy kang Vice Gamay, Maingod to dani mo. Thank you very much sa may Escalante. Og kang Christine de la Cruz, maingod to. Thank you. And before, dali lang paki ano ko ni Carl. Kay dugay na nga panahon, migo ko ni. Nagkuyog kay mi sa una mga ka-K5. Tapos nagbulagay. Tapos nagkuyugay na naman. Galing to siya sa layo mga ka-K5.

0: Alas 11:45 na. Ako din i-greet mga kakay-five. Ah, happy birthday to Doc Hans Limnolo. Happy birthday, Doc. Why kita da? Pagit may nakita na yung pagganin niya San Carlos ba? May pa yung asawa, nakita na yung Doc Hans, happy birthday ah. Sige. Sa tanang nag-birthday karon, happy birthday ka ng tanana.
1: 11 Mbps.
0: Sige, Ma'am Rowena. Nag-program ko.

0: Ako lang matawag rin ha. Karang tawad-tawad mama. Okay, sa Pikas Bahay naman mga ka-K5. Ang oxidative stress mao kini ang imbalance taliwala sa pro-oxidant molecule lakip ng ginatawag nga reactive oxygen species, reactive nitrogen species o ang antioxidant defense atong lawas. Base sa research, ang oxidative stress ang na-identify nga naa sa role sa mga pathogenesis ang subfertility sa lalaki o babae. Ang reactive oxygen species gina-generate ato sa oxygen consumption sa lawas. Mura na siyang kuhan, Carl, ba? Kanabitaw ang kabantay ka na ay gasolina no, sa motor. So, karon kung maayo ang proseso sa mong motor, ang ipagawas niya sa tambutso, kay ga-burning na siya mo. Ang ipagawas tambutso, limpyo. Pero kung hugaw ang iyang composition, lack of oxygen, too much of oxygen, tapos may sagol na oil, nagka-problema na ang lining sa mga combustion chamber, usay kung dili man puti, usay itom nga asong magawas sa tambutso. The same po na sa lawas. So karon, maka-apekto, nagaguba kini mga ka-K5 sa mga lalaki, sa ilahang nga o sa tuang sperm quality. Then nakakontribute sa pagdevelop sa impotence, premature ejaculation o weaker nga ereksyon. So meaning to say, medyo tahirig imong bayang magiliw. Sa babae naman, ang development sa reproduction disease sama sa endometriosis, polycystic ovarian syndrome, unexplained infertility, tingala ka nga grabe ninyo nga kuan pagpaningkamot pero wagid spontaneous abortion, recurrent pregnancy loss, pre-eclampsia. Ang pipila ka mga hinungdan sa mao nga mga imbalances, pamati, kung ikaw obesity, sobra ka sa tambok, smoking, alcohol use, recreational drugs, pagkaon sa sobrang tamis or added sugar, exposure sa environmental pollutant. So nagakinanglan ka sa mga antioxidant sa paghunong sa oxidative stress. Anong kinanglan mo? Natural DTX500 mga ka-K5. Sa mga i-challenge na mo, sa mga wala pa'y anak, no? Labi na ka tong ang uban, ginatawag nga kulang ang ilang sperm count. Di ako, unda ang imbisyo, exercise, ayos sa pag-physical stress, kaon sa ka mga ka-K5 o mga vegetables o fruits. Ayaw sa mga sobrang parat, ay sa nang sobrang tamis. DTX 500, two capsules twice a day. Isa sa buntag, isa sa hapon. Tapos, isa man sa buntag ang Mighty C, nang taunta. Basi di pa na magkaluha. Basi importante na disiplina sa lawas. So, muna mga ka-K5, DTX 500. Nga naman, because of the Ampalaya leaves, og ang iyahang desugared sugarcane extract, 1.3 million ORAC units of antioxidant, limpyuhan ang lawas sa mga free radicals mugna sa oxidative stress sama sa itong ginaingon kaganihan. So siyang pagipaabot mga ka-K5, DTX 500 na available na sa mga butika sa inyong lugar. Mapalit na ninyo diri sa musunod ha, diri lang mapalit kanlaon Hana Pharmacy Midtown, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy, diri sa Highway Panubigan, Autobangan Series Bus, Driman kang Sunny Maalat Store sa may Ubal Panubigan, Said Pharmacy sa may Barangay Mabigo, St. Vincent Pharmacy, ubos sa Series Terminal, paingon sa Ubal. Ha? So, nadira mga ka-K5. Then, sa banpag nga mga outlets mga KK5 ba? Then napod sa mga KSS leaders sa inyong lugar. Okay. May utuda kang mamnit sa boy sa nanunga. No, thank you very much. Mapalit po dira, ha? Oh, napo dira mga KK5 kang mamnit sa boy sa may nanunga. Ang ato mga produkto mga KK5. Madeline Almasida, mayong udto. Gikan sa Biak na Bato, thank you, ha? Watching Barangay Ginpanaan, thank you. Ginpanaan? News Center? Imo ni nga account, che. Windax Tanyo. Ma'am Rowena Timtim. Great Medere, mingaw akong... Mingaw? Ana Minaw. Oo. Mr. and Mrs. Ben Mildred Manggubat o si Malin Tikson akong kuyog dire. Oy, thank you very much. Salamat kang Sir Ben o Ma'am Mildred Manggubat. No? Atong Quezos leader na si Ma'am Rowena Timtim. No? Thank you very much. Ma-PM lang ko rin Ma'am Rowena, ha? Oo. Ay, si Pastor Mark. Oo. Alas 11:52 ay sa sulod na lang siguro, Carl. Second portion na, Bell, sanay si Pre. Second portion kay Mas Mayo nga makuha na to ni tanan-tanan mga KK5. Pero before ta matapos, pamati ka mo mga barangay officials kutob sa maabot. Kutob sa madunggan ninyo diri sa Negros. Pamati barangay officials, importante ni. Kung may mag-anha ninyo sa inyong barangay, may muanha sa inyong barangay, tapos maingon nga pwede kami makakuan og products sa barangay, then dalon ang pangalan ni Doc Ramil Uy, palihog lang, no? Wala gayon na si Doc Ramil Uy. Instead, ang taga K5 mauna ang maanha sa inyong lugar, maanha sa inyong barangay, magapanagod atong dirisa, no? Dirisa katong nangani si Doc Ramil, kami mismo nag-agto sa kuan, silang si Ma'am Ami, si Pastor Mark, si Kagakon, si Alval, may mga atos mga barangay, no? Basi may ano daw nga niya, dili ang dapat ang ilang kung kuan, niya ilang ginabaligya, dili DTX, dili D3Buy, dili MyTC. Lain nga produkto. Gamit na. Madakpan lang mo. Usurpation na mga KK5, ha? Dili na pwede. Dili na pwede mga KK5. So kung may mana sa inyo, Quezon, Kudkod, may mana ninyo nga taga K5, unya, maglibod-libod. Maglibod-libod mga KK5 sa produkto nga dili sa K5, dili sa klinika, dili na mo, dili na. Wala kayong una na ang K5 mga ka-K5. Mungmuan namin sa inyo, ha, dalo na mo ang sakyanan kanang color puti nga Hilux nga mong patrol. The rest, dili na kami. Fate na mga ka-K5, ha, usurpation na. Pwede nyo i-hold, tawagi kami kaya nauna-anaw na mo para mapailan na mo kaso. Alas 11:55, standby. Mabalik ta ka ng lugar na kumusunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga Yan.
6: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Mm. Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jenis baboy.
6: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno dini.
6: Mm.
5: So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga nipisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas.
6: Mm.
5: Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc.
5: Mm.
6: Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne.
6: Mm.
5: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C,
6: mm-hmm,
5: nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
6: mm,
5: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
6: Mm.
5: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
6: uh-huh,
5: iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
6: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og
6: food supplement.
5: Nga may mga B-complex.
6: Mm-hmm.
5: Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili naging mukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
9: At sa ulo naman ang babagang balita. Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad at Negros Oriental, pinalakas. Labi ng batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Maing isda, tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental at patay. At at large na drug suspect arrestado, mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
10: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng City Government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapa baba ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance Number 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
11: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng V-Box Dyna Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpumatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpupalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sito Daaw, Barangay Manghulyawan, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM. News.
9: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
12: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanipuwersang CDRRMO at PFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang 6 na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasan ng search and rescue operation ng mga awtoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasan ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Furok 7, Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima habang patuloy naman ang paalala ng mga awtoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
13: C Network News. Mighty C Network News.
9: Gayon din, dalawang taong gulang na batang nawawala natagpo ang wala ng buhay matapos ang siyam na araw na paghahanap. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dalawang taong gulang na batang babae matapos itong matagpo ang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang siyam na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon, nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
9: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa looba ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni K5 Ray Almudal.
15: Patay ang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umaling customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover na mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspect. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
13: IDC Network News.
8: IDC Network News.
9: Samantalang menor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Rold Villarreal.
16: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na 1 buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: IDC Network News.
8: IDC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abangan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Family. Palano?
18: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sida, Sibalo, Mantique. Kinilala ang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider, sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: Network News.
8: YTC Network News.
9: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justine. Ayon kay Justine, may nakita umano siyang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
21: Ang nakita ko ng pilas ang sunog ang lawas. Siya kag may ano di may buslot ang ulo ye.
22: Kung abo ko si Blega, ang kilat ito tumupa sa ulo ye.
21: Siguro eh, or sa lawas, siguro sir eh. Kaya sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog ni tanano.
22: Sunog pati mga bayo.
21: Oo.
20: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Gayun din, at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
23: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug labas operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo, RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugon, at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa Vibas operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation.
24: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-police arali sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundi na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
19: Network News.
8: YTC Network News.
9: mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almudal at ka-K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Grupo nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihok.
2: Napagaduwang na ko sa DTH 500.
3: Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag.
2: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar na batihan ko ang DTH Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am?
16: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga nimo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Sa infection. Isa sa mga ginalantaw nga common disease sa liver, kining gitawag ta nga fatty liver, viral hepatitis o cirrhosis. Na paano malikayan mga ka-K5 na tura? Lahi po ang kining gitawag ta nga hereditary, kanang ginakuha na to sa DNA sa itong mga ginikanan, sa mga kaapuha na, mga ito nga mga lulo, lula. Pero kining lifestyle disease mga ka-K5, lain po na istorya ha. So kung ikaw grabe ka makainom before, probably mo resulta gina few or several years after. So dapat panamalikayan mga ka-K5 para mas healthy mong liver, dapat magtumarka sa klinika D3 Bio. Why? Because ang D3 Bio gawa sa vitamin D3, may naasay extra virgin coconut oil. Gawas nga superior ang iyahang antibacterial and antiviral, makatabang man siya mga ka-K5 sa pag-eliminate sa mga bad fats o guban pa ng mga deposits nga makapekto sa mga liver. So para mas healthy liver mga ka-K5 ay kalimot Klinika D3 Bio na. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
22: 11 Mbps.
21: I-check ta si ka-K5 Jezebel Barbicho. Kining duha ka minor de edad nga gilabdihan og cellphone sa San Carlos, nakuaan sa CCTV.

0: Sige, alas 12:25 na mga ka-K5. Usa sa to nga hisgutan karon dugay ha. Uyon baka ni sila ni. Labi na kining ilang mga content nga apil lang mga bata, mga ka-K5, mga minor de edad. Uyon baka sila ni gikwadro sa dole. But for the meantime, check na to si ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell.
2: Yes, K5 Steve, iimbestigahan na ni karon sa San Carlos City PNP ang insidente nga pagpanglab ni og cellphone sa duha ka minor de edad nga nagpa-Wi-Fi sa may Recoleto Street, St. Vincent, Barangay 1, diri sa San Carlos City, gahapon mga alas 5:48 sa hapon, Agosto 2, K5 Steve. Sumala pa ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief sa San Carlos City PNP, niya ang duha ka minor de edad, nag-edad o 10 anyos, magtagsa, nagpa-Wi-Fi sa katihan ni Charles sa mga oras sa K5 Steve, diyang kalit niya mitumaw ang usa ka lalaki ka K5 Steve niya nagmotorsiklo o gilab ni ang ilahang duha ka cellphone. Tungod kay Domingo man ka K5 Steve, walay laing tao sa mga lugar niya nakasaksi sa mga hitabo. Bugtong ang katong CCTV footage rang agi-install sa mga kapihan ang nakakapture sa suspect ka K5 Steve. Ang duha ka cellphone, pulos ni sa Vivo, ang brand ni ini og aga naong sa suspect ka K5 Steve. Dili jud maklaro tungod sa nagsulob og helmet, nag-sunglass, nag-mask, sakay sa itom og pula nga color nga motorsiklo ka K5 Steve. Monica ron, giawag sa San Carlos City PNP ang mga ginikanan na dili pasagdan ang ilang mga kabataan niya magdula og cellphone gawas sa ilang balay tungod ang mga dautang elemento ka K5 Steve. Magulat lang jud og opportunity na makakawat ka K5 Steve.
0: Oo, bali kwan ya. Ado anyway. Tago-tago na ni ron siya. Si huh? Tago-tago na ni rong lakihan eh kay si Serkan ha, bantay ka.
2: Gani.
0: Oh, sagtaguon pa na ni mutsura mo. No? Grabe no. Di pod kumingon nga napigaduhan eh.
2: Maugit.
0: Kuang gyud ni. Snatcher magagapang snatch gyud ni ngunan ni. So nana sa San Carlos ha. So marag nindot siguro ka K5 Jezebel, kuaon na ng mga face mask dira sa San Carlos.
2: Di wala naman tay face mask, di ba?
0: Dili, ibawal na gyud ba?
2: Oh, ibawal.
0: Oh.
2: Aw, kana.
0: Ibawal na tapos dako mapaman kog ulubraho na dira. Okay, kung ikuan pud na nimo nga kanang ang helmet pod kuanon pod kani og gakuan man siya gamas man siya oh. Ang yung gigamit ani, ang gamit ani marag natural man ganing gamit ani niya. No? Sa asa ni nga lugar, Bel?
2: Ya, ning sa may kuan, Santa Rita, di ba na may kapihan diya sa kilit?
0: Ah, dira sa may kuan, sa may Barangay 1.
2: Oh, sa Barangay 1.
0: Kuan dog, kuan gusto, disidido gid sa ba?
2: Ang duwa rin kikikakuan pa na siya, tanaw-tanaw pa na siya sa isig kakilig.
0: Oh, lantaw-lantaw siya, kaya kung basig mapariyota siya ang uban nga, pag mabalaan nga siya, di na siya kagawas diha.
2: Mao, pula tao nga siya ba, masaktan.
0: Oh, grabe no. Tao nga dili kuan, dili patas man rabaho ba, dili patas mo kuan sa kinabuhi ba?
2: Oo.
0: Kuan na gini, kanang nasikaan gini siya buh.

0: nanap, lakadlaw, wala na, nanay balita.
1: Ano pa'y balitang kipay? Oo. Suras, ha? Nang dilit-dilit kon patas mangwan ba? Nanap po dila sa San Carlos? So, marag barangay ani, marag palihok ko na po na itong barangay ani, barangay Tanod. Kaya na naman po din na dira, gahapon ni Netabo?
0: Ang papa ana, anang usa, barangay Tanod sa Palampas.
1: Ah, okay. Pero ang kwa Netabo ni gahapon, so Domingo?
0: Gahapon, Domingo, wag yung tao kakitesti.
1: Oh, walay klase dira. Yeah, walay kuan, walay tao kay dira.
0: Yan naman ay kuan dira, piso wifi, anang kanang kapihan.
1: Mm-hmm. O ni kalisod nun, nindot siguro nga kuan, wala o na ng mga kanang mas-mas ba, kaya ang uban, namay po yung uban po nga mag-mas, kaya nga yan. ang uban, sakay po ang mag-mas para dili makitaan, may mailan. Oh. May mailan mga angkas. Mas-mas kunuhay niya, may ilan ng angkas. Pero kuan ha, bantayan ta ni Bel kay Kabaluta, may himuon ni nga follow-up operation si Sherkan ha.
0: Oo.
1: Kamupod ba, may madakpan ba? Kini mga biktima, paligo ninyo kaso good?
0: Maunay na ka, diferensya ka kita yung safe, kaya kung makuha na ang butang, manada na ang panigama.
1: Naay, kinumdum nung ko sa unang panahon da. Na ay makawatan unya pag-uli kay madakpan taon na naningkamo taon ang pulis para mabawi taon niya pagbawi na dili na mo pile og kaso. So makaingon po sa siguro ang pulis nga may pagwa na lang to kuana ka matuwi makwit sa manday. Para po na sa una nakainumdum ko sa una nga naay gikuan sa una. Naay gitiun nag-arma sa una mga ka K5 unya. Gi-operasyonan. Kuanto kanang hulgas kinabuhi tonto sa mga ning operation onya nadakpan nahinahilot paita unay naka-difference sa tao onya kung dili ra ba aksyonan basulong pulis ni ba ingon pulis wa gi ko anya karon kay aksyonan dili mo pail kaso pailin niyo kaso para kuana. Diba? Naman ay prosecute, diba? May prosecution man na, may prosecutor man na para mo tabang. Maman ay makuha kay people, basa ang kaso ganit, people versus ano, people of the Philippines versus mo na. Wala na yung problema. Gawas lang kung ganahan siya kayo makuha kag private nga bugado. Sige, Bel.
0: Sige, Kifel Steve, muna ito matag nga report alang sa programa 11 Mbps. Kifel Jezebel Robicho para sa kampiyon na balita, servisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: 11 Mbps!
1: Alay, salamat ka K5 Jezebel. Sumpayan na ito! Kay may kawat po diris kan laon. Ha? Nasakpan! Di kabalo. Okay. Nasa linya si K5 Jeffrey Serio.
2: K5 News FM Live Report.
1: Sep.
3: K5 Steve, no? Pakyas naman ni kining usa ka pagpangawat sa usa ka tindahan diri lang sa may barangay Mabigo ning siyudad sa Canlaon. Mga alauna imidya sa hapon K5 Steve, ani atong binabay sa bato. Sa tindera nga ato nga nahinabi kaginang buntag no nakabantay kining kagibem team nga anaa kini siya sa saksakanan sa cellphone no murag gatalikod kini siya kagibem team sa atubangan kay aron kuno nga unta mo charge og cellphone apan pipila lang ka minuto ang ilabay nakadungog lang siya nga og kagulkol no kining kalas-kalas ba og didto niya nakit-an ang usa ka babaye nga nagdali-dali na og gawas nga naggunit na og cellphone na kining brand new kagibem Steve. Ato na paghuman na kagibem Steve, nilakaw ang babae din na layo na, no? Murag nakuratan po siguro ang babae itong nangawat. Murag gibaklay ra pawala kagibem Steve, no?
1: Oh.
3: Natay ano dira kagibem Steve kanang interview mismo sa tindera sa tindahan.
1: Okay, sige.

0: Nga kalitan gid ko ato sir oi kay kanang dira man gid ko sa kuan sa kaning chargeranan nga mag-charge ko sa cellphone kay na low bat. Sus kay kanang di katahin sa likod ko tapos pagkahuman o pagka nagtalikod namay ni kagulkul din ha di pag di gilingin ako paglingin ako nakita man gid na ako nga gumit na sa cellphone baligya to namo so pag-abro niya, box, Jud, naka-box, dunitan niya, kayong giana niya siyang kilid niya, kita na ko siya gila, nadol na kahit ko ha, pag-ana na ako, yan ko, huy, anak ko, unsa na, anak ko, yan siya, yara pong giha, pag-ugbalik, pagkahuman niya siya, suri, kung suri ka ron, niya anak ko din, murag nanguro ka kung mga lawas, so, din, nagi ko kagawa,
1: hindi,
0: wala, ako rin mong gabusa din, oh.
1: Ah, okay.
0: So, suwag dyan ko katingog, oy. Pwerte mo na kulba. Ako man na yung nakulbaan. Nakang
1: pate. Masayang, ano ma'am? Masayang reaction pagka, ano niya?
0: Wala, ragid. Kalma ragid ko siya, sir. As in, kalma ragid siya. Basig ka, ang giburos niya, no? Ang sabah, kay, nakwangan po ko niya, kanong nangayon, sag, sorry po ba? Oo, nga, niko, kalma kayo, pag inon, sir, sorry ka ron, niya anak ko, sus ka nang nilakaw rin po na siya. Karong-karong na may putsag lakaw. Hmm. Ako naman bang gilantaw sa'yo. Oh, amal yun ko katingog. As in, wala yun.
1: Asa
0: na tayo mo? May patubang sa may relipan. Nang nagsubay sa karsada. Nakita na nang nugid na kus kong kauban. Dito na sa ikaduhang relipan. Hmm. Dito na siya. Nagbaklo rin. As in, nasak. Parang rin yung kabagkataklay.
1: Wala rin siya kadali. Eh.
0: Wala rin po siya. Gabaklo rin siya. So, naurungan ko kayo, ayaw may sagsuri ba?
1: Masa ito nga cellphone niyo?
0: Opo, A74, tag 355, at 355, at 50.
1: Hindi makara ito, ma'am.
2: Sige.
3: So, mo na, game by Steve, no? Kailang masakpan ka na, mga ikaw nagsuri.
2: Kaya naman,
4: tono. Ito na!
2: Oi, ikut kita. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini
4: mau nih.
2: Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini mau nih. Ini kiling sa staff nila diha.
4: Ito na ha!
2: Ang?
4: Uy! Ito na!

0: Bapak gini ya, Pak. Bapak
1: nyerah. Woi, kita bisa.
0: Sugimo niya o dalawa o na. Ito siya. Ito siya sa babasa. Pan. Yan ay di. Pan. Mahinay. Kini. Buwan din yung buwan. Kabantay ang buwan ha.
1: Ito na ha. Uy.
0: Buwan siya. Pero. Sa ako nga. Nga ko na pagpaglantaw ka kay 573 based sa kwa hindi ni siya yung nga kawatan
1: ito na ha
0: ganap ito para ito sa San Carlos nga wangyot gani pagduda ko brot sakit ko may mga kipto ba yan? May mga kripto ba yan?
1: Ito na ha! Uy! Ipapita!
0: Nawalin ang gagan, maklay ra. Eh kung tinitan ay pa ito nga, Juanjot? Ah! Pila pa lang ka, segundo, so anak, hindi na mo makita. Pag ganoon siya na, pag-uro, marag sorry. Duda ko ba, marag Juan siguro?
1: Ito na ha!
0: Marag,
1: Uy! Ipapita!
0: Masakit siguro. May mga kripto. Para na ako, kung may kinanglan ko siya, simple na yung pan. Kinanglan siya mo online?
1: Ito na ha!
0: Kinanglan siya mo Facebook? Uy! Kung kinanglan siya, siguro ato siya sa mga bugas, ato siya sa mga kwan. Ikaw, hindi na siguro niya, paminaw, pamatsan na ito, marang sakit ko. Ito na siya, kwan, ha? Pagkukuhan niya, asiklak na nikmay.
1: Ito na ha!
0: Uy! Ipapita! Ipapita! Ipapita! Muna sa mga may mga tindahan, make sure kit niya, kung tantitit niya may CCTV mo. And at the same time, sa mga tindira, pangyayalan, sumingan, bantay-bantay, ito ay matit mo. Okay, dito na ito, may titarap.
1: Ito na ha! Uy! Ipapita!
0: Sige! Pantay-pantay lang yung pagsunod ng usap na po magpadakman niyo siya na ako napagpailin ninyo kaso or bang din na ikuan sa tingin ang oragin yung pinakamayin yung mungon pailag kaso San Carlos kung may makita niyo nga pagpailin ninyo kaso limang timbangon po ba kaya namang giingon nga kanang tangan dyan nga kawatan kaya nga ngawat lang kay Mona. Pagkipangon po siya kasing kasi lagtaw ninyo ng ito ng mga sindikato yung nagawag na napailig yung kasi pero katulang lang nga nangawag
1: ka ng
0: sakit ng gas luya kita ito ka ang tunay na nana ano ay ta hindi ka magkuna sila sindikato nga kuhan na nabukos lang ito na San Carlos, nagigat sa kwento, makakuan ka ka ng mga
1: department store,
0: mga
1: grocery store. Uy!
0: Ipapita! Ipapita! Ipapita! Sige, sir!
1: Ipapita na ha! Uy! Ipapita!
0: BPS. Alright, salamat ka K5 Sepreciero. Check na to dahil sa K5 Jom Sonido. Standby.

0: Alas 12:43 na mga ka-K5. RSBSA enrollment kasamtangan nagapadayon sa Escalante City. Check ta nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Yes, K5 Steve, nagkagutok ang department ang City Agriculture Office ng K5 Steve. Padayon nga pagpangdawat sa registration sa ato ang mga ordinaryo nga mga mangunguma kag kita Steve. So dili man gyud nato pud madinay nga ubay-ubay kanila ang nahimong biktima ni ining red strike soft scale insect kag kita Steve nga mas giila nga quad RSSI. So kining mga yanong mangunguma nato karon gatusan ka mga individual ang nagpadulong tungod ni ini gusto nila nga ipa-enroll ang ilahang uma niining mangintabahin sila ka-K5 Steve sa registry, masulod sila sa registry system for basic sector in agriculture. So muna siyang ato ang gikuan sa K5 Steve highlights ang RSBSA enrollment ka-K5 Steve.
0: Mm.
2: So sa naaning pa-kuan, naaning regayuna ang itang ato ang mga mangunguma, nakit na ang kining kuan yun ha, legitimate nga mangunguma kanang kung wala kay kaugalingong titulo or gunit ginimo naa nimo ang naa kay certificate of land ownership award sa K5 Steve. So muna usa sa mga ginatan-aw para mangintabahin ug masulod ang imo ang pangalan sa usa ka mangunguma niini registry sa K5 Steve.
0: Mm.
2: So dili pa gyud nato masuta kung pila gyud kabuok apang sa atong pagbana-bana gatusan na ka mga individual ang wala pa nakaparehistro, walay labot sa K5 Steve ang nakaparehistro na apang ipa-update ang ilang record sa database system sa ato sa Escalante K5 Steve.
0: Okay, sige. Kani mo ni may mga kuang gini, may mga pananom gini sila.
2: Oo, may naagyan. Kanang kuan sa K5 Steve. All right.
0: Mm, bali kuan na ni, ila dapat standing na nila, standing cane.
2: Aw kuan siya kanang dili lang kay para sa kuan dili lang para sa kaning literal gin nga manog tanom, manog tubo, kundi kalakip na ang manog mais, manog humay.
0: Ah, okay.
2: Hasta diri ka kipensive ang kuan kaning manog pangisda, dala pa ang
0: fish. Ay, okay.
2: Dala pa rin ani sa aning kuan para masulog sila sa database system kay ugaling pag og dunay may mga kaayuhan sa nga moagi sa Department of Agriculture o maapin ang ilang sektor manaagi sa madaw-daw ka K5 Steve sa kagamanang nasyonal.
0: Oo. Sige, Jom.
2: Okay. So, manito lang ka mga balita ang atong nahipo sa itong paglibot-libot sa Cebu o siyudad sa Escalante. Huwag ang kinihang balita atod ka na ito sa Vintage 500. Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, D3-bios, 4-biotics, o extend food supplement. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naga-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kibag Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan. Sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 12:47 na oras, gidan sa mentingo sa DTX Coffee Mix, nakakapi na ka, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga ka K5, may sangkap ning Downs Palia, sugar, sugarcane extract. Pero kung ikaw taas gyud ang imo ang blood sugar, I recommend DTX Premium Coffee. Magano derma, stevia, dahon sa palia, sugar, sugarcane extract. Para gyud nga maluwer ang imo nga blood sugar level samtang nakakape ka. Sunod ka na maglakats kalsada, pait good. Di malikin magmasamot ng modalikyat sa Bib Special. Alain po na, bye. Duha naman na sila magmas. Tengo to na kang by Ray Dulce. Rigor Dulce. Sige, alas 12:48 na mga ka-K5. Diyako'y ipakita ninyo tani Pero but lang kumo play baka ni ka K5 Carl.

wala na siguro magka-KFC. Sila ako nang i-share ninyo probably tomorrow. No? Kay kili ka tong na kwan ba? Na namig ito pangitaan na to. Kanabi tong at least kwan lang education for awareness purposes. Delikado gito yung gihimo. Amot lang kumu-open baka ni dira kakifeb Carlo. I-check ko niya ron niya kay kwan. Paspas naman pikas eh.

0: Kana palayo ko ana. Sa pikas bahin mga ka K5, ang uban ning okay, ang uban medyo marag kuan ba kanang marag disgusto sila. Kining gipagawas nga labor advisory number 12 sa Department of Labor and Employment, no? Okay, unsa man ni siya? Engagement or participation of children below 15 years of age in public entertainment or information through cinema, theater, radio, television, or other forms of media. Okay. Unsa man ni siya mga ka-K5? Kaniman kung mag-content creation ka sa Facebook, they all know nga kini para gini sa katong may payout mga ka-K5. No? Unsa gitawagan na Carl kanang magpa monetize, no? So karon daghan man sa kwan mga ka-K5 nga sa Facebook o sa uban pa YouTube ba dira nga may taas og monetization pero mga bata, no? So giflag ni siya sa dole because on the kwan manggod kinanglan sa permit mga ka-K5 and it must be may consent kay base ang uban mo protection man pud ni. No, ang uban hasulan pero protection po ni siya mga ka-K5. Ngano man, for example, ikaw ginikanan karwa ka kabalo mga bata gigamit diay para sa content creation. Tapos wa ka kabalo niya nakatuna napi na dito ang kwan, may niya mong anak tagandag sa gatos, kinintos. So this is also protection. No? Because under 7610 mga ka-K5, which is the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination Act. Kay base man ko dira mga ka-K5 nga dira sa inyong content, base may mga ipakita ba ngang bata daog-daogon? No? Ha? What do you mean? Gidilit? Oo. Sige lang. Ah, dahil lang ha. Tomorrow lang na para ma-expand ako mai kay wala ko oras magka K5. So under the labor advisory number 12, which is accountability of parent or legal guardian. Okay. Ang bata works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian and the work related to public entertainment or information, whether for traditional media or online media. The said parent or legal guardian shall stand as the accountable party under Republic Act 9231 and is implementing rules and regulation. So the applicability of Republic Act 9231, so whenever children, kung ang bata nag-engage sa public entertainment or information, whether for traditional media or online media, the provision of 9231 shall apply, included, number one, prohibition of employment of children in the worst form of child labor. Diba? Prohibition of employment sa bata sa mga certain advertisement. For example, bata dira, 15 years old, pero ang iyang ginakuan, ang background niya mga ka-K5, fruitful adults. Diba? Isa na siya. Issuance of work permits for working children below 15 years old. So, dapat mga mag-permit sa dole. Then, hours of work sa mga nagtrabaho nga bata. Rules on working child's income. Access to education, training, and other services. So, mo ni siya mga ka-K5. So, paano ni siya i-report? Any person who has knowledge of violation of Republic Act 9231 and is implementing rules and regulation may report the same to the DOLE or other appropriate authorities for investigation and appropriate action. So pwede anyone, pwede mo. Kung may makita mo dira nga mga bata, gigamit mga ka-K5 within the Philippines ha. Nagigamit mga ka-K5 para sa content creation niya without kon, pwede ninyo ma-report. Oh, I don't know, sa ikuan ano yung balaod ni mga ka-K5. Basig karon rapod ni. Because as far as I know, mga ka-K5, beyond on this labor advisory, existing na ang Republic Act 7610. And all we know, mga ka-K5, nga kining balaora, depende kung may mureklamo. No? Maura mong ganun nakalisod eh. Oh. So, kamo dira. Okay pa ba? Okay ba mo? Now, protection man is bata gyud. No? Galing hasol lang kay mukha mag-permit. Kay indicate magud sa permit kung ang bata pila ka oras niyang kuan bikay ginalikay dira ang overwork. No? Ang exposure sa bata mga ka-K5 sa mga content ug uban pa. Muni pinakalisod. No. Alas 12:55 mga ka-K5 bali kong oras sa pagpangalagad sa tong tulumanon. Naon sa man tong gayon sir dili man maklaro ang imong report about sa katukanlaw nagbalik-balik. Unsa ni? Ah, nagbalik-balik. Nangon, nanguha to. Onya, nadakpan. Pagkuha ta on. Nangayarag sore niya, ning lakaw. BBMM. May ngunto ni Madara. Muna yung kuhan. Sige, maraging content na ni Sir Frisa, no? Sa report niya. Sa itong page. Sige, alas 12:45 sa alas tibok plus ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlao, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa kong mga tingnan ng partners, ka K5 Carlo, Monje o ka K5 Rico, sa mga big boss Doc Ramiloy. Ginigyapon si ka K5 Steve Flores para sa kambyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may kuntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-perigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
5: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
4: kadagan.
5: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kwan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
4: Kana, kuha na dito panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaan sa usa ka relasyon.
0: Kung ba ako magyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautot na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

Philippine Standard Time, it's 1:18 in the afternoon, and you're not tuning in with your cutest DJ. This is your DJ Barbie, mga langka, and you are now listening to your favorite radio program every afternoon. Afternoon Heartbeats, kung diin inyo ang madunggan ang mga nakalain-laing gipitik sa inyong mga kasing-kasing. And for this afternoon, mga langga, may bago naman sabtang istorya. Na kung diin ma-exercise na sab nato itong mga brain cells. Sa mga advice nga itong ihatag sa usag-usa. This program is brought to you by DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. By the way, mga langga, no, ang Klinika Sagay Branch, nahutdan sila last time, Oga DTX Coffee Mix. Ang katong mga nagpangita, wajud in town kapalit kay na sold out. Grabe, grabe, ingon ana ka, ano, ingon ana ka halin, ang ato ang kape, mga langga. Nganong halin man siya, DJ? Kamu kuno, kalami, sabor, unya healthy pa jud. Adunay chia seeds, aduna pagid, adi sugared sugarcane extract, adunay ampalaya. So imagine the benefits sa inyuhang mga health once you drink that kind of coffee. DTX Coffee Mix. Lisod man good mabuhit ang mga Pinoy nga watay ginahigop og kape. Pero lisod sab kaayo kung sasigin na tog pangape, magsigin na lang sab tagkurog kay grabe na sab atong palpitation. Labi na kung mga lain nga kape atong imnor. And kung doon na kay mga complications di asimong panlawas. And di mo malikayan, like you can never say no to a coffee. Yes, mag DTX Coffee Mix ka na lang. Para malipay man ang imuhang tutunlan diha na nakatungkad na sabna diha ang kape sa imuhang alinghagnag. Lisod ka ay, no? Why is it so hard to live without a coffee, DJ Barbie? Abay, ewan ko. Same tayo ng problema. It's Monday, mga langga. August 3, 2026. Another Monday, mga langga, nga mag-relax sa sabta. Kasi it's rainy sa uban nga area. Dari sa tua sa San Carlos, dili man. Medyo, ano lang, medyo dagom-dagom gamay. Naka-live ka ron si DJ Barbs. You can please check your Facebook. I-search ang K5 San Carlos Digital 95.7. I want to thank everyone sa mga supporters, sa mga constant listeners na DJ Barbie sa Afternoon Heartbeats, because rank 1 na naman kita. Kiligon man ko sini sa inyong obrama. Rank 1 na naman kita sa month of July, mga langga. I'm so happy. I hope nga lipay sab mo. Og salamat sab syempre sa tuang station manager Sir Brian Morden. Naka-rank 1 in town to. Rank 1 sa San Carlos lang na siya, ha? Siyempre, dira sa Canlaon, lain ang top 1, di ha? Si Kinsaman, si DJ Barbie ng Canlaon. Yeah. Si Kinsaman, si Sir Seffrey, Sir Elmer, or sa Sir Steve. Diba? Kada station na doon ay mga ranking, mga langga, kung sino ba. And this is San Carlos, thankfully. But it's a healthy competition, mga langga. Malipayon mi sa usag-usa, no? It's 1:22 in the afternoon. Sa mga wala pa in tawon, nakapaniud to diha. Unsa man iyang plano, mag-aguantar ba sabta sa kurog sa itong mga tiyan? Maghukad na og mag-paniud to na, mga langga. Good afternoon, Ma'am Medalina Yamazaki from Osaka, Japan. Always should present sa bisag unsa nga programa sa K5 News FM. Mapakadlawon hantod sign off ni siya nakatuto. And by the way, mga langga, congratulations sa tuang mga klinika, I mean KSS leaders. We have 45 leaders dari sa San Carlos.
And there were 33 nga naka-attend gahapon during the business talk with Doc Ramil Oy. O, hindi nyo alam? Andito si Doc Ramil. Naglagaw sa di, naglaag siya diri o gibisita niya mga KSS leaders. And there will be another visit na sa mga langga. By the way ha, ang mga suking tigpaminaw na to nga permidjod na nga mupalit or nagplano pa lang nga mugamit sa to ang mga DTX ay Clinica products, not only DTX ha, marami po. Aduna kitay mga authorized resellers sa inyuhang mga lugar. Oo, panglawago na nato diri amat-aman. For now, there were 33 oga ang muadto na sab. Actually, there are 45 dai. 45 ka mga authorized resellers nga gahapon ni siya ha. And prior to that, mga langga, aduna pa dyan tayong mga pharmacy, aduna na po tayong mga dealers, na dugay na. Aron, di na mo matablo o biyahe pa San Carlos, mga ato clinic para lang dyan in town mo palit. Pwede na mo makapalit diha sa inyong mga silingan. Kinaagalan ninyong hibaloon kung kinsa ang mga authorized resellers. Also, direct naman sa Toboso, pwede mo maka-add to kay Sir Randy K. Sa Fabulous Toboso Radio, Click FM. And now they have available na products mga langga sa klinika. And sa Calatrava naman, do not worry. Kaya doon na tayo mga resellers diha. Asama nila ni Ma Maribel Sinieres sa may barangay Patunaan. Daghan ni sila mga taga Calatrava, no? Dahil akapagid kay Ma'am Janine Caniete sa may barangay Buena Vista. Uban pa mga langga. Valle Hermoso, mayong hapon. Sa tanan yung mga nakatutok diha karon. Sa mga naka-tune in sa may 100.1 KFM News FM Canlaon. Sa my Fabulous Toboso Radio, Click FM. And dari naman syempre sa my 95.7 K5 News FM San Carlos City. Mga langga, andam na sab ko mang lambing kaninyo. Sa tanan nga mga magpalambing, diha comment na diri sa to ang live stream. Og lihog lang kog iningon sa mga asawa diha nga naminaw. Nga lingaw-lingaw raning ato. Basig taod-taod na ano ko'y sumun sa barangay. Nga nung imo magilambing akong bana ni Jay. Ewan ko sa inyo. Ah. Pero mga langga, mga palangga mo na sa inyong mga bana. Kahibalo mo nga inyong mga bana, dari mang comment sa bintaw na sa ito ang live. Kaya nila ilaha mga gwapa nga asawa. Ayaw nyo nun. Ako ani silang lambingon, pero ako asab na silang tudluan kung paano mo diha hilot-hilot. Huwag kayo mag-alala, ako bahala sa inyo mga misis, ha? Hindi nyo ako dapat katakutan kasi si DJ Barbie nyo, isang pitik lang ito. Yeah. Takil po na. Kamatoy rin taon takayo. It's 1:26 in the afternoon and I'm gonna give you this song from Roel Cortez. O ginigbalik na to mga langga. After a short commercial break, magsugod ng kitagbasa sa tuang istorya for today.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos at Tuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Usa ka pamaagi DJ aron dili ko ma-deport. Nitanaw ko niya na ako'y proposal. Ug abi na ako usa kini katrabaho. Apan dili di ay. Lain nga pamaagi DJ. Pakasli ko. Nakurat ko pag-ayo og mitutok lang ko niya. Ug nganong buhaton manimo kana? Mitubag siya nga bag-o lang usab siya nakigbulag sa iyang bana. Ug wala na siya nagplano nga magminyo pag-usaba. Apan nakaila siya nako isip usa ka matinud-anong tawo. Ug gusto lang daw ko niyang tabangan DJ. Miingon usab siya nga kung magminyo mi. Dali ra kaayo kong makakuha og legal nga papeles o green card. Sa una, gibalibaran ako. Kay na ako'y asawa o gaduna ako'y pamilya. Apan kada adlaw nga mulabay, mas nagkalisod ang tanan. Wala na'y trabaho. Kapadayon sab ang balayran. Kapadayon ang renta. Og usa ka gabi, nagtawag ang ako ang asawa. Love, ang tuition sa atuang anak. June na, ha? DJ Barbie, wala ko'y kapadala. Nahilom na lang ko. Nidungan og hilak ang ako ang asawa. Kay dili na namo kaya. Ang iya mga pulong, mura og kutsilyo, milagbas ako ang dugan. Human sa pipila ka semana, gitawgan ako si Emily DJ. Emily, kumudayon taani, wala ba'y makahibalo? Itando lang siya DJ og matud pa niya, wala daw lain nga makahibalo sa amo ang plastada. Ug mao kada adlaw nga nakahimo ko og pinakadakong sayop sa ako ang kinabuhi. Nagminyo mi. Civil wedding lang. Walay pamilya, walay selebrasyon, walay gugma. Apan mao ang ako ang pagtuo. So sinugdanan, klaro nga mo ang sabot nga papel lang ang tanan. Maghulat lang ko nga makuha ang green card. Ug human, mag-divorce me. Apan dili di ay, ingon ana kasayon ang kinabuhi. Kay samtang nagkadugay. Nasairan ako. Nga si Emily nag-inusara ra usab sa kinabuhi. Namatay na ang iyang ginikanan. Wala siya'y mga anak. Ug sukad sa iyang diborsyo, wala na siya misali pag-usab sa gugma. Usahay, magluto siya para nako. Ug usahay, ako usab ang magluto para niya. Mga tawa mi, mag-istorya, ug hantod sa wala na namo na matikdi. Nahulog na di ay ang amuang kasing-kasing. Ug kana mao ang ako ang labing gikahadlukan. Ikadamutan ako niya. Makonsensya ko. Ug kadamutan ako sa litrato sa ako ang pamilya. Basda ko ang ako ang pagdumot sa ako ang kaugalingon. Apan wala pa diha mahuman ang tanan. Usa ka adlaw. Kalit lang nga miingon ang ako ang kamagulang ang anak sa video call. Tay, na ako'y makita sa Facebook. Na kay litrato nga kuyog ang usa ka puti nga babayi. DJ Barbie, mihunong ang ako ang paginhawa. usa ka Pilipinong na ilhan ako ang nag-post sa amo ang litrato sa usa ka community event. Ug wala na ko damhanga makita di ay sa ako ang anak. Kitabunan ako dayon ang sitwasyon. Kauban rin na ako sa trabaho nak. Mituo man sila apan sukad ato, nagsugod na kong dili makatulog og tarong. Kay kabalo ko kung unsa lang kasayop. Mahugno ang tanan. Mas nisamot ang ako ang konsensya sa dihanga na sakit ang ako ang asawa sa Pilipinas. High blood, stress, og sige og pangita og paagi aron lang makapadayon ang pag-eskwala sa amo ang mga anak. Og ako, ania sa Amerika. Nagkinabuhi uban sa laing asawa. Bisan og legal, bisan sa papelang nagsugod, dili gihapon na ako ikalimod nga pagbudhi gihapon kini. Apan usa ka gabi, nakurat ko sa gisulti ni Emily. Marcelo, I think I'm pregnant. DJ Barbie, mihugno jud ang ako ang kalibutan. Dili ko makatingog kay wala na kini sa amo ang sabot. Naglingkod lang ko samtang nagtanaw sa salog. Og pagkahuman sa taas nga kahilom, miingon siya. If you don't want this baby, just tell me. Dito ko mas nasakitan. Kay inosente ang bata. Wala siya'y sala. Apan kahibalusap ko na kung matawa siya, mas dili na gyud ko makabiyak. Pila kaadlaw ko nga walay tarong tulog. Ug sa katapusan, nagpa-check up sila pag-usab. Ug nasayop di ay ang unang resulta. False positive. Walay bata. Ug imbis nga malipay ko, nakahilak in tawon ko.
1: Ngayon at kailanman, hindi ka na.
0: Kay nasabta na ako kung unsa jud ko.
1: Ngayon at
0: ang una na kong gihuna-huna, dili ang bata, kung dili ang akuang kaugalingon nga problema. O paglabay sa pipila ka bulan, nadawat na nako ang akuang green card, DJ. Kiniunta ang akuang gipangandoy, apan imbis kalipay, kasubo ang akuang gibati. Kaysa matag kalampusan nga ako ang madawat, mas bugat ang ako ang konsensya. Ug unya, nahitabo nga wala gyud na ako damha ang usa ka butang. Si Emily ang una nga miingon. Marcelo, I know you still love your family. I saw the way you look at their photos every night. Nahilom lang ko og nihilak siya. I fell in love with you, but I don't want to become the reason a family breaks forever. Mura ko gilumos sa iyahang mga pulong, DJ. Siya na ang nasakitan. Siya pa ang naguna-una sa ako ang pamilya. Ug sa paglabay sa usa ka semana, si Emily na mismo ang mipirma sa divorce papers. Walay kasuko, walay paningil. Sa dili pa siya mulakaw, usa lang ang iyahang gisulti. I hope someday you will choose honesty before fear. Wala ko katubag kay kahibalo kong sakto siya. Karon, DJ Barbie, green card holder na ko. Wala pa na ako nasugdan ang proseso aron madala na ko ang akuang pamilya sa Amerika. Pero pwede na jud na ko kaayong sugdan kini. Apan kadaadlaw nga mulabay, mas lisod ang akuang pag-atubang sa kamatuoran. Kay wala gihapon sila nakahibalo sa tanan. Wala sila kahibalo nga adunay babayi nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingong kasing-kasing aron lang kumaluwas. Wala sila kabalo nga nakabuhat ko og dakong sayop sa ngalan sa ako ang pamilya. Ug wala sab ko kahibalo kung unsaon ako pagsulti kanila. Nahadlo ko nga dili na nila ko pasayloon. Apan, mas nahadlo ko nga kung dili ko masulti karon, basin adunay lain nga makasulti kanila. DJ Barbie, kabalo ko nga wala na'y paagi nga mausab ang ako ang nahimo. Ang ako ang pangutana karon mao ang dili ng gyud kini. Unsaw na ko pag atubang sa ako ang asawa o mga anak aron isulti ang tinuod. Angay ba na kong isulti ang tanan? Bisan og posible na mawala sila sa ako ang kinabuhi? O ipadayon na lang ba na ko ang pagtago sa tanan aron mapadayon ang damgo nga magkauban sila dinhi sa Amerika?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
3: Wow.
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
3: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kay na diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagod ninyo.
4: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio!
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Physio!
5: Ang Physio
1: gamay D3!
5: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
3: Katong niadto ko sa usaka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes, Sir JP.
3: Kunya, wala na sa plain D3 do.
4: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 Bio over plain D3. Anyway dok, wala tay oras. Ako ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako nasab si Doc Ramiloy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

2:19 in the afternoon. Babalik si DJ Barbs ni New. At wala nang balay-balayon mga langga. Ang atong ang gibasa nga istorya sa usa ka letter sender nato from the Philippines. Wala man gi-state mga langga kung unsa nga lugar, pero basta taga Pilipinas siya. And currently nasa USA. Wala ta kahibalo kung unsa na state ano, pero nakaabot siya sa America. Oo. Sa mga bag-o pa lang nga tutok sa ilaha mga radyo, ang story na to, usa ka amahan nga naabot siya og Amerika para man trabaho. However, usa sa siya sa na-layoff sa ilahang trabaho og nawad-an siya og trabaho. Kinahanglan niya nga mangitag kuwarta og hapit na sab siya na maghapit siya na inog-deport na ba kay wala na yung visa. And sad to say, he was able to engage siya usaka sayup or sa mga seryoso nga butang, nagpakasal siya og lain mga palangga para makakuha siya og green card. What is green card ba DJ? Isa man na siyang green card, mabasahan, makita na nato siya sa mga movies, sa mga short films, green card. No, kinahanglan ni mong magpakasal daw para makakuha ka green card. Usa ni siya ka permanent resident card mga langga. It proves that a person is a lawful permanent resident sa USA. In simple terms, ang green card mga langga maghatag simuha na og chance nga makapuyo og maka-work permanently sa USA without needing a temporary work or student visa. So kung aduna na kay green card, pwede na kamo puyo sa any state nga parte sa US, nga parte sa Amerika. You can also work almost any employer nga dili na nimo kinahanglan og separate work permit nga ipakita. You can also travel outside the US depende sa mga rules sa mga langga. And kung adun na sab kay green card, you can sponsor a family members para sa ano, para sa magamit sa immigration kung adto sila og Amerika. Nindot dai ni og natay green card. Eventually mga langga, pwede na nimo siya ma-apply for US citizenship if ma-meet nimo ang eligible requirements. Oh, dili pa dai na siya US citizenship, DJ Barbs. Dili. That is only a green card and it's not the same as US citizenship, okay? Ang green card holders mga langga, kaya na sila mga green card holders, dili na sila makaboto dito sa Amerika, okay? Dili sila makaboto sa mga federal election. And so I beg you. And pwede sab na mawala ang ilahang permanent resident status if makakommit sila og mga certain immigration violations or mga krimen dito sa Amerika. So bisan og aduna pa dai kay green card kung usa ka kasalawayon nga kuan dito, mawala ra jud gihapon na. And kasagaran sa mga may mga green cards mga langga, pwede jud mo makakuha na, or for example you apply sa nga makakuha ka o green card, pwede na siya through family sponsorship, the diversity visa lottery or other special diversity visa special immigration categories mga langga. So ayun nga, napilitan nga si kuyang letter sender nato nga mo pahatol og mapakasal sa usa ka taga didto, isang magandang dilag. So another comment si Ma'am Medelina Yamazaki, ato ang nakarong basa ahon mga langga. Muna siya mga langga ang makasalbar ni mo kung adto ka sa Amerika nag-ubra, tapos mawad-an kag trabaho sama sa tuang letter sender. Actually, you can apply any job sa ano ha, sa US. Ang uban dira mga langga, no? Tag duha, tulo ka trabaho at ka-employers.
pwede sila maka-sideline-sideline. Pero yun nga, since mahal kayo ang cost of living sub dito, kapoy sub kayo man trabaho, diba? And ayun na nga, natintal na si sir. Dili man siguro about sa romantic na pamaagi, pero mautoy siya ang gihimo niya. Kumbaga, nagpaka-practical kuno. So, unsa ka ang stand ninyo ani mga palangka? Unsa ka ang inyuhang masulti? Kung aduna may kaila, for example, inyuhang bana or asawa nga mapilitan sila magpakasal dito. Or mauna ilang only option so that they can stay longer sa Amerika. Nadrigi comment si Ma'am Edelina Yamazaki, Tagalog, English na sab ni mga langga. Ako aning basahon ang iyahang comment, andam lang mag tissue. No matter how difficult it is, he should tell his family the truth. A lie may protect him for a while, but it will continue to hurt the people who truly love him. His family deserves honesty, not because they are perfect, but because they deserve respect. Real courage is not hiding the past, it is facing it with humility. If he is truly sorry, he should confess his mistakes, sincerely ask for forgiveness, and accept whatever consequences may follow. Trust may take time to rebuild, but healing can only begin when the truth is spoken. Wow, I love this part. Uy, kanindot aning apart, Ma'am Edelina Yamazaki. Trust may take time to rebuild, but healing can only begin when the truth is spoken. Yes, lisod kaayo ibalik ang pagsalig mga langga. It will take time. Probably pila ka tuig, 4 years, 10 years. Pero ang healing, magsugod ra na siya kung imuha ng masulti. Ma-admit ang kamatuuran. You can never start healing daw once doon na pa kay ginabit-bit diha na ginatago sa imuhang dugal. Matod pa ni Ma'am Edelina Yamazaki, remember, every mistake has consequences. But no one is beyond God's mercy if they genuinely repent. Ug matod pa sa Proverbs chapter 28 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. I really love it when Ma'am Medelina Yamazaki shares her thoughts mga langga. Kay daghan kay tag makuha nga mga words of wisdom. Gidungag sab niya according sa Book of John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Good intention man ang rason kung anong nahimo to ni sir. You know what, this is sad mga langga, no? Let us never judge our letter sender, although sayup ang iyang gibuhat. Reality based lang ta. Usahay, mabutang jud ta bitaw sa sitwasyon nga makaobra ta og usa ka desisyon nga dili nato gusto para lang jud sa kaugmaon sa atuang pamilya. And what disappointed me lang sa pagbasa sa story, kay katubitong part nga hingangkod ang babae nga buntis daw siya. So it means may hinahitabo sa inyo. Dito lang kit ka nagsipyat, sir. Diba? For paper round tattoo. For your family. At biglang nag-init ang kanilang nararamdaman. Anyways, gihinulso lang naman sab niya. Na naman sab siya ay gusto nga sugudan ang iyang kinabuhi kay may green card naman siya. You know what? I admire Emily sa daring apart.
na wala siya nagpakagahi sa iyang ulo o siya na mismo ang i-surrender. At bitawang niingon siya nga gihigugma na ta ka Marcelo apan pili sab ko gusto nga makaguba og pamilya. Siguro ang intention sab ni Emily at first is kana bitawang makafeel niya na asay paris tungod kay wala na sab siya kauban sa kinabuhi. And at the same time, she wanted to help Marcelo nga makakuha og green card. Grabe ka challenging, way. So kung ano na mo'y mga kaigsuunan, mga bana or asawa nga naa sa laing nasod, especially sa Amerika. This story, mga langga, I hope dili makahatag sa inyo agrason nga mag-overthink mo. Apan inyuhang himuon siya og usa ka basihan na kinahanglan ninyong kumusahon ang inyong mga partner nga nag-abroad. Na kinahanglan ninyong hatagan sab sila og assurance nga lang ka kung magka-problema man gani ka diha. Okay ra ha? Kung maabtan man gid sa panahon nga mahuddan ka og kwarta diha. Okay ra ha? You know what, mga langga, dili sab na sayon ang ilahang kahimtang sa laing naso. Ug tungod gani sa pagpalangga sa pamilya, usahay magkahuna-una sila og mga butang nga dili na sab angay. Siguro tungod sa pressure. Siguro sab tungod sa kahadlok nga dili siya makaprovide. Pero if hatagan ninyong expectation ang inyong mga asawa o bana dito sa guwas, nga kung unsa man siya mahit,

18, "And my God will supply every need of yours according to his riches in glory through Christ Jesus." Isa nagpila ka beses pata mabutang sa usa ka sitwasyon nga wata kay balog asa mo dagan ug asa na makuha og supply para lang mabuhi ta. Aduna na siya'y gamiton nga tawo mga langga para magdulong sa atua og tabang. I can share a story based ni siya sa ako ang manghod. Pero inigbalik na lang siguro kay alas 2:32 naman. Okay ra ba? Hatagan ta mag-usa ka kanta before mo mo commercial mga langga. Naot nga mag-relax lang gid gihapon mo dira. And I will be back after this song at a short commercial break. Good afternoon once again and stay tuned.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa

0: O mga katul-katul sa panit,
1: problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
4: Kag, naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
3: DDX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
14: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yung tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
15: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
14: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
16: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
17: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga uy.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Sana all, panalangin. 2:44 in the afternoon and you're still with your DJ Barbie. It's almost 3 p.m. mga langga. So gamay nga antos na lang o mawa na kong tingog sa camera. Sa mga wala pa diha nakatumar sa ilahang Mighty C, the alkaline vitamin C. Pag inom na ha, sa paimong ipaabon, ka na magluya na ta. Mas mahal magkasakit pangalangga. Mas mahal ang bayad sa ospital. Wala na to ginapangayo, but prevention is better than cure. Diba? So mag-mighty si the alkaline vitamin C and also parisin at siya olga D3 bio. Tanan nga mga spalatian nga ang cause is bacteria mga langga. Mag D3 bio na mo dihagi pang ubo mo. Mag D3 bio. Sige mga langga, no, ang tuang Clinica de Alternativo and Medicine, Clinica May katauan ko ni ano, oh, gikatauan ko Sir Steve ni Chopin, oh. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga mga products mapalit not only sa clinic but also sa ato ang mga pharmacies and authorized resellers and distributors. Mas mahal ang bayad si pimples. Tinod-an na, itud na, Sir Steve. Oy, by the way, ha, kung ado na may mga pimples, I recommend, ano, Sporebiotics. Oh, yeah, Sporebiotics. Oy, ako mga langga. Kay, gipimple man ko, no? Pero na ako'y Sporebiotics na dito sa ako ang butangan, nag mga meds sa ako ang kwarto. Nakapangumbra man gud kumiagi. O niya, kinigong, nato na butang sa ato ang bag, o niya, mag-uli-uli ba? Adun ako'y Sporebiotics mga langga. Nindot na siya sa panit, nindot na siya sa imuhang nawong. Mapalit nga to ang Clinica de Alternativo and Medicine. Ah, naunsa naman ta ani Sir Steve. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ana gini si Doc Trips, na no man si DJ Barbs. Man, why gini may mapa-check up sa ako? Gapataka ka lang da sa ano ha? D3 bio sab mga langga, no? Pwede gid kaayo na sa inyo mga pimple. Nako talaga. Tanan-tanan nga pwede ninyong maanuhan sa tungod sa bacteria. Maga D3 bio mo. Kung aduna mo yung mga lain-lain ng mga balatian niya, adto mo kay Doc Tribs. Oo, kay for now, wala pa tayo Dr. Dre sa clinic sa San Carlos. Pero kung makabiyahe mo pa kanlaon mga langga, adto lang jud sa may oval extension. Ah, Oval Exit? Oval Exit sa may Panubigan National Highway, mga langga. Or kung wala mo ka dumaasan, ha, adto lang mo sa K5. DJ, asa ba ng K5 sa kanlaon? Kung gikan mag San Carlos, antes mo maabot sa terminal, inyuha ra ng maagian. Bisag inyuha pa ng istoryahon, ang conductor sir sa K5 lang ko, ipundura mo diha. Kay, kitaon kayo nakataas sa tong antenna, dras kilid sa highway. Yes, mga langga, ato lang mo kay idulong ramon ni Sir Jenny dito kay Dr. Hibbs, no? Ayaw pa dulong ka Sir Elmer, ayaw ka Sir Seffrey. Pwede ka request si Jenny lang, B. Si Jenny ang yung padulong dito mga langga. Or di ka si Jopin. Si Jopin ang padulong nga dito kay Doc Trips. Siya mo escort ninyo. Sige lang mga taga San Carlos, mag-antay-antay lang tayo. At soon, magkaka-doctor din tayo ulit dito sa San Carlos. Mag-wait lang jud kita. Pero congratulations sa itong mga KSS leaders and dealers. Wow, 45 ka-packages gito ang gi-prepare ni Doc Ramilo uy para kaninyo. Kinsa kahani ang matapuan sa may pinakadagko o baligya. By the way mga langga, going back sa ato ang story nga gibasa ganiha about sa green card. It is not as simple as applying for one because you're about to be deported mga langga. Dilo lang na siya pang protection laban sa pagka-deport ni mo diha, no? You must also qualify under U.S. immigration law through a legal pathway such as family sponsorships. Ana. And usahay mga langga, pareha sa sitwasyon ni letter sender Marcelo. Ang uban ng mga tao, mga langga, no? Mapugos na lang dyan sila o pakasal. Pakasal sila dito sa usa ka US citizen because the marriage must be bona fide or genuine. It should be genuine. So magpakuno-kuno mo diha kung adunay mga ano, may mga sir, maunsa ganin tawag ano, inspection. Dapat loving-loving sa mo diha. Maunay naka-apan. Isag nagwa pa mo na ibog, ma-develop diod mo. It may be considered marriage fraud. Pareo, if the marriage is entered into solely to obtain immigration benefits, it may be considered marriage fraud. Sama to sa giobra nila Sir Marcelo. Alang sila nadakpan. That can be considered as marriage fraud, which can lead to denial of green card application, removal proceedings, and even critical penalties in certain cases. So, sa inyo ato nga sitwasyon nila, masasabi pa rin natin na ang swerte nyo naman at hindi kayo nahuli. Pero anyways, mga langga, no, daghanag ana nga cases. Even sa mga kita na to sa mga movies, mga teleseries, singon ana, dyan na. So hinaot nga dili ta maabot sa ingon ana nga punto, no, nga labi na sa dunay kuan pamilya na. Advantage na siya sa mga single, labi nang hapit na malaon, tapos ni adtog Amerika, tapos ni apply sila, o di ba kasi a green card pang makaingon nga makauyab sila dito. Makauyab, uyab na jud ay asawahay na gani. Basi pa lang, Sir Elmer, amo na ang para sa imo. Basi green card. Kaya hindi naman nato ni masunlog si Sir Jong, kay ginunahan ka naman. May ara naman ni siya lang-lang iya. Sir Jenny, amot ko may lang-lang na nasa. Sir Jeffrey, may ara naman na. Sir Carlo, may ara naman. Baho si Elmer, langit ang wala. Malay nyo, pang American citizen na ang iya, diba? Anyways, mga langga, ako ang i-share ninyo about sa kong giingon ganihan na God always provides bisag unsa nga pamaagi. Kay tungod, ako ang manghod, maubitaw ako ka-program katong Thursday kay adto mi hospital. Kay ako ang manghod, adto na manggoy lupus. Unya, nagkinahanglan og dugo kay hinaog naman na og 1 ang iyang platelet. Kumbaga, nasa critical na nga level, mga langga. And salamat in town sa Ginoo nga hingamat-amat na sab og saka iyang platelet karon. And that's also because of the help sa mga strangers. Diba, imagine? Imagine kung unsa ka galing mo trabaho ang Ginoo sa atong kinabuhi. Adunay usa ka higayon, mga langga, nga niadto akong mama sa Red Cross. Kay magkinahanglan og dugo akong platelet ako ang manghod. Kinahanglan na siya timbolan. Kinahanglan na siya timbulan sa kina nga adlaw, pero wala pa mi platelet. Pag-adto sa Red Cross, manog expire na by 12 noon. Kay kining mga platelet mangod lang ga, 1 week ra ni siya, dali ra na siya ma-expire. Compared sa red blood. So ang nahitabo, naay available sa Red Cross pero manag-expire sa kinangaadlaw sa alas 12 sa udto. Dili man sa pwede timbulan ako manghudog expire nga platelet, di ba? So naglibog na kong mama, asa man taani mangita? Asa man mi ani mo mangita og platelet para ito matimbulan ako manghud kay lagi. Nubo kayo platelet. And then there's this one tricycle driver na iyang nasakyan nga wala jud siya gibiyaan og gidulong siya dito sa May Negros First na blood bank. And imagine, mga langga, kana siya nga usa ka gi-consider na tog stranger kay dili man namo kailan. Usa siya ka tricycle driver. Siya ang mismong ni guide sa akong mama sa tanan nga proseso. Siya ang himpalit og box para kasudlan og platelet. Sila ang niadto sa Capitol. Siya ang nag-asikaso. Uban-uban ra si mama. Imagine, wala na siya gisugo sa kong inahan. Siya mismo ang ni-initiate nga, ay, kahibalo ko ma'am, unsay paagi ma'am, para makakuha ka o platelet. And in less than 1 hour, mga langga, aduna na mi 4 bags of platelets. Para sa ako ang manghoy. Ug natimbulan jud siya. Duha ka platelet ang gitimbol, kay dili man pwede nga dungan-dunganon, kay pagkagabi ana natimbulan naman siyang daan. And then that day natimbulan na pud siya another 2. Kay balo mo mga langga nga ang sobra nga duha nakatabang pa jud to sa uban. Although kinahanglan sab to sa akong manghod, pero dili man sab na siya pwede nga i-stay longer kay ma-expire man na siya. Ado na may another request nga i-process ra sa hospital para ipuli ato. And temporarily, katong extra nga duha nakasalbar sab to og lain nga pasyente. Kumbaga grabe. Bisan di ay sa mga panahon nga kritikal, bisan sa mga panahon nga wala na ta kahibalog asa ta mo paduol, asa ta mo dagan, ug asa ta mga yugtaba. Naadyo di ay himuon ang Ginoo nga wala na to gi-expect. So sa tanan diha nga mga naglisod sa kinabuhi karon, magkautang-utang man ta. Labi na itong mga nag-OFW na. Or ang uban nga tagdinubli o triple ang trabaho diri sa Pinas para lang makasurvive. Especially those nga breadwinner sa pamilya. Or even ang mga managtiayon nga ang asawa or bana na nga tuglaing nahasod para lang mabuhi ang pamilya. Hinaot mga langgang ako maabot man ang panahon nga magkalisod dito sa laing nahasod. Communicate gid gihapon sa inyong mga asawa. And I hope nga ang mga pamilya sab dari sa Pilipinas dili pud sige og pressure ang mga kaigsuonan natong naasa abroad. Kay basin kita ra sab di ay ang rason kung anong makaobra sila bagay nga di nato gustohon. It's 2:56 in the afternoon. As much as I want to stay longer mga langga, pero wala na jud tay oras. Sawit man ko nini. Wala na hinuon ko kapang lambing ninyo. Mas okay siguro na manggalangga, no? Para dili sab ko makadawat og sumon gikan sa barangay. Kay tungod gipang lambing tamong mga bana. Sa inyo mga asawang adragon. Anyways, good vibes lang to always. Dari sa K-Fibnese FM. Salamat sa kanunay ninyong pag-support at pagpaminaw. Sa mga viewers live, si Choi Sabal Piala. Mayong hapon from sa Bali family, Albercal family, ang pinaka, ano na? Family, pinaka family, bahalag na kong utang, bas, manug-end ako sa akong programa, nangabisto pa na inyong mga utang niya. Kay Sir John Andrew B. Torres, John Nafe, Joan Barden, J.R. Benedicto, Barbs, good afternoon, God bless. Hi, Sir Joshua Tabasa. Huwag sa tanan-tanan na lang mga tigpaminaw, nakatuto karong orasa, daghan kahing salamat ka ninyong tanan. Paabutan ninyo si La Castigadora para sa El Castigador Program, mga langga. Ma'am Jezebel Barbecho, karong alas 4:30 ay mugliso ang muliso aagwe. Trilagi hapon sa K5 News FM, sa ngalan na lang sa tuang boss, Doc Ramil Itang Uwe. Tuang station managers nga nag-uban ka na to karon. Sir Steve Flores from Canloon, Sir Randy K from Fabulous Tuboso Radio, Click FM, and also kay Sir Brian Morden, our station manager sa San Carlos. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. I love you.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usa na pud nato Sir G. DCP ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
4: Unahan ako, Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas ng endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
5: Correct yun, Sir JP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
4: Correct, napay-usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels. Kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
3: DTX 500.
6: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
5: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naapoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
4: Yes!
5: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka og MyTC ka, malikaya na nimo.
4: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
5: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
4: Of course.
5: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
4: Yes.
5: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, na adyon ay epekto sa imong nga prostate.
4: Na adyon.
5: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
4: Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapali sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. Yeah.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako nasab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
6: Kana?
7: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
6: Nga naman.
7: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
6: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
7: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
6: No.
7: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
6: Oh.
7: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
6: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
7: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
6: Yes.
7: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
6: Correct.
7: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Kini pa, Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man iyang gisulti, Doc? Kini, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
7: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
6: Correct.
7: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangka nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
6: Diara, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
7: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
6: Yes.
7: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
6: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
7: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
6: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
7: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili dili jud moubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
6: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
3: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga oy.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 4:31.
14: Kastigado! Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Kastigado!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Kastigado!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Kastigado!
15: El Kastigado!

afternoon, mga ka-K5. Welcome sa tuag Tulumanon, El Castigador. Kauban inyog serena sa kanginaan, ka-K5, Jezebel Barbish. Good afternoon sa tarantaran karon nga nag

mga dagko ga balita karong kapunon sa tuwa sa programa mga K5. Sa tuwa ga mga headline. At ang ima ka K5 kay dunay motorsiklo nga na disgrasya diha sa may Katiklan, Barangay Rizal. Ninilaga hapon mga ka K5. Then aga driver sa motorsiklo na landig karon sa Tambalanan. Duna sa ipadangat niya report ato mga kaubanan. Fireworks nga nasaag paingon sa dagang tao nga nagtapok o mibuto. Pila ka individual mga K5 aga naangol dito ni nahitabo sa Kabangkalan City. Kaya siguro nasayop to og butang sa plastadahan sa fireworks mga K5 atol sa charter anniversary sa Kabangkalan mga K5. Ato sa bibaloon kining lalaki nga miulang sa kagubot. Lagi luba naman noon ni mga K5 na itabo ni sa may Moises Padilla. Og atang iusab ang atong isgutanan niya rollback na usab lauman og mag-K5 kining gamay kayo nga pag rollback pero pag saka gani 40 taasa. Samtaga karong bulan sa Agosto mag-K5 money aga bulan nga gira sa ulog ang wikang pangbansa. Magtatagalog tayo mamaya. Mamagini basta wikang pangbansa mga K5, labi na sa mga eskwelahan ang mga magtutudlo magtagalog dyan na sila. Doon na po'y issue ron mga K5 nga plano nga paglambigit sa Osaka. Iskandalo ang pipila ka mga opisyal sa Malacanang napugngan sa NBI mga K5. Din Osaka talent manager aga gikustudiya na sa NBI. Kay siya ni mo witness mga K5 sa maoga hitabo. Ito ni kauluhan na hitabo mga K5. So atangi ato aga mga issue mga balita karong kahapon. Alas sa 4:35 na sa itong oras. Dahil kaya nato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, na-detox ka pa. Aga DTX Coffee Mix mga K5 na ay sangkap nga chia seeds, de-sugared sugarcane extract, o ang paliya mga K5. So while ga inom ka sa kape, gi-detox ang imuhang lawas. So asa pa ka? Mara kag nag-inom og DTX 500 nya naa sa kape mga K5. Maayong hapon karon sa nagtanaw sa tua Facebook Live sa 95.7 K5 News FM San Carlos Digital. Isyagi tala diya ang inyuhang mga minahal sa kinabuhi. Isyagi shout out mga K5. Comment lang sa tua Facebook Live, sa tua Facebook page. Nag-live ta karon mga K5.

Update ta mga ka-K5 sa tuang lakaw sa panahon. Uy, si Bagyong Luis mga ka-K5. Nalagay signal number 1 ag Luzon mga ka-K5. Iisa sa signal number 1 ang combine sa Luzon tungod aning tropical depression niya si Luis. Magdala ni og kusog nga ulan sa Luzon. Inguman sa uban pa nga mga probinsya nga duo lang sa Luzon mga ka-K5. So aga ilayon aning bagyo ha mga ka-K5. Naani siya karon sa 2,850 kilometers east northeast sa extreme northern Luzon. Dala ni inyang gikusgon sa hangin niya moabot sa 155 kilometers per hour. Wag ang pagaguros ni inyang moabot sa 190 kilometers per hour. Aga movement ani niya is west

northwestward. Sa gikusgon niya 25 kilometers per hour. Bisan og nakagawas na ni sa Philippine Area of Responsibility si Luis Macaquifay. Lagi po yung mga kanabitawag matawag na ito. Anang kinuan na lang. Huwag aning binili na lang. Binili ni Luis. Dapat siya kibilin. So kusog yung po ng ulan sa Luzon, Macaquifay.

A las 4:39 na. Ugma mga K5 ag rollback na pod ni sa ato ag presyo sa petrolyo. Produktong petrolyo kakuan-kuan. Ugma dunay rollback sa ato ag fuel. So sa gasoline mga K5 ang rollback 40 centavos. Ngadto sa 90 centavos. Ang diesel, morollback ni siya kung muus-us 50 centavos sa lapid. Ngadto sa piso. Malipay naman lang unta kugma. 5 pesos unta ang rollback mga K5 sa gasolina. Kay kanang ako ang motor. Og 100 sus puno na unta na ron. Karon nga ning mahal ang gasolina. Wa nagyod gigkahimabaw. Kining kerosene kon gas perti pong pagmahal ani. Kanya nganong ang kuan ani us-us perti ra gamaya. Ang us-us niya is piso og 40 centavos ngadto piso ngadto 90 centavos. Ato aga mga naani nagpuyo sa bukid mo palit man gini sila kanang ginalon nga gas ay mao man ni konsumo nila didto pero da unta ipaus-us ni dako sa mga hinampak ang hinampak nag sila ray na dato anilang obra da. Hey, mga hapon di ay ni Sir Dave sa Limbot. Good afternoon ma'am, watching from Baviera, Sagay City. Si Junry Ignacio in siya shout out kay Chian kag Edna diri sa Barangay Bata Rose Loan. Shout out kay Madam Anson. Ati si Junry Ignacio, may hapon sir. Si Anastasio Puras di Goma, may hapon diya sa Tubuso sir, kamusta? Alas 4:41 na sa to oras. Dita maglangan mga KK5. Atong dawato na report ni KK5 SM Brian Mordin. Kay ang report ni KK5 SM Brian Mordin ay dunay na aksidente nga motor rider diha sa may Katiklan sa Barangay Rizal karon lang hapon mga KK5. Atong updatean kog unsa nay kahimtang ngantog maoga na disgrasya mga KK5, unsay nay tabo ngano na disgrasya ni

0: ingon si Aisa Sekretarya, nagtanaw karon sa tuag Facebook Live ang leader diha sa may Punaw. Aki SS leader sa Punaw, Aisa Sekretarya, isa shout out ko diha, idol. Kaya hapon diha, ma'am, Aisa Sekretarya o ni Benji Sekretarya. Na nasa linya si K5 Brian, more din sa iyag report.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kipab Jess, nalanding ni karon sa hospital, kining usa ka more or less mga 40 anyos ang edad. Human nga maaksidente ni siya dira sa may Katiklan, barangay rural aning siyudad sa San Carlos karong hapon ng Jodda, Kipab Jess. Ano? Kining maong biktima, giila sa pangalan nga si Jomar Hermoso. Hingkod ang edad and kini siya usa ka ulitawo. Lumulupyo ni siya sa may sitio tagda sa maupong barangay. According sa atong eksklusibo nga pag-interview sa silingan aning biktima, based po sa iyang pagpangutana dito sa mga tao nga dito jud nakakita or mga saksi aning aksidente, kining si Hermoso gikan di ay nataban. And padulhog siya kay PMJS dira sa Katiklan. Kita naman ni Muguro Katiklan diha nga purtining dulhugon kayong dalan diha. Onya, as alleged, ning overtake daw kini siya sa series bus or series bus, pero wala niya matik dan kipem just ay gapasakapon nga usa ka sakinan, usa ka auto. So naalang-alang kini siya, dito siya milahos sa barrier sa daplin sa dalan onya kining iyahang lawas kipem just murag nakuan jud ni ba na igo sa haligi aning barrier na sa salon bi ni ay puthaw. So nakita na to dito sa video nga ato nakitaan ang iya, pasensya kay sa gakaon, ang iyahang naidugo nga ning gawas gikan sa iyahang ba kipem jet, no? Unya wala na jud ni siya galihok ba, pero dili ta ka conclude kung unsa jud ni ang iyang sitwasyon kay gidali-dali ni siya dala sa city hospital. Kung nag-unsa ni siya dito sa nataban, kina ang wala pa nato mahibawan, kaya pinaka-latest nga info nga nakuha na nato gikan mismo dito sa mga saksi, maorining nga nag-overtake siya sa usa ka ferris bus o niya nalang-alang dito milahos dito na pita sa barrier ni Pemjets. Sa mga mga balita na to, gikan diri sa news center, at ang balita to, Jun Nino sa DTX 500, D3 Bio and Mighty Speed. Ako si Kaki5 Brian Morden para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Thank you so much, SM Brian Morden. Uya anig maong soltero mga ka-K5. Base sa nakita nato sa video, nag-ubo ni siya sa may barrier. Lugar gatakilid siya. Igoguro ni sa barrier ang iyahang dugan or tiyan. Gidala na ni Ron sa tambalanan mga ka-K5 aga maog biktima si Jomar Hermoso nga taga Tagda, Barangay Rizal. Samala pa ni Aisa Sekretarya, thank you, Dol. Maayong hapon. Maayong hapon usab sa tanang taga Sitio Star Apple, Barangay Punaw. Ingon mo kay Kuan. Ha? Tagda isakop sa nataban. Nataban. Nganong ingon mo, Rizal? Ah, ang Tagda is nataban. Ah, gibutang dito kay Barangay Rizal man si Kuan. Oh, si oh, kanigong di ta sana? Dili ato sa ulado ang mga sitio o barangay mga ka-K5. Ang Tagda di ay sakop na sa Barangay Nataban. Ang Katiklan mo isakop sa Barangay Rizal. Oh, mo na ni Ron. So, klaro na. Ang Tagda, Nataban, ang Katiklan, Barangay Rizal. So, nagpuyo si Hermoso sa Tagda, Nataban. Gikan da ito siya, o asam to siya, gikan. Gikan siyang Nataban, o Dulhog siya og katiklan. Duro, basig na siya at doon. Sige lang kay imbestigahan pa man sa tuwang kapulisan. Tuwa lang kuhaon unya aga, kinatibok aga detalye. Kay kaning amo aga initial information nga nakuha gikan sa ato aga or gikan sa parente ni Jomar Hermoso. Initial pa man to amo nakuha nga information. Aga bali kinatibok ang investigasyon sa atong kapulisan, kuhaon lang unya nato. Basi ugma puhon sa Foro de los Pueblos, makuha to tanan ni K5 Jong Versales. Niya makumusta na to unsay update ni Jomar mga ka K5. Buwan ato sab nga lakbitan aga report ni ka K5 Anson Ravina Kilias. Kaya matod pa lalaki nga miulang sa kagubot nga giluba patay naman o ni mga ka K5. K5 an!
1: K5 News FM Live Report!
0: Aysa, kay wala pa.
3: Okay na. Okay. So, maayong hapon ka K5, Ma'am Jess. Patay ang 28 anyos nga lalaki human giluba dito bitaw dapit sa may sitio Buringot, Barangay Udyong, sa Moises Padilla, Negros Occidental. Ato radyong Domingo, Agosto 2. Kani si Randy, nga maong biktima, Ma'am Jess, samtang gipangita ni siya karon sa gipangita sa kapolisan ang suspetsado. Kaya, base sa giingon, nga samtang kani si Randy, gatindo sa may waiting shed dapit sa ilang lugar ning abot ni ang suspetsado ang tulo ug ang kauban bali upat ni sila Ma'am Jess ug naan ni sila sa mga impluwensyado ug makahubog nga ilim noon.
0: Nag-inom
3: guro ni kay matod sa balita hubog na ning upat. Okay, so kani si Randy nga gatindog sa may waiting shed naay kalit nga nagsinggit nga ning ingon nga inaway kumbaga nang hagit nangitag away ang suspect nga si Kuan alias Amado nga Kuan na silang balay ning gawas para pakalmahon ang maong nagsinggit ang nahitabo giulang sila nga ninghan nang Randy ba giulang kay para naman nga dili na madayon ang away-away siguro so kinanglan ulangon ang nahitabo man Ma'am Jess nga gidungga man hinuon siya ning kuha man kutsilyo ang maong suspek og giluba sa tiyan og bukton ang maong biktima.
0: Oy.
3: Grabe no tungod lang gyud sa kanang ingon ana kanang mga isog-isog ba o isog-isog og baho o di ba so karon Ma'am Jess paghuman sa krimen nagpalagyo ning upat.
0: Katong mga hubog.
3: Nagpalagyo sila, siguro kay kabalo na sila nga ilahagurong paglantaw nga murag di na sila makaikyas kay tungod nga nakapatay na sila nikikyas na lang gyud sila. So mauto nga gidala ang biktima Ma'am Jess gidala dito sa Arroyo Lacson na Senior Memorial District Hospital pero nahutdan jud og nakabsan sa kinabuhi.
0: Kaloy.
3: Okay. So ingon ani bitaw Ma'am Jess nga kana bitong gatindog ra ka ba? Unya dayon kalitra ka nga kuanon. Kalitra ka nga ang imuhang intention is okay, maayo pero wadi ka kabalo nga last na dito nimong ginhawa. Kay nagulang, kanila gyung magulang Ma'am Jess, maugin ni siya ka nang hinungdan pirmi ang muulang mao ima.
0: Di ko ingana nga nay mga hubog mag-away ka K5 an.
3: Di na lang gyud. Di gyud ka mapakuan.
0: Kay kana sila di na man ginani mo makuan ma
3: kuan magud sila.
0: Mapugnan ang ilahag mga
3: pangisgan.
0: Mga pangisip di ang mga pangisip oo. Nila kay ngano wala naman sila kuan ana.
3: Okay paminaw nila isog sila kaayo, di ba? Manginana bitong nga kanang
0: paminaw,
3: isog.
0: Mga isog,
3: mga isog na kaayo ba? Feeling nila murag sila na gyud ang pinaka isog nga tawo ana nga lugar. So that is why nga magpapakitang hilas pud sila. Puwa sila kabalo nga wa na gihunting na ni sila ron. Okay nang lagyo baya paghuman sa maong kuan. So mao ka to Ma'am Jess ang ato ang balita sa ato ang napakaidungag Ma'am Jess.
0: Wala na.
3: Okay, sige. So, Ma'am Jess, mo niya ito ang balita para lang sa El Castigador o sa MyTC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Lady Anne, sa imuhag report. yawa ning mag tambag-tambag dayta kita mano ikotison. Halo oy sa kuano eh. Sa nagtambag. So, unta wa kung balaan pa lang di ay nga inguna na ang may tabo. May pauntag wala na lang ning tambag ka K5 kay kita man di ay no ay mamatay. Ato oras alas 4:52 na. Karon de aing bulana mga ka-K5 Agosto maunay siya ag buwan ng wikang pambansa mga ka-K5. Ang tema nila karong or tema sa nga gipagawa sa komisyon sa wikang Pilipino, wikang Pilipino at AI. Grabe ka katimbayayong naron mga ka-K5 ag AI. Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. So, muna siya agagi sa ulog. Karong bulan sa Agosto hangtod Agosto 31, subay sa proklamasyon 1041 series of 1997. So, diri mga ka-K5 sa maong selebrasyon. Magawas na diri ang kining gitawag og sabayang pagbigkas at spoken word. Yeah. Paghimo og mga poster og slogan, abay slogan contest, pag sulat og kining sanaysay, ingoman tagisan ng talino, o niya diri na usab masulob ang ato ang mga katutubong kasuotan mga ka-K5. Kining barong Tagalog, barot saya, o guban pang kining mga katutubong hobby mga ka-K5. So, magta-Tagalog tayo sa susunod na sa susunod na pagtapos ng ating ating hindi mo ko kalito kaligwala. Hey, may hapon sa talaga naminaw karon diha sa may public market. May hapon diha boss susumilig. Og sa tanan niya mga staff ni mo diha sa may fish section. Diha usab sa may meat section may hapon. Lapos dito sa may utanan. Good afternoon. Lapos sa Bularan. Lapos dito sa painitan. Sa namaligya o mga makaon, mga chichirya, itlog, grabe groserihan, bugasan. Di lang ko sa silong, ayaw, di lang ko musakas babaw. Sa nininda o mga sapatos, chinilas, sanina, kanang mga PC, mga houseware, sana all houseware. Itaw ay, may hapon ninyo di ahurot ha, sa mga naninda di ahog. Ha? Kabalo. Alas 4:55 na mga ka-K5, balik ko to dumalaman sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Maka DTX og kamay TC ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
6: Hisgutan na to Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity ang, ni ining blood-brain barrier.
7: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
6: Bitaw sa?
7: Muna nga kung ga-DTX 500 o Mighty C pa Diyod ka, makahatag po ni dugang pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
6: Imagine, Dr. Ramil, 7 mm ang kabagon sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humok kayo. Munang naa kini redundancy sa proteksyon.
7: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
6: Yes.
7: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier.
6: Mm.
7: Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
6: Yes.
7: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung GDTX 500 og mighty si Aaron. Adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
6: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich.
7: Mm.
6: Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga.
7: Mm.
6: Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 kung sumay TC.
7: Sulod.
6: Kasulod.
7: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mo ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
1: TJX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
1: TJX 500. Pumali sa mga butika.
7: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier.
6: Mm.
7: Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
6: Wow.
7: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
6: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty si sa imong brain health.
7: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga mag-bind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
6: Yes.
7: Nga naman, basta gainom kag DTX 500 o mighty si adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa mighty si o DTX 500.
6: Yes.
7: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy niini. Mag DTX 500 o mighty si matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
6: Wow. So wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hinderoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ako
8: si Janice. Lukay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kung ba na o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
1: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwi diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:04. Bueno, balita sa tuag tulumanon, El Castigador. Kauban gyapon inyo sa ranas kanginan ka K5, Jezebel Barbicho.

Aga mong oras mga ka-K5, dalit yan nato sa Klinika DTX 500 sa mga diabetic patient, taas sugar, taas o blood pressure. Mag-DTX 500 na mga ka-K5 o niya mas labi epektibo pag yung kini kung dunganan o mighty C alkaline base niya vitamin C.

Day balita day mga ka K5 ag provincial government sa Negros Occidental na kompleto na ang ilahag initial validation sa kapin 4,640 ka hektarya nga katubhan nga naapektuhan sa red stripe soap scale insect kung itawag og RSSI sa nagkalaing lungsod ug syudad sa Negros Occidental mga ka K5. Sumala pa ni Provincial Administrator Refrando Diaz, Attorney Refrando Diaz ag report nag-cover sa infestation levels niya ang areas wala or naa sure or do na nay di naman ko kalito kaling kalaki wala or naay control measures nga gipahigayon mga kakaipay. So sumala pa niya ang task force nagtakda na og intensify sa production and distribution sa biological control materials so gitawag og Biocon sa sumusunod niya mga semana aron palig-unon ag response batok RSSI mga K5 sa probinsya sa Negros Occidental. Panghapon di ay ni Mama Medelina Yamasaki. Isha, good afternoon, Ma'am Jezebel. God bless. Panghapon ni Kagawad Roger Kilias. Diha sa Barangay 5. Panghapon, Wad. Kamusta diya? Alas 5:07 na itong oras mga ka-K5. Aton dawato na report ni ka-K5 Jong Bersales. Kay matod pa. Ang fireworks mga ka-K5 na saag paingon sa dagang mga tao nga nagtapok. Unya, may buto. Pipila ka-individual mga ka-K5 aga na angon. Tabo ni sa Kabangkalan City.

0: sab tag gi-establishar pa natong connection ni adto ni K5 Joe. Maayong hapon di ay sa tanan niya mga KSS leaders, K5 solid supporters. Congratulations mga ma'am kay nakadawat na jud mo og tag 10,000 nga kapital sa inyo hag produkto para nga inyo ga ma-negosyo so sana all. Kita pud unta no makadawat tag ingon nato. Kay di mo pwede ang kwan employee. Ang hapon din ni Mama Carmelita Barbicho diya sa Bagunbon. Ani Madam Imelda Sivili diya sa May Talave. Ni Nanay ay sa ha. Limot dahil. Nanas K5 Jonga sa report.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jong?
2: K5 Jess, imbis nga sa ibabaw, sa ubos, yung buto. Ang kining mga fireworks at kung sa itagayong...
0: Bira ko unsay yung buto.
2: Fireworks.
0: Sige pa tayo, K5 Jong.
2: At kung sa itagayong Kabuganaan Festival 2026. Sa kamangkalan na football field kagabi kay K5 West. Basis sa initial impormasyon nga ito ang nahipos, matod pa ang kining mga firework na gipabuto kilid mismo sa intablado kay K5 West.
0: Ay kilid, kilid di ay sa kilid ra sa stage gibutang.
2: Murag inana tingali dili siguro dito sa may upper proposal. Kaya, imbis nga, pasulbong tayo mo ba, dito hinunin pa doon sa daghan kayo na nagtapok ng mga tao.
0: Basig, dira ra sa ubos, nila gibutang ka K5. Jong, basig ka na yung sa tawag animan niya. Lahira diri, di ba, sa ato sa San Carlos City kung mag-fireworks. Tua man dito babaw sa Annex Building, ginaplastar, or diha sa babaw sa City Hall nga kining karaan, K5 Jong.
2: Basta wala sila inana dito.
0: Ah, yati po na buildingan nila sa City Hall nila.
2: Basig ambot lang sa organizer sa kinikuan. Pero ang report ay sa kilid mong daw sa stage. Dito sa kilid sa stage, dual dito ang operator, aning sound system nga Magic.
0: Uy.
2: Yan, nasa dito, doon ay mga nagtapok sa mga kawani sa Kabangkalan City Hall, force multiplier, og wala ma-account kung pila gyud tanan ang na-injured ang
0: buak. Oh, na-appeal pa sundalo. Na-appeal pa sundalo kay Feb Jones sa picture.
2: Gani nagbantay man agud sila dito ka gabi kay K5.
0: Kaluya pala na nila oi.
2: Kung pag duslit, no lagi na imbes nga tulbong pa babaw. Diri noon sila ay nung buang nining na pabuto sa akin. Mangbuto man daw.
0: Buang.
3: Bayo.
0: Ay, pamalikas niya ba?
2: Hindi ko mong mangbuto mo na yung pabuto
0: na sa akin. Basta kwitis, kwitis, K5 Jong. Kung kwitis na siya. Ano siya?
2: Ha?
0: Ano siya? Kwitis o sa man?
2: Fireworks, kanang kwan yun ba? Kanang...
0: Kanang isulod yun sa kanang... kanang color-color, di ay.
2: Oh, fireworks yun. Literal nga fireworks. Kung ano siya, nakakita ko ano. Ang yung design niyo, ano, is pabilog. Mura siyang mga bula, mura kining granada nga dagko ba?
0: Uy.
2: So, yun mo na siya na yung dusnitan, di ay. Muna mga tulbong siya dito pa ibabaw. Oo, inana. May gani, kaya walay nagkuhan, walay natangpon ng major injury ba? Aning hitabua, pero ubay-ubay, good.
0: Tidaghanang sama na rin, eh.
2: Oo, mapanikaroon ng gitinguhan pa sa ito ang team dito sa Kabangkalan kung pila yun kabuok ang na-injured ni inyong maong hitabuhin nun. Kini, aksidente man eh. Ya wala man ni ma wala na expect
0: tuyo.
2: Nga
0: wala man tuyo
2: oo atong itabuwa dai dito dai mang tupa dai sa katumangan lang tapok po dahil ang dagkutan na kuan nga pabuto. So far, again, give up just wala may gusto nga kininiya na kuan ano, na kaangkon o dako nga kininiya ang injury. Pero ongoing karo nga investigation sa mga otoridad kabahin nila. So muna tumatod nga report karo nga po na para sa El Castigador Program dahil kato sa B3 Body Tax Family Dog May Pixi Latin o Kagi Country sa Gawas Bahin. Ako si Kipab Long Bersales para sa kampi ng mga balita at serbisyo publiko galing awal sa Ragos, K-Pab News. Atan.
0: Thank you so much, K5 Jones, sa mga report. Oy, may hapon di ay sa talaga taga-isla sa Sipawan. Labi na diha ni Rick Smart Kandar. Oga sa tanah niya mga mulu lumulupyo. Ya sa ba oga isla maayong hapon ninyo di ahoro. Oga sa mga KSS leader nga ning tambong kahapon sa business talk with CEO Doc Romil Oil. Grabe, swerte jo kayo mo nga laing ana nga tawo bang grabe ka visionary. Ayaga mga kanabitang gusto niya na sa umaabot anak ko noy sa umaabot na anak ko noy mga Ligo o Boracay makaadto sa mga na, mga beach resort mga nindot niya mga beach resort dinhi sa Pilipinas unta no pohon pohon maningkamot para mahimo ga dato pohon. Ato oras alas 5:14 na dalit yan ato sa Mighty C alkaline base niya vitamin C para kanunang ligo na ato ang immune system natay sundalo sa ato ang lawas mag Mighty C na kanaga Mighty C mga ka K5 sama ra na nga nagkaon ka og napulo ka oranges ang iyahang equivalent sa usalang ka Mighty C nga tag 8 pesos equivalent na siya sa napulo ka oranges nga imong panitad og imuhang kaunon. Pero kog ang gasto sa kining oranges pulo abi 100. Kung mapalit lang kag usa ka kapsula 8 pesos ra. So nana diha tanan ang napulo ka oranges sa usa lang ka kapsula sa Mighty C. So pag Mighty C na aron kanon na ang abtract. Arita sa to issue mga ka K5 kay nakaroon na viral ni karon online mga ka K5 kining plano bitaw nga paglambigit sa usa ka iskandalo sa pila ka mga opisyal sa Malacañang mga ka K5 na pugna ni sa NBI sa National Bureau of Investigation. Gidakop sa NBI ang usa ka talent manager ni ginganlan og Lito de Guzman mga ka K5 na itong ulahing bahin sa Hulyo 2026. Pinaagi sa usa ka entrapment operation sa usa ka 5-star hotel dito sa Malate, Maynila. Na buyagyag di karon mga ka K5 kay sa iyahang pagkasikop dunay kalambigitan sa usa ka plano pagbugaw sa mga talent mga K5 aron dauton ang dungog ni Executive Secretary Ralph Recto. Sumala pa ang mga K5 giingong gi-frame up si Executive Secretary Ralph Recto din mag-recruit matod pa og 5 ka mga babae nga pugsanong papirmahon og picking affidavit. Ang sulod ni ini mga ka K5 magingon nga gikuha sila ni Recto para sa panandali ang aliw kun kana bitong say Bisaya nang panandali ang kanang kamubo sa kalipay. Panandali ang aliw mga ka K5 para bagi entertain ra mga K5. So unya, gipugo sila sa paggamit og cocaine mga K5. Gisaaran pa jud ang 5 ka talents og tag 5 million pesos matag usa o kinatibok ang 25 million pesos. dunay gihatag nga or ihatag nga down payment niya 30% kung mapirmahan na ang affidavit kontra kang rekto mga kakifay. Naining gawas ron usa ka kanang papel. Papel mga kakifay nga na dito ang mga kadabitang muragi. Gisulat na dito ang mga panag-istoryahanay. Bitaw mura siya kanang naa sa pelikula bitaw nga gipangbutang na didto unsay mga pangbuhaton unsay himuon kinsa ang pamayran ana ba so dunay down payment nya 30% kung mapirmahan na matud pa ang affidavit kontra kang rekto unya base sa testimonya ni kaning nadakpan niya si De Guzman usa sa mga nakuha nga cyber warrant data gikan sa iyang cellphone gitudlo niini ang musunod niya mga personalidad mga kakifayba usa na niini si Batangas representative Leandro Levesti nga giingong utok og mao ang nagpundo kon financier sa maong demolition job. Dugang niini si Kanhi Negros Oriental Representative Jing Paras ang nagsilbing taytayan matod pa o tigtunga kon intermediary tali kang Levesti o De Guzman mga kakifay. So tungod niini mga seryosong pasangil, nagpagawas na og sabina ang NBI bato kang Levesti o Paras aron sila muatubang o mutubag sa maog mga pasangil mga kakifay. So nagpabilin sa kustodiya karon sa NBI matod pa siyang kampo mas luwas o panatag siya sulod sa bilangguan sumala pa ni De Guzman alang sa iyahaga kaugalingong seguridad samtang gidala na sa protective custody sa otoridad aga katong lima ka mga talents nga gikuha para unta mooy mo lingaw hatag og lingaw ni rekto mga kakifay. So ataka na nato usay duga ng mga kalambuan ng maonga matod pa paglambigi sa usa ka iskandalo ang pipila ka maopisyal labi na si rekto. Tangan niya nato ni mga kakifay unsay dugang pang mga mubuto niya mga issue. Oras alas 5.20 na. May hapon di ay sa tanan taga Barangay Juana sa Sandoval Family Dia. Good afternoon. Mga parintidos diha sa kuwang partner Junjun Sandoval. Good afternoon. Good morning. Happy to. Good morning.

las 5:21 na. Dahil yan nato sa Clinica Extend Food Supplement. Sa mga hina na ang fighting spirit sa inyo haga mga manoy. Sabi ko yawa fighting spirit sa mga manoy. Ikaw, basig hina na mga kakifay. Baka ito aga performance. Ibabaw sa kama. Mag-extend food supplement na mga kakifay. Pa-extend ni mga kakifay sa tuag kalipay ibabaw sa kama. Kama. Pero kato mga batanon, pwede ramang gyapon mo kakuan ani. Ka-inom mga kakifay, mga batanon hangtod sa senior citizen mga kakifay. Pwede jog kayo mo ka-inom. Aning extend food supplement kay kung mo inom mo ani, ang inyuhang karabitang dugo, nindot ang daloy sa tuag dugo kon circulation sa tuang dugo mga K5 kung naginom ta og extend food supplement. Unya before mo mag mga tulog kuan maglabing-labing mga 1 hour before labing-labing ni Mrs. Inom na daan og extend. Kay sure jud ko daga na nakapamatuod ana bisan og mga bayi mi na may manugid jud nay manugid nya mga kada bitang amo ang mga suking tigpaminaw nga grabe jud ang extend mami jud siya gamiton matud pa kay bisan og kadlawon pa kuno bira ra Japon. Birada noy. So man na ha, extend food supplement aga paliton para ma-extendan pa ang kalipay.

0: pa-joy sadya mga ka-K5 kay sa balita sa nasyonal. Gusto sa uban nga si Bunuan, kato bang DPWH bang secretary, kanhi DPWH secretary, gusto nila himuong saksi. Ay, naunsa naman yung tao ni sila. Ang sandigan mga ka-K5, nagibasura oy aga pagtangtang ni Bunuan sa graph case kay gusto sila nga himuon the witness eh, sana all. Balibaran o kung gibasura sa Sandigan Bayan 2nd Division mga ka-K5 aga motion sa prosecution niya tangtagon si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan o Bunuan isip co-accused sa kasong graft niya gilambigitan nila ni Senador Jinggoy Estrada kalabot sa anomalusong nga flood control project mga ka-K5. Sigon pa sa korte, dili mahimong baguhon ang impormasyon sa kaso tungod naaray na si Estrada ni adtong Hunyo 4. Ang pagtangtang kang Bunuan mausab matod pa aga churi sa kaso gikan sa conspiracy paingon na sa individual liability nga makaapekto sa depensa sa senador. Gusto sa prosecution nga tangtangon si Bunuan aron magamit siya isip state witness sa mga flood control cases. Lakip ang master case batok kang House Speaker Martin Romualdez makikita. Dapat na bisan pa man ini insister sa Sandigan Bayan mga ka-K5 nga ang maong kausaban wala tugti sa maong kanabitang hearing mga ka-K5 gano'n sige naman yung hearing ang kaso ni Kuan ni Estrada. So sumala pa nga iklaro sa korte nga mahimo pagyapong i-discharge si Bunuan isip state witness sa insaktong taning yugto sa hearing mga ka-K5. Sa karon magpabilin siyang co-accused sa kaso batok kang Estrada nga padayon niya gitutukan tungod sa giingong flood control kickback scheme mga ka-K5. So, sana all ha? Ayaw mong pagkonkuan diya nga grabe nag-file dahil sila og motion mga ka-K5. Gusto nila nga mahimong state of witness si Bunuan nga na-appeal man siya. Na-appeal sa flood control scheme o niya himong witness. Mas maayo gurong pangitaon nilang witness mga ka-K5. Kadtong mga tao dito nga wala man nila makita aga mga project. Kaysa si... Sadya biya. Ganjo kayo karo mga kanabitang mga bright boy kay mga ka-K5 niya. Mangita jud og pamaagi unsaon paglusot ang ilahang kaso nga giatubang karo. Sana all. Unta ma kuwana ni no mahuman ni ang kaning issue sa flood control project sa ka-K5 kay dagan og issue nga giatubang karon ang nasud Pilipinas. Katoga, paksilika nga gusto nilang padalian. Sila ray makuan ani, sila ray kanabitang makaganar ang mga tao mga ka-K5 mo samot ni ka kuan kay so, daghana sa kuryente o sa tubig nga mawala nato mga ka-K5 kung madayon ning maong proyekto. Nagliso daga itaaning kuryente. Sige pag burn out. Samot daguro ka burn out pila ka simana. Kay hudo naman sa katong paksilika ang kaning ato ang kuryente. Muregidangat ani nila sige lang kay sila may kuan hari ron sa Pilipinas. Kilaha man yung pagbuot ug unsay dangatan ani kitang mga tao mga krebitaw ga naa sa ubos pinaka ubos gyud. Maguwat na lang tag unsay mga plano sa ato aga ining national government para nato. Dagan man sila mga ayuda gipanghatag ron. binaaning ilahang uplift program, daghan man ang daghan man na kabenepisyo haga pulo kilong bugas, maka hagan-hagan sa tuwa mga gibati nga mga aning kalisod, pero di mapuntanan ang maka abin daghan ang nagmulo karon nya nganong wa mami maapil ana. Tani, ilahan na lang ninggi sanapitong gi tanan ba para malipay ang taway bagulgo. Unta. Kay bot niya nung yan ini. Nga daghan magpigado sa nasod niya nang wakman maapil na ay mga sabi to makita na to mga nagpost niya may kaya man niya nung naapil man. Ngon na lang po may sana all. Sige na may sana all ane. Alas 5:29 binamaga K5 sa 2 oras. Balik ko taon-taon duman lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Pinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamong ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. This is...

Klinika Deo Fresh na sugod karon. Kay ang Klinika Deo Fresh mo ni siya'y kaniga mo patay si mga kagaw tungod sa sangkap nga VCO kon virgin coconut oil. Nga naa sa Klinika Deo Fresh. Sa pag-iulat, mga K5, ba, Klinika Deo Fresh na araw that 48 hours tag protektado. Fresh na fresh, mga K5. Ano na punta, mga K5, is gota sa line pang balita sa kauluhan kay ang kanhi COA State Auditor niya si Wamil. Yawang ngalan ni Wamil. Wamil. Butang ni siya mga K5 niya ikatulong testigo sa misuse of confidential funds ni BP Sara mga K5. Wamil. So, gibutang ni siya sa witness stand si Attorney Roderick Wamil, ang kanhi State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Itawag og COA ICFAO sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlawa mga K5 Agosto 3. Siya ni ang ikatulong testigo sa House Prosecution Team para sa Article 1 sa Articles of Impeachment niya itong gitutukan ang giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million niya confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education. Ilauman niya bitang ipadayag niya og giunsa pag ining pag tanaw og pag audit sa COA ang mga confidential funds og kung giunsa pag-review ang mga liquidation report ang man ang mga dokumento nga supporting documents ani mga K5. So sumala pa ang direct examination pangunahan sa prosecution counsel nga si attorney or gipangunahan sa prosecution counsel nga si attorney Lorna Kapunan. Sumala pa ni Kapunan nga lakbitan sa testigo ang 50 exhibits acknowledgement receipts natong fourth quarter sa OBP. Una pa man may testigo si Wamil, una nag mi gibutang ang mga kani opisyal sa land bank aron pamatud-an ang paggawas sa or encashment mga K5 sa dagkong mga kwarta. Sunod usab nga inibitaw ibutang at testigo ug mang-adlaw Agosto 4 ang kining supervisor auditor sa COA ICFAO nga si Celine May Del Campo mga K5. Pero sa ato ray balaan sa mantong gi divulge ni kwan ni Wamil nga murag nagtugtuyok ramampod ang iyahang mga gipangsulti mga K5. Bisag bali-balihon paguro. Gana na ani nilag testigo eh. Nay Agnes Ramos Garingo, Sani Garingo, maayong hapon tay. Nay Agnes. Kuan na dito inyong kuan oy. Ah, nasulod na to's box nay.

Bitaw, ang sa mga KSS leader ha, ang ilang mga produkto na worth 10,000 na nagipanulod na karton, pwede na makuha. Ha, dito sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Human na man di, alas 5.38 man di. Late na nai! Alas 5.38 na nai. Ugma na po nai. Si Gigi Biga, ingon siya maing hapon idol, pa shout out. May hapon, sir, Gigi.

Shout out ni Papa William dia sa Mahinang ka. Pa, maing hapon ni mo dia. Kamusta dia imuhag kuan nagpadala to siya kuan na palitikog inner bonday. Inner bond niya ipa kuan. Maing hapon ni mo dia Papa William dia sa Mahinang ka uga sa tanang mga kaparintihan ako dia nga naas nang ka mayong hapon. Hindi mo din ako daghan na parinti dia sa nang ka. Nangka ka nang ito ay sityo Nangka Barangay Bagunda. Alas 5.40 na mga ka-K5 sa itong oras sa dahil kinato sa DTX Beauty Shop. O wala pa diya ka sulay aning ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Panulay na mo mga ka-K5. Itaw sulayin na ninyo ha, grabe yun ka epektibo ang amuag mga produkto. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Clinica Day of Fresh, DTX Beauty Soap, o DTX Oil mga kakaipay. Una aga produkto sa K5 News FM o sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diyara ni sa may Barik Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3. Alas 5.41 na. Dali ara sa oras, no? Alami naman po ipanyapon. Ano? Bisa i-prepare na to diha ng mga sudaan. Lami ron i-kwan, sabaw mag-K5, utan. Utan o bulad o diba ginamos, parisag bulad o ginamos. Hindi ka nang halang-halang. Asus. Lami agros ka, ano no eh.

0: kay karong panahon na ba mga K5, daga na mga hulga niya nadawad sa Philippine National Police. Niya ila na ni karong gipangandaman kining hulga sa IED. Ning IED bomba mga K5. Tungod sa usab-usab niya nagkadaghan niya hulga sa seguridad sa Pilipinas, labi na sa paggamit og improvised explosive device kung itawag og IED. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Tatis Jr. na nag-adjust pagyapon ang kapulisan para tubagon og mapugngan ag dala niining maong kagubot mga K5. Kog pinaagi sa pag-training sa kapulisan sa pinakabagong investigative og operational capabilities. Pinaagi sa mga training og seminar, sumala pa ni Natates ang kaning nature sa threats and peace and order terrain. Padayon niya nag-evolve mga ka-K5. So, kinahanglan po sa ato ang kapulisan niya i-innovate o i-upgrade ang ilahang mga nahibawaan o ilang mga skills para masiguro nga makaresponde sila o maayo mga ka-K5. So, mahala pa ni Nartates when it comes to peace and order and security ag PNP. Kanunay nga updated o wala mabiyae mga ka-K5. Sumala pa niya. So, magsilbing na sila ipahigayon niya kinibitang mga IED symposium, threat and security symposium niya ilang tambungan mga ka-K5 sa kanabitang naglalain niya mga aktibidad sa mga eskwelahan, particular na sa eskwelahan, sa mga barangay, ilang pangbisitahon ang mga kabarangayan mga ka-K5. Og ipahigayon ag maong IED threat and security impulsion kay kining ato ag nasod ba ka K5 sa una pag-uong ko kakuan kasulay ani mga threat niya kaning mga bomba ako nay bawuan to ara man dito sa Mindanao sa lugar dito ba gubot na kay dito niya diretso to dili ra man kaayo so karon murag nag-evolve bitaw ang ato ang kining panahon nanay mga bomb threats nanay mga sana mga hulga diha nga ipang post lang online unya i hulgaon ang mga eskwelahan mga establishment niya diha pabuthon niya moneron niya gi upgrade gi innovate pagmaayo sa atong kapulisan ang ilahang kaandam para sa pagresponde sa maong mga hitabo mga K5. So ang kuna na tabangan lang yun nato ang atong kapulisan kina ang komunidad sa kinabitang mga activity nga ipahigayon sa atong kapulisan para pod ma maning makahibaw ta unsay mga bitawg innovative nya pagahimuon sa atong kapulisan para sa ato ang seguridad sa nasod mga ka-K5, particular na sa ato ang mga barangay. So damay safe dial 911 sa mga bitaw na mga emergencies, mga dunay mga accidents, pwede ninyo i-dial ang 911 mga ka-K5 kay direkta na siya nga panabitong manawag ka, naimotubag ana, unya i-connect ka dito sa asa ka nga lugar nga nahimutang mga ka-K5. So dali ra makarisponde ang ato ang kapulisan. So, libre na siya, di na kinahanglan og load, i-dial na nimong 911. So, responde na dayon ang ato ang kapulisan. Alas 5:46 na sa tong oras. Ah, bye-bye. Ah, puli naman. Dali ra kayo, dali ra kayong oras, dali ra kayo ang pizza mga ka-K5. Murarag ang adlaw ba? Tinan. dalian nagdagan, excuse me, sa dali ra kay nagdagan ang oras ingoman ang adlaw, pero ato ang kaning ato ang kwarta, dali ra pug kaayo maakuan mahurot. Wala dayoy bilin ipanagtag sa mga kautangan. Wala may mabilin, piso na. Baklay na sunod. Alas 5:47 na, pasensya jud kay sa tuag mga sukintig paminaw mga K5. Kay kini programa ha, di pa jud kay ko kaning sinati aning mga ingon ani. Di gud ta commentator. Ako ani igor ako muhatag og impormasyon para makabalo mo dia. Nagsaka nag-us-us ba ang presyo sa tuag produktong petrolyo? Itong update sa atoang lakaos panahon. Ay, di ko parehas ni Bobby Valencia nga grabe to. Ang hapon di ay diha sa tanang taga Barangay 6. Labi na diha sa may pantalan. Grabe na nanon rin na, nag-order o galuhalo ba? Diha sa Boulevard. Good afternoon sa mga naninda ron diha. Nagpreparar na sa ilahang mga lutuunon. Ay, karong mga taod-taod. Nanay dagang mga on. Nada ito'y kuan ha, sa ato ang mga ginikanan na ipahimang no, ang ato ag PNP, kapulisan din sa San Carlos, mga ka K5, kay katubitaw na itabo sa duha ka bata gaina, nga kanang hilab nira ang ilahang cellphone, duha, Vivo, magtagsa sila mga K5, 10 anyos, duha sila, dula sila og Roblox diha sa may kanang kapihan. Walay tawo kay Domingo man. So walay tawo, duwara sila na may hulog-hulog diha, vending machine, piso wifi. Diha sila nagpa-wifi. Nagdula sila og Roblox. Naikalit niya ning abot mga K5 o sa kalalaki niya nag-mask, nag-helmet, nag-sunglass. Di gani mo mailhan kinsang naunga mga K5. Kay, kaning, kung dilit ni mo sinati, di ka kailaan ng tawhana, di mo kaila, di ni mo sinati iyang pamayhon. Pero kung kaila to ni mo, makabalo jug bisag nag-mas siya diha, nag-mas para siya. So kato gahapon, naitabo, alas 5:48, mingaw jud ang maong lugar mga K5. Ang papa aning bataa, ang usa sa papa aning bataa, naigipalit dito lang sa tindahan. Unahan ra jud, diha sa may barangay 1, kanabang pasulod ka. Sa may gasolinahan, dayon kapihan, dayon unahan, na yung mga tindahan dito. Dito ra yung papa, pero nalangay. Tungod kay, doon na siya kanabitaw, doon na pa'y nauna ni nga nimpalit sa iya, ha? So, mo to, nalangay siya dito sa tindahan. Pagkabalo na lang niya, muna to, gibalita na nga gilabnihan og cellphone aga iyahang bata og iyahang pag-umangkon. Gigukod nila ang maong suspect mga K5. Wa jud na abti sa papa ang katong nagmotorsiklo mo unsa to yung XRM, black og kanang color pula combination sa iyahang motorsiklo. Grabe da adlong dako mga K5 ga kuan ano ang kini bitaw mga kriminal, magkuan ra, magmonitor ra nato nga kana bitaw unsay kanang makalibre sila, monitor ni sila nato muna nga sa mga ginikanan. Ay ninyo padulaa inyong mga bata gawas sa inyong balay, kung pwede di asa sulod sa inyong balay nga kana bitaw matan-aw ra ninyo sila. Kay og wala goy magtan-aw adto duhar sila didto god. Kisa may makakuan anak nga wa man jud gikalit ra glove nito ilang cellphone. So muna bisan sa mga kana mga idaran, mga babaye magjogging, magwalking, magunsa pa na diha nya gabit-bit og cellphone, ay jud mo kumpiyansa kay kamuray bantayan aning mga kriminal ron. So mag-amping jud ta kanunay. Mara na ikuan sa ato ang kapulisan. Tinga na to ang mga gamit. Yan na to, pasaya-saya na to mga bata nga magdula sa ilang cellphone sa gawa sa inyong mga balay or sa asa mandapit na kabalutang mingaw di ay. para sa seguridad mga kakifay. Alas 5:51 na itong oras. So, hinahinay na ko mga kakifay sa tuag 1. Mahinahinay na ko panamilit. Salamat na lang nila ni Ma'am Edelina Yamasaki, nila ni Gigi Viga, ni Ma'am Aisa Sekretaria, o sa uban pa nga nagtanaw sa ito Facebook Live sa mga naminaw karon diha sa 95.7 sa dial sa ilang mga radyo. Ngayong hapon na lang kaninyo diha hurot. Bueno, sa ngalan sa kinatibok aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, sa ngalan sa mga station manager Sir Brian Mordin, sa muaga CEO Doc Ramil Itangoy, sa muaga Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, sa muaga Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Generoso. Ugma na po puhon makakita mga K5 magkita-kita ug magdungog-dungog ta samang sa samang estasyon ug samang takna. Diri lamang sa K5 News FM San Carlos. May hapon ka natong tanan ug have a safe afternoon ahead.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effect sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa ko mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course wala.
4: Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao na'y trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Najud yon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kay ang immune system ani, Dok.
4: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
6: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: Tier 3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
3: Patay ka butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
4: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug MyTC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
4: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
3: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
4: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
3: Correct.
4: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
3: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawon na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mupatimaw na ang mga sintomas.
4: Manguta na mo ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
3: Ngano man?
4: Mangutana pud ko. Nainom ba nimo ang DTX 500 og MyTC? Dapa jud, niinom ba jud ka og DTX 500? Sige ba kakaon og karne? Mga tamis nga mga pagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilimnon? Kung yes, ang imong tubag ani unya, wala pa ka nakainom og DTX 500 og MyTC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer sa GP.
1: DTX 500.
5: Si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
3: Mura di lang na i-zombie sa imong blood cells.
4: Yes.
3: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naa kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o MyTC matag-adlaw?
4: Inom yun sila na, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
3: O, kana.
4: Usa sa mga notable nga sintoma sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
3: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Ramil?
4: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
3: Ay, inumog DTX.
4: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
3: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, Doc. DTX ug MyTC sa buntag, DTX ug MyTC sa gabi.
4: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug MyTC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug MyTC matag adlaw and be cancer free.
3: Wa ano jud tay igong panahon, Dr. Ramil? Ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Kininasab si Dr. Ramil Uy, siyang maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrede kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM, alas.
13: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
14: I remember the days when you're here with me.
13: Mga karanasan at problemang puso.
15: Ay, nato!
13: Pamilya, relasyon, at iba pa.
14: You and I will never say goodbye.
13: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is K5 News FM San Carlos. Sa maayong gabi ika na tong tanan. Kumusta man mo? Kumusta ang inyong hanga Lunes nga adlaw? Ang akong Lunes kay napuno kog sulat-sulat rong adlaw. Gikan buntag hala sinulatay aning ato ang mga beneficiary sa mga sa uplift the program nga kuan kay mga swerte kayo ang mga na-appeal. Pero okay lang na guys, kay daghan pa kay mga sa mga wala nakadawat or wala na-appeal sa mga programa. Kalibitang mga programa sa ato ano nga maabot from the SWD, from national or asa pa na nga mga ano, ayaw mo kaguol kay nga naman ginatuyok-tuyok ra na. Okay, malay mo baka next na mga programa appeal na ka as a beneficiary. So ay lakahan kay kaina man good night tay nanay nga niingon ni mamo lagmi na appeal. Og wala mo na appeal nay, mas na ko nga wa na appeal. Appeal. Okay, so good evening San Carlos Senyos. Again, welcome sa programang Love Notes. So grabe kay mga kalalabs atong programa no, Love Notes. Okay, ako yun yung lingkod, ako ang inyong hanga lingkod nga wala nagbarugaw sa mga. Ako ang inyong Lady Anne, so hangtod ta alas sa 8:30 sa kagabion. And the same time, uban-uban ni kunin yung mga kalalabs kay daghan kaayot tagpa guys gutan. Karon nga gabi labi na aduna tay balita, aduna tay gugma-gugma. Murag wala naman ta naka horoscope. Sige, birahan ta ng horoscope ron basta may oras pa ta mga kalalabs. Ito na birahan ron ay. And, may yung gabi ino sa mga naminaw, sa mga naglantaw. And, magpasalamat po di ay kuno sa mga tao gaina nga kanabitong kami magod gaina ang nag-validate o validate. Okay, sa mga uplift beneficiaries. Tapos, wala di ko kabalo guys. Nga daghan di kay maminaw sa K5 News FM. Tagaduol na ko. Hi, Ma'am Lady Anne. Uy, lako ilaw mo na sa ako. Uy. Mamaminaw ako sa imong radyo. Sa imong programa, Ma'am Lady Anne. Pero medyo migapaminaw kami sa balay. Uy, mayong gabi, mga taga, ano ha, mga taga, Nabataan. Yes, mga taga Nabataan, good evening ninyong tanan din ha. And thank you so much, okay, sa pagpaminaw. Og labi na diya sa may Rizal proper, Barangay Rizal. Diya sa may tagda, oo, daghan kitag mga listeners sa may tagda, mga kalalas. And, gayon na po na po yung nanay ning duol na ako, as in duol gitya na ako. Hi, ma'am, ay gabi eh. Pag-uwing na ko din sa ano, going na ko din sa station. Matod niya, hi, ma'am, ay gabi eh. Ma'am, kanang naminabi ako ni mo taga-gabi eh sa imong programang Love Notes. Iguala, tinuod ka na eh. It's okay, ako magod na ka na before ko matulog, maminaw, mangyud ko ni mo. Okay, shout out to Nanay Erlinda Cordoves. Hi, Nay Linda. May gabi ini mo diya. Thank you so much. Okay. Kani si Nanay Linda, Erlinda Cordoves. O, dugay na po na kuni siyang nailhan diya sa may Orban. So, Nay, may gabi sa mga Cordoves sa family. Labi na ni Lilibet. Oo. O sa iyang mga anak diha nga naminaw ron. Salamat. And the same time, may gabi mga taga-barangay. Barangay Rizal, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ng atong dakbayan sa San Carlos. Good evening also dyan sa may duha na to ka barangay sa Sipaway, Barangay Ermita at Barangay San Juan. And good evening po dyan sa may barangay. Itong usa-usahon, ay. Ano fair kaayo? Magsugod sa babaw. Mayang gabi yung mga taga Barangay Quezon, Barangay Kudkud, Manaog, Taari sa Barangay Prosperidad at Barangay Nataba. Mayang gabi Barangay Rizal, bari na punta sa padulong na punta area Picas, Barangay Bulwangan, Barangay Guadalupe, mayang gabi. And Barangay Bagunbon, Barangay Punaw. Hello and good evening ninyong tanan din na pong gituhot ng gitanan. Okay. So, good evening po no sa mga naglantaw sa tong live. Naka-live ta sa K5 San Carlos sa digital 95.7. Basiga, gusto mo mo search diha no sa inyo hanga kung naamoy mga load o all. And then, makita ninyo akong live diha. Please, pa-share naman ko guys. Share nang ninyo. Okay? And magpasalamat dahil kung dako over my sexy body.
Lagi i-share niyo ko lang. Kaway batas. Yo, ako ba sexy Bobby. And good evening po sa to ang mga listeners sa may Calatrava, Toboso, Escalante, and Don Salvador Benedicto. May gabi ang mga taga Pinawayan. Yes, natin mga listeners sa Pinawayan. Okay. Hello sa mga Larida family diya sa may Pinawayan. And I would like to say hi and good evening also sa tuwang mga K5 solid supporters. Kumusta naman mo guys? Kumusta? O, pa-share naman ako sa live. Mang ano na lang ta din, himang pakilo, oy. Ito guys, eh. Hello sa mga KSS. Kumusta naman mo? And how's the, ano, how's the, kanabitang, kanaganing, kanang biglaan ba nga nagkaano ka, nagkapuhunan ka? Okay? Kanang biglaan ka nagkapuhunan. So, ato na istoryahon ron mga kalalabs. Kaya gusto na ko guys, i-share yun ako ni ninyo ang good news ni Doc Ramel. Oo, sa to. Basig na po yung mga akong pangutano niya si SM or it's either Miss Barbie Pirolino. Kung sa katong mga gusto pang himo nga KSS leaders. Basig gusto pa, o pwede kaayo mo kung ako sa mutana sa ko ha. Sa kuwi mo pwede ba? Okay. Kaya hindi kasi ako, ano eh, authorized sa mga ganyan. Ano lang ako. Ano lang ako sa mga KSS pero mas natay labaw pag yun nga mo ay makahatag na itong advice. Okay? Ang ato ang station man dito, Sir Brian Morden. Okay! So, sa to din nung balita, usa ka motor. Uy, gaina ka nina hitabo mga kalalabs. Grabe kayo. So, nahitabo ni Gaina diya sa may Babaw, sa may Katiklan, Barangay Rizal, ning atong Dakbayan, sa ka-motor rider na aksidente. Wala ka madyo kayo ng aksidente diya. No, kay one time, dito ka itong gikan mi sa may Barangay Quezon, na uli mi ni Jingjing, alas 3 na kay kakusog sa ulan. Kaya kung wala pa'y ulan, siguro, gikan mi dito, pagkumangod sa Notre Princess and Princesses dito sa Barangay Quezon. Nauli mi alauna, siguro, naabot mi mga alas 2. Okay, nadugay lang mi, nahabit na mi mga 4 o'clock na abot kay tungod nga ang ulan, muhinay, mukusog. Mukusog, muhinay. So maoto nga kung makakita kung mukusog ang ulan, makakita mi ka ng mga pasilungan na mo. So mamasilong mi. Okay, syempre mga basa unya mi sa una lang. Mahirap kayo magkasakit, di ba? So maoto nga ari mi agi sa may ano, sa may tulaang dapit. Ala na agi na slide guys nga usa ka ano sila magnanay siguro to sila. Dako jud kay samad si nanay ay sa iyang tuhod as in ukab ginang kanang kanabitong karsunis niya. Nakita jud na ako bang ano niya. Yun ako sa gipangutan nga kanang sa may ato patawag tagkuan sa dili lang ma'am ana niya. Sa ako pong galantaw ko ba ako gisakitan. So maotong basta gani mang ulan-ulan mga kalalab. So niya labi na taga single og motor. So maghinahina gita sa dalan nun kay wata kabalo sa unahan na ay mga dalan nga putol na ay mga dalan nga kanabitaw danlog. So maghinahina gyud ta no, maghinahina gyud ta kay dili na tumatag an usahay nga ang aksidente ba. Okay, so and napagod ay balita nga pipila ka individual okay aksidente nga nabuthan og fireworks atol sa fiesta sa Kabangkalan City. OMG! Fiesta nila. Siguro, ang fireworks, wala guro ni siya ni Subay. Sa insakto nga kuan. Basig, pagdagkot siguro ning boomerang siguro. Ning balik sa agi. So, ito na rin ba sa ano yung mga balita, mga kalalabs. And what if dili ganahan ang parents sa imuha. Kumbaga, nabi kay boyfriend or nakay girlfriend. And then, you find out nga dili di ay ka ano sa ilaha, dili di ay ka kanabitong, dili sila ganahan sa imuha. Wala sila gusto sa imuha eh, na kuwan lang nga pag-istorya. Wala sila gusto sa imuha. So, sa imong buhaton, kung wala sila gusto sa imuha. Okay, mauna itong hisgutan rin na itong topic, mga kalalabs. And anyway, sa time lang 7:32 na, ang bilis ng oras. Eh,
Ayan na, may gabi dyan ni Nanay Ita ha. Hello, Nanay Ita. Good evening, Laramel Canoy, ni Sir. Kasi ka, ito yung ngalan niya, ni Mot. Kipromise na mamina nga, basta magabi na dyan sa may Orban. Teka, kay kapaminaw og love notes. So, thank you, Gyuga, ayun, no, sa to ang mga listeners and followers. Oo, sa to ang kwan. But anyways, mas ganahan mo dyan, guys, nga ma-share nga tong live. Sure lang ninyo guys, kaya ako rin ginabasahan inyong mga greetings and free to ano ha, ma-drop mo mga greetings. Sige, good evening also to Ma'am Lidelina Yamazaki. Hi Ma'am Lidelina, good evening Ma'am Lady Anne. Nawala lagi ka last night Ma'am. Nawala ko? Kasi nawala Ma'am. Nawala ko last night Ma'am? Last night, nawala ko last night. Ay, oo, wala mo ko yung Saturday. Ma'am Edelina, wala ko yung Saturday, wala ko yung Friday and Saturday, ma'am. Sunday ragyug ko, ma'am. Oh, Sunday ko. Nawala lagi ka last night. Oh, last night, Sunday, gabi na ako. Nag-program ko gabi, ma'am. And to Anastasio Poras Digoma, good evening. Hello, sir, Anastasio. Diyan sa Maya Toboso, Plariding Salamangka. By the way, Ma'am Edelina, no, what do you mean nga nawala? Nawala ko sa program? The program ko, ma'am, daghan ganit kayo mga, kwa dito, mga comments. Yeah, siguro, basig ano, sa inyo hadya nga lugar, basig wala ko, ma. Siguro ko, basig na, kuan ako din na, naunsa ganit na, oy, ka nang, nakuan ko sa imong cellphone, ma'am, baka nang nanangrata. Okay guys, so this time mo please ako song and mo balik lang ko mga kalalabs after this few reminders and mo play taga music kaya para ninyo mga kalalabs.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-MyTC na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og MyTC. Mag-MyTC na.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Around the time now is 8:42 na. Sa kagabi on, guys. And just listening K5 News FM San Carlos. And again, I am your lady Anne. And you can drop your greetings and shout out sa mga kalalabs. But before tanong mo ato sa unahan, okay guys, uy, ay makalimot na ha, sa mga mag-couple diha nga medyo wala na spark ang inyong nga kanang bitaw makaingon bitaw ka nga kanang nonsa naman ni uy, murag wa na may lami ning kinabuhi ah. Kung matulog, tulog na lang. Wanay kuhit-kuhit. Diba? So, para maging maging romantic ang inyuhang kagabion, mga kalalabs, together sa imuhang partner, diha? Dili na na ninyo ika-problema. Kay na nga to ang extend a food supplement for men. Kabali mo guys, nga dako ka niya katabak. Kaya doon na niya yung maka o klabuwas ka. Nga maka, kanitong bantog na siya nga nailhan nga aprodate siya kong labi na bilang energy booster. So, dili kayo sa ingon nga ginagamit na to ning kanibitong extend a food supplement, no? Daghan ko kayo niya magamit sa to ang lawas nga. Kana ganing mabos ang ato ang energy, mabos ang ato ang immune system, and the same time maging maabtikon ta sa to ang trabaho. Wala. Pwede ba niya sa mga boy, di siya sa babae o pwede po siya sa lalaki. So para ano ang inimuha, makatabang niya siya kadako, makatabang og dako sa pagtangtang sa mga dunay stress, makapawala sa kakapoy. So unsa may ibuon, mag-extend na guys! para makahatag kag maayong performance diha sa imuhang asawa. O diba? O, nakahatag na ko ninyo tape ha. Unsa may buhaton para manindot ang performance, mag-extend. Food supplement, diba? Maana ni mong asawa. Aga. Yummy, yummy. Okay, so hi to... Nawala mo ko kung ano. Sige, sige. Ako sa nga pasahon yung mga greetings and shoutouts no, sa itong mga naglantaw dali sa itong live. Okay, wait sa guys ha. Asa naman to eh? Okay, so, hi and good evening to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Hi Ma'am! Kumusta? Kumusta mo ang kagabi on dia, Ma'am Janet? Matod ni Ma'am Janeta Dakda Kabugwas. Good PM Ma'am Lady Ann tanan KS RKSS naglaswa mi ug bulad kalami kay tingtugnaw ron ma'am. Bugna kay panahon kay wa mi kalawod hayag bulan hulat pa mi sa dulom. Ay, tabunan na to ng bulan ma'am. Inan ka Ma'am Janet, tabunan na to ang bulan para dili hayag. Dito Ma'am Janet no ingon anak magina siya no basta manglawod gani kinanglan dulom oo kay kung hayag way isdang makita kay makitaan mo sa isda nga na masol. Mo na isda dili ta diha kay na isakayan. Dita diha kay nas Ma'am Janet kuha unta. Okay, so ako ni basahon ron ba'am ha ang imuhang comment Ma'am Delina Yamazaki. After sa to ang pagbasa kay ganahan ko sa imuhang i-comment. And to Juan Barden, oy, ang akon Jumega nga lamion nga white tatsa. Hi ga Jackie, kumusta man ikaw? Siguro nadala guro ni sa up left. Ay, kuha ni nadala sa up left. I'm sure nani sa up right. Okay, da ma'am, an, sa edad nato karon kapoy naman ng kuhit-kuhit. Oy, dili pod ma'am, oy, ayo pod, ayok ingon nga, ayok ikuan sa imong kaugalingon nga, tungod kay ingon ana nga, ingon ani na ang edad, o niya, wala na kuhit-kuhit, bisag malagpa na lagsagot, magpakuhit. Dili lagi, oh, ayaw ba, oh. Hindi kang panguhit, di abantay ka. Hindi, may nga po dyan, usa na lang ka. Oh, sana all. And to Juan Bardon, lami kayo among Sudan, DJ. Ginisang, usap ninyo mo nga pang comment, rin yung mga Sudan. Ginisang nga gulay, humot kayo, DJ, init papakan ako, di Jack B. Nagluto si Nanay Melchora. Si Nanay Melchora kahapon wala siyong Barbie doll sa iyang attire. Oo. Nga ka na bitong bukhad kay nga sayal. Nga dahil yung naka-sunglasses o black. Dahil naka-headband. Oo. Mura dyan siya ka ng ano ba, ka ng older version sa beanie. Hi, Nanay Melchora Bardon. Nagwapa. Anto, Nanay Cecilia Villacroces. May gabi ka ninyo niya. And sa mong president sa KSS. Hi, Ma'am Gina. Hindi na to. Asa to kong papil? Ano, wala. Ako dito, i-greet ako ang mga, ano, ako ang mga...

Sige lang. Kaya mag-greet ra gyud unya mo tanan. Sige da. Okay, so kay mahal kaayo ang baboy, ma'am. Oy, maong gulay na lang jud para malami atong lawas, di ba? Yes. Kung gulay man gud, oo. Bakay ko ni Doc Romel usa siya ka vegetarian nga tawo. Wala siya kakaon ng mga karni, ana. So, makita gid nimo sa kapiskay. Oo. Bisag si Doc Romel ingon ana na iyang mangidaron, pero makita, di ba? Oo, ako nakaano jud ko ni Doc Romel nga sa ingon ana niya nga edad, ano pa siya gihapon kay nabitang murag nagkabusko nga kanang kanabitang as in masculine kay dating ni Doc Romel. Mobito na nga kay tungod siguro na sa mga ginakaon niya nga mga kano siya vegetarian siya gulay lang. Pero sulay ka na ka ng mga karne, di ba? Dali ka kamaluya, muligid din kay magkaon. Kauna ng mga karni, oo, karni, labi nag banata nimo ng tambok diha agoy pagkahuman nimo kaon, amangita din kag kilid-kilid kay muligid ka. Sumod yun ako ang na-observer ni Doc Romel kahapon nga makita nimo sa iyang lawas mga usagid siya ka vegetarian kay wait, that's gani, no? So, nindot yun kayo. Siguro, sa unang panahon, kung na-exercise lang yun, sige ka, utan sa tong ginikanan, mga utan-utan. Actually, ako, kusok kumukaon, sa karun ng panahon, kasi sige na kukaon og utan. Kanabitang, piliun rapod na akong utan. Sa kanang labi na kanang ano chop suey diha sa may silingan na mo nga alami adyo pa kaluto sa chop suey labi na kanang nagluto si Miss Barb og may talong nga may labi kay higup og sabaw ron ba and to ingon siya, okay, mahal lagi, oo, mahal man gyud ang baboy, Jackie, ikaw na mo lang ang wagi mahal. Nawang sa gimahal, be. Bantayo ka kita ko na. Hi to, Ma'am Juliet Chu and to Sir Jonimar Rodriguez. Good evening. Good evening, Ma'am. Yes, and mas lami pa akong ex among sudan ron, Ma'am, Lady Anne. Wow. Nanahisgutan mo ginang ex. O, di ba ex dapat ginahisgutan? Dapat ang ex, kuha na ex as in ex na na. Pero kay wa pa man ka ka-move on, I'll go on your life. Jan Barda na, Ma'am, did you Lady Anne, pwede ko mukanta diha, Ma'am? Char lang. Oo, pwede kay ka mukanta. Unsa man ka nga adlaw mukanta, kanang na si Sir Jong, kay si Sir Jong, na siya, unsay mukanta na siya din, higa karaoke na sila. Ka-video kimurag, na siya segment din niya. So, try, ano. Pero sa kuan nga program, Jackie, dili ko pwede makapakanta nimo. Kaya ba siguan natin mahimong program sa Love Notes. Magsige na lang tagsing along din. Alright, the time now is 7:42 na. And matod pa sa tuang balita, mga kalalaps. Motor rider na aksidente sa Katiklan, Barangay Rizal. So ato ni tagaanog pagtagad mga kalalabs ang mga balita. Okay guys, so kabalo ba mo guys nga gainaraning hapon na hitabo? Hapon na taog to. Sige. Okay. So ang balita mga kalalabs kay na-landing sa hospital ang usa ka motor rider human maaksidente karon lang hapon Lunes, Agosto 3, 2026. Oh, hapon. O di karon la, mga hapon ginarang hapon sa Katiklan, Barangay Rizal, San Carlos City. Ang biktima, gila nga si Jumar Hermoso. Hingkod ang pangidaron, Olitawo, lumulupyo sa Sityo Tagda, Barangay Nataban sa Maong Dakbayan.
Sumala sa silingan sa exclusive nga interview sa K5 News FM San Carlos, ingon sa mga nakasaksi gikan og barangay Nataban si Hermoso ug giingon nga mi overtake. Uy na. Kana lagi mag-overtake lagi ka. Nag-overtake daw ni sa series or nag-overtake sa series. Oo, kay namay namay nakakita. So nagtestify ang nakakita nga nag-overtake daw ni siya sa series apan nakasugat ni ini ang usa ka auto. Hinungdan nga milahos kini sa barrier sa dalan. Moto nga sa video guys, o posted na ron sa to ang page ha, sa K5 San Carlos Digital 95.7. Nakapost ni ron ang maong balita. So, try ninyo guys og check diha kaya makita ninyo guys nga luoy kay maglisod in town siya. Murag galisod siya bira sa iyahang TL. So, mabitaw na guys nung, ang dalan is ano gina siya? Dalan gina siya. Kaso lang kung dilita mag-amping, dilita mag-amping kay labi sa kanyang magdalita. Mugi na, kato ganyang gabi ganyang mga kalalabs kay gikan ni kuya sa ano, asin ito ni kuya ni Lakaw? Kabalo ba mo guys nga nakasugata gid mi o kanang motor nga walay suga? As in, og wala nakita nako ang iyang sanina nga puti. Og ning daritso siya, ako mo daritso po ko, ay ambot na lamang. Kaso lang, nasilaw-silawan pa nako iyang t-shirt nga puti. Kanya, ako isang giingnan nga, ayaw pag-drive nga walay suga, uy, mangangin, mangka. Ginan pa dyan ko niya, magbuot. Agoy, magbuot pa dyan ko nung po. Pero sige lang kay ano man at least ba kanabitong may mga driver good nga or may mga driver good nga mga reckless kaayo and may mga driver pod nga kapawala-wala ra sa ilang huna-huna kabalo sila nga wala sila'y suga wala sila'y mga makita man lang diha nga ga-blink-blink o sa pabadya pero dili gyud ba pwede na nga mag-drive ka og mga sakyanan nga wala kay suga. Labi nagkanang ingnan ang gabi eh. Kaya kakabalo na kay mga sugata, na kay mga counter flow nga unsa pa na diha nga mga sakyanan. Makuan lagi sa waynada kung mahima. Diba guys? Diba? Nang kanabitay mong hunahunaon nga, uy, dili na lang ko magmotor kay wala baya ni suga. Ang uban nga, bahala na si Batman. Ba, kung baga mangamong ba, mangangin. So, kaning ato ang balita ron nga si Sir Jomar Hermoso. I hope nga ato siya i-pray, no? Nga, unta, okay na iyang kondisyon karon. Kumusta na po kaya siya ron sa hospital? Basta mga ingon aning mga disgrasya. Di, para ba ginaingon nga ka na imong mga sama, diha mo ipikto dayon nga walay ko. Diha na napagkaugma ang imong mga pangus ni mo, pagkaugma, diyan na ka magyayayayay na ka diha. Kanang gi, kuan na ni Jomar, lisod mo ko na diyang dapita, kay medyo, ano, sipot ang dalan ba? Oo. Ang maghihinay, gud ko basta mga sipot, labi diyan, dukog-dukog, oh. Nga mura ka diyan, gisuyop sa babaw. Lagi ka kasabot. Agi min kuya, jingjing, di alas dos kadlawon, mura diyan ko giinat. Go ragyapon. Pero may mga pag-ampo. Okay, para lang dyan makauli ng safety. So, mauna siya mga kalalabs nung ako kita gani. Na ganito sa dala nun, dili kita mo kumpiyansa. Okay? Kidaghan kayong mga riders, daghan kayong mga driver nga, mga mong, ikaw mo sa ginhawa ni mong amping, hinahinay. Nya sila wala silang bungog. Oo. Pag ilaha mo rag bahala, makabahala na ni. So looy jo kaayo ang natungdan mga kalalabs. Sakit tuod sa buot paminawon pero aksidente is aksidente gyud na. Kana gani mag-overtake ka nga kanang kanabitong mag-overtake ka nga wala kay itang murag kaliton kani mo overtake nga o kakabalo nga naa diga gapatubang pero unsay baya guys no naagid baya time nga wala ka kakita nga naa gapato nya mo overtake ra kagkalit no naagid mga labi na kanang ako kasulay mo jud ko kanang mo overtake ko pero ginasituit jud ako nang dalan nga free nga wala ko kasalubong kuyawan masasalubong
Nay mo kasalubong dagko pag na series pag itong iyahang na na-overtakean. Nya pag overtake niya sa series kay siguro gadali siya. O siguro na nga pag ano niya pag pag overtake niya aw ay sugata dayon nga. Daghan jud kay mga ingon ani nga insidente, ingon ani nga kuan nga mag-overtake kay ako ban gani ana maguyod pa, di ba? So that is why nga kung kita maghalong kita, mag-amping ta basta nasa dalan nun. Kay ang dalan nun dili safe. Bisag unsa pa na kaingon mga ah, walay kasugata, wala. Okay. Dili gihapon ba makumpiyansaan basta natas dalan. Okay, so pipila ka individual sa laing balita mga kalalams. Pipila ka mga individual na aksidente. Nabutahan og fireworks atol sa fiesta sa Kabangkalan City. So pagfiesta diyan ni sa Kabangkalan mga kalalabs, angol ang pila ka mga persona human mahisalaag ang fireworks na tuara. So siguro pag dagkot sa fireworks ala nag-iya na lang guro nig asa ni nang lupa. Sa highlights sa Kabuganaan o Kabuganaan Festival 2026 sa Kabangkalan na football field. Sigon sa initial nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Kabangkalan sa lugar, nasaag ang fireworks sa kilid mismo sa stage. Ah, okay, pagdagkot siguro ang ano, sa likod sa stage o nasaag. Hinungdan nga nasamdan ang pipila, ang pila ka mga army reservist force multipliers staff sa Magic Sound System o city employees. Eh, syempre, nakagubot na kay wa na direction ang fireworks. Sa initial nga impormasyon sa DRRMO, gibana-bana nga anaa sa 8 hangtod 11 ka mga persona ang imbolbado sa insidente. Gidala na ang mga samaran sa Holy Mother of Mercy Kabangkalan o District Hospital human makaangkon og paso sa lain-lain nga bahin sa ilang lawas. Paday ng investigasyon sa otoridad bahin sa insidente. Okay, so siguro katong pagpalupok ng fireworks ba na ramang sa likod sa stage, mauto nga ang fireworks, dili pa rin nato din sa San Carlos nga kung natay display or fireworks display, nagus pinakababaw diha sa to ang City Hall. Diba? Agimuha na lang dyan diha, no? Kanang manglupad ng mga itong-itong. Huwag lang tayo mga sanina, ala na, puno na. Basta magpatungod ka. So guys, oo, diligid na ito matagaan ang disgrasya, ang aksidente. That is why nga, katong na, kuan na, nakuan lang yun siguro ang ilahang kuan ba nga kanang sitog ano ay nga naa sila dito anang lugar kumbaga sila ang naatlan sila ang natungdan nga di ba tumingon ang fireworks siguro nga dili ko ni igun kay ako ni silingan kaila ko ni di ba yan ang musulti ang fireworks so kung moto nga pagdagkot siguro ni kalitrag baliw-liw unsa ba diha ni ato sa likod sa stage niya daghan kayong mga naigo. Puta kabalo no kung asa po dapat nila gibutang ilang fireworks. Kay ato adyan ni sa San Carlos pinaka-safe gyud kaayo. Okay, di ba kamo kung ano kung naatay ginatawag nga kung natay ginatawag nga fireworks display, di ba? Ang ato ang mga fireworks na sa kinababuan. Samot na ron nga natay Annex Building ato adis kinababuan sa Annex ba na? Nindot kita naawon ang ato din hinga fireworks sa San Carlos. Kay murag ka safety ba? Kay bisag magbaliw-liw pa siya og kuan, diya ka siya kutob kay dako makay ang lugar. Kani ila ha kay pagdagkot siguro dito din ni dagan sa likod sa stage. Yeah, which is daghan kay mga tawo, daghan ditong mga nakatambay. So mao ni karon nga naay 8 to 11 ka mga na-involve. Okay, sa maong fireworks nga natalang guro siya kasi maguro ni siya mapa nga Google map unta ni siya. Okay, alas 8 so ano na 8:09. Okay, ang bilis ng oras. Before tamo adto no sa tong programa nga asa to ang topic karon
Ato sa ning basahon yung mga greetings and shout out sa itong live mga kalalas. Tani, okay. Hi, Tan. Good evening to us, Joanne Barden. O, si Jackie. Na ako'y afam, Ma'am DJ Lady. Ano sa naunay afam? Na ko ya fam DJ Lady Ann, pero gusto siya makipag-meet na ako. Pero mahadlok man ko, oy ma'am, unsa akong buhaton ma'am, pero nag-chat akong ex na sulayi og uyab-uyab unsay masulti na ko sa akong ex. Nga pugngan man ko niya mag-uyab-uyab og balik. Ang masabi ko lang sa iyo, haba ng hair mo, girl. Diba ang ex ni mo, katong walay gusto ang father sa imuha? Anong mapugong man siya, ang ex naman, wala naman mo. So pa may katungod niya? Wala naman siya katungod. Ingon ni mo siya, kamo na lang meet up sa AFAM na ako, na Asia. Kadyo Jackie, no? Hi to Roy, Kwan Kinky. Pa-shout out madam na naminap ano, nami pa ako tulog kay sa ako ex. Ex ecstasy. Ecstasy extano yon. June Burden, oo, para makadungog akong kanta sa akong ex. Bahalag na bulag nami basta love na ko siya. Diha na. Ga-assume gyapon ka, Jackie. Uy, Jackie, ga-assume gyapon ka nga. Ano, sana all. Kung ikaw, Jackie, kanang imong ex nga imong kantahan, kung kantahan ni mo siya usa ka kanta, unsa man nga kanta. Kay maminaw, maminaw, akong basahon. Unsa man nga kanta ang imuha nga kantahon sa imong ex. Be, sige ko, no, be. Ecstasy, extra, no? X is X. Okay. Ma'am Lady Ann, pwede ko mo kanta diha. Lagi ako good diri. Pakantahon talagi ka. So may kantahon din mo sa imong ex. Sige na. Tagay ko ano, tagay ko diha comment. Be. Isang lagapak na comment sa imong ex, be. Alas 8, dosi na. And I think, mo please akong song mga kalalams. Kay medyo, ay, oh, ano daw? Na siya gi-comment, mahal pa rin kita. By Rockstar? By Rockstar ga, Jack? Mahal pa rin kita.

Gadyagi, kinsa mo ni kakanta sa Mahal Pa Rin Kita? Comment, please. I'm sure. Naminaw ni Sharon dito, ilakananay, nanay, kuan, Bardon diya sa may, kuan Viltura. Naminaw ni Sharon dito. I'm sure, naminaw ni siya. Okay guys, so let me play this song from Rockstar, Mahal Pa Rin Kita. Ako na-dedicate sa kong Miga ron, nga sipa, kaayog, love life. Bisag wala na sa siyang ex, pero para niya, sipa. Here is a Rockstar, Mahal Pa Rin Kita, only here sa 95.7 K5 News FM.

Red Adua's rock star, mahal pa rin kita. Talaga. Talaga lang ha. Sa mga tao ni Ngawa pa kamubuan. Parihas ni Inday Jackie dyan. Nga, wala gihuna-huna kung dili ang iyang ex. Ang iyang ecstasy ex. Kung taga-anti ka, Jackie, o 1 to 10. 1 is the lowest and 10 is the highest. Maratag nasa pageant. Okay, so, Jackie, tagaay ko no ko 1 to 10 nga rate kung imong love sa imong ex asa pa, asa dapit. It is 1%, 2%, 3%, or pila ka percent pa. Comment ko no, B. Comment. Kay murag in love gapon si si Jackie, no? Siya nga ex. Sana all. Okay, dirita sa to ang

0: Kanang-kaning what if kung nahibaw-an nimo nga dili de ganahan ang partner ang imuhang ang inahan or ginikanan sa partner nimo. I-fight mo pa ba gihapon na mo ang relasyon or choose mo na lang bang muatras para iwas sa mga gubot or kanabitaong. Mag-iwas na lang ka sa mga kanabitaong mga gubot-gubot sa inyong hanga palibot. Sa imuhang paminaw, unsa gyud ka importante ang ginaingon nga kanabitaong bas-bas sa usa ka pamilya, diya sa usa ka relasyon. Dalang tay gamay no kay actually kanimang good siya nga nga topic nga akong i-share ninyo ron is my friend manggood ko nga I'm more pud ni si Jackie. Okay, ano siya nag video call me. Samtang gahimo ka gabi iog bulak or buki bitaw. Basiga na mo dya guys nga mga buki bitaw nga like a buki sa made of fuzzy wire. Tingnan lang ko ninyo kay barator gid kay ako. Ako pa mismo ang muhaton. So basiganahan mo dya mga kalalabs kay gahimo kog mga buki. Any event o basta or any occasion. Okay. Or name your colors, name your flowers kay himuon gyud na nako. So karon guys ang nahitabo kaya ni ana siya nako Ma'am Lady Anne. Pwede ko maka video call sa imuha. Inko yes. Oo, wala siya dili ka busy. Inko busy ko this time na ako'y ginaobrang ginarush nga bouquet kay ano ni for the anniversary. So in siya nga ay dili na lang ma'am. Mga alas ano siya nanawag og gabi mga alas 2. Kaya mga launa na, pamigpantalan ka, tambay, minigarigiki dito. So, karon guys, ang hitabo is, ingon siya na ako, and siya, ma'am, what if, na-find out ni mo, nga, ang, sa ako akaroon nga, na-experience, ma'am, nga, na-realize na ako, and nahibawaan na ako, ma'am, nga ako adi ay, nga, ang ako adi nga, partner, na hapit na ginana ko, unta ma-partner, ma'am, uhon, dili di ay kuat, dili di ay buto, or dili sila ganahan sa kuat. Kaya, nakadungog kog mga istorya, kasi ma-feel po na ako, nga ingon anak, nga murag alop sila, na dili kay sila makigtok sa kuat, kung na ako sa ilaha. And then, napagay sa kahitabo nga, na ako sa ilaha nga, dito kuning kaon, pero never give ko, nga giingnan nga mga unta, ana ba? Aning ana ra po ko niya sige. Ugma itapik ko na ugma sa to ang ano nga sa to ang programang Love Notes and paminaw lang. Sige, dili lang nako ikuan kay ako abi ning amiga silingan pa jud nako bay. Okay, so naminaw siya ron. Oo, naminaw siya ron. Kay matud niya magluto og early kay mamina ko sa programa nimo Ate Anne. Sige, no problem. Alright, matod nos. Usal lang ni siya ka short nga advice. Oo, it's a short advice. Ang kalimitang dili nga pagdawa sa usa ka ginikanan. Dili na ingon nga kanang humana or baga gi-end na ang maong relasyon or gi-stop na dayon. Ayaw. Kung love man gyud ang intention diha sa imuha o ikaw pod og love imo intention sa imuha nga partner, importante nga mas may bawaan nimo nganong against sila sa imuha. Unsa may ginahimo nimo, dili man ka mao, gwapa man ka, may makagbatasan, siguro na lang gyud something nga ingon ana kay unsay baga kanawit ang ilang nga first instinct sa usa sa ilahang nga sa nauyab sa ilahang nga ana nga ingon ana dayon diyan na magsugod ang katanga di na pagmaayong pagtagad. So mo ni ron guys nga mas importante nga una imo sa nga kung ano ang sitwasyon. Nga nung tutol sila sa imuha, kay may mga... Siguro may mga reason sila nga nung ingon ana. Pero para nako ipakita. I-try og ipakita sa ilaha nga sa imuha nga pagkamaayo sa ilaha bisag ingon ana kanila. Sa kamaayo sa imuha, ipakita nila nga dili ka affected. Okay? Naragya po na imong respeto sa ilaha bisag ing basta dili lang gyud ka sakiton or usaon ka diha nila. Ug dili sila ganahan mo taga nimo, fine, di ba? Dili man gyapon sila ang kuan sa imuha, importante ang imuha mang partner, pero mas nindot magud ang relasyon kung magkasundo ang ginikanan og ikaw. Mas nindot magud gyud ka ipaminawan, di ba guys? So karon ang ipakita ang pagka-responsable nimo bilang girlfriend or partner sa iyang anak. Okay? And i-try. Basig po hindi ay tagaan nimo tayo mag-imong kaugalingon na mailhan sila. Basig ikaw po, doon nga lang kaskiliga. Gamukmukra po ka, di po ka historiador. Hili pa rin ako. Nabisag na rin kaskilid mo, tigib-tigib na itong baba. Sabuan na ng mga kalalabs na naman. So, magdigingon nga, ipaglalaban ko, diba, hanggang sa dulo ng mundo. So, muna nga, tagaan silag time nga, maila-ila ni mo sila. And, mas nindot nga kung tagaan ni mo suporta ang imuhang partner. Okay, tagaan mo suporta imong partner. Kaya, ang isa ka, isa bito ka pundasyon sa usa ka relasyon na mabuo. And then, open ang komunikasyon, respeto sa pamilya, o pagtinabangay. Mugi na pinakanindot kaayo, okay? Sa mga kanang, kumbaga, kung ingon ana man, ang relasyon na ginapakita, mas maayo, diba? Dili na kinanglan nga mo pili. Kaya kung ako no natunong sa imuha, dili ko mo ano give up. Sagdaan ako sila until nga ma-realize nila. Basta wala man lang kay gibuhat, wala man lang kay maot nga intention, wala man lang kay kwan sa ilang anak, no, di ba? And ipa-prove sa ilaha na maayo ka, buutan ka, responsable. Umaro man gud na, okay? Kaya sa diha pa lang daan ani may kumbaga dako na kay kagpuntos. Okay. So ayaw og kuan imo hang kaugalingon. Ayaw i-give up dayon. Kay mas maayo magid na nga ingon ana. At least oo, at least pa lang early pa lang kabalo na ka nga ingon ana. Di ay ang pamilya sa guy sa imuha. Pero kung ako imuhang pangutan-on, dili ko mo give up. Dili na ko, dili ko musuko. Kaya na naman, kami may magpuyog siyang anak. Dili man sila. Oh. Selfish, boy. Okay, Sir Aidong Rizaldo Hiligan. Good evening, my lady. Ang shout out ko gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbakon, Barangay Bulwangan. Request ko gusong Bilog ang Mundo by Manny Pacquiao. Hala doon, din ako kaplay og song kay Hapit na Kumahuman. Ugma lang. Okay? And, Sige. Alas 8, kana? Wala taroy ang atong horoscope ba kay ano, nagbalik-balik na lang siya. Siguro, kanisya nga horoscope is good for 1 month. Good for 1 month siguro. Kaya pari-pari haraman. Sige lang, mangita na lang ko tomorrow og lain nga horoscope. Kaya kung na-share na ako kay maghihapon niya itong ningagi. Sige lang, kay tomorrow, mangita tag-horoscope. Siguro kabalo naman mo sa mga zodiac sign dyan. Okay, so, hi to ma'am, mama, yeah, sa may, Ilaca Rizaldo ba? Okay, so may gabi din ha, nimo. Ilaca ma'am Gina Padilla Sortigosa. Good evening. Alas 8:20, 20, noibi. Okay, dali kami ng oras. Wait. Alam yung malaning oras mga bago din magbasa-basa ta din higmang mga comment. Nagdoon ako nabasa, Ma'am Idelina, still there? O din ako mabasa, Ma'am, nawala na abi, Ma'am, na deep in ng imuhang mga comment. Basig ma-comment yung magbalik, Ma'am Idelina. Ma'am Idelina Yamazaki. Di na ako makita, Ma'am, di nandiyan ako ma-irog. Okay, guys, so, daghan kaayo tag-uga tomorrow, Tuesday. But by the way, ang ato ding mga KSS, no? Okay? Basta, ano lang yun sa negosyo. Okay? Focus lang yun sa negosyo. Katong mga ginaingon ni Dr. Romila Itangoy, katong yung gipang ingon nato. Mauto yung nindot kaayo, masundon. Kaya nga naman, ano man good, proven and tested naman good sa iyahang part. Nga ingon ana. Diba? So, Mami Delina Yamasaki, thank you so much. Okay. Ingon si Mami Delina, related sa itong topic, no? Nga, what if, nabawaan din ni mo nga, ang parents, oo, sa imong partner o sa imong boyfriend, wala ganahin sa imuha. Na-find out ni mo nga, ingon ana, di ay la reaction. So, if the parents of the person I love don't accept me, I won't repay rejection with bitterness. I continue to show them respect, kindness, and patience. I believe that love is proven by character. Yes, ma'am. Character gid sakto ana, ma'am. Not by arguments. Ano magigbang makipag-argue man gyud nga pwede ra man ipakita nimo kung unsa ka, diba? So, guys, lagu madugay ma-realize ro man nila nga naay sayop day sila. Okay, guys. So, daghan jud kay salamat mga kalala. So, naninisinyas na ito ang HR. Sorry, HR nila. So, sa ngalan na lang sa akong kaubanan din, Miss Janine, akong tech, and Miss Barbie Pirolino, among HR. And the same time, sa mo ang ngalan na lang sa among station manager, Sir Brian Morden. And of course, sa mo ang bossing na mo. Okay? Nga pinaka-generous na bossing. Big boss na mo, Doc Ramil. Uy, daghang salamat and good night, everyone. Thank you so much. God bless, mamwa. K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always na gabasa?
3: Kag, nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
12: Correct.
11: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
12: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
11: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
12: Delikado.
11: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
12: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
11: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
12: Dili ka ginhawa?
11: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
12: Unay kuyaw.
11: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system. Husto. Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
12: Mojudok!
11: Dako dyan akong pasalamat sa mighty Sir GP.
12: Oh.
11: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nag-develop og allergic reaction.
12: Bitaw sa?
11: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
5: DTX 500!
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
14: Sakit ipangihi og ako po dyan puson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
14: tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
11: Muna kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
12: Husto.
11: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
12: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
11: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga pabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo

0: adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ilalang kaadlaw na wala na akong UTI.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
6: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
5: jud, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
6: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
6: Oh, stop.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
6: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
6: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtaini na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
6: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
6: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
6: Kolesterol is not bad, ha?
5: Kinahanglan
6: kini sa ato ang lawas. Mao ni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapag magawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
6: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
5: Correct.
6: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
6: Oh.
5: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
6: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
6: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap di sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
6: Wala!
5: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
6: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
6: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 bio gyud, nindot ta, Sir GP.
6: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado, ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
6: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance mahimong gallstone.
6: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
6: Wala.
5: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
1: D3 bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud ka ay.
1: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
6: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maojud na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
6: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
6: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
6: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
6: Wala.
5: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
6: Unsa pa jud, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
6: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
6: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao'y medyo na siya ay pinaka the best nga fuel kung sasakyanan pa na fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog.
6: Very
5: question
6: efficient.
5: Ang imong D3 nabay ketones?
6: Wala.
5: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo BCO og D3 sa imong lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade jud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
6: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: D3

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX
3: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, agad ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi agad akong nga panit.
5: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabagal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend food supplement for men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpaminod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Papalit sa pinakadol ng butika sa inyong lugar. DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntar pa nga pibangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman from Man!
10: Ako si Renato, nalarma ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: Neurological disorders.
12: Fritzy Pedreta, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamilod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
0: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
3: lugar. DTX 500.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa,
6: kag nagabasa. Baho ang kilikili?
8: Mag Clinical Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
10: Ew! Yucky!
9: Mag Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: Mga matarong, nagapakamayo siya. Suno sa mga pulong ni Kristo mismo na aton mabasa mag-uturan sa Matthew 5:44-45. So, kumusta kamutanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi mag malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan, at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga natikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa supervision manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong botambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya dari sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Oh. Now, bangod kay may pagtuog siya kay Kristo, amo nga siya nakipagkita. Kung inyo basahon ko mo naman ang sugilanon diri sa aton mabasa sa Juan kapitulo 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 8 aton nga basahon. Diri magautoran ang aton mabasa nagasiling karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Dios." Sino ko di mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua? Sa tiyan sa iya iloy kag mataw?" Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngiharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon, diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya bersikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga diri is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao ka muliwat, indi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iya mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoan. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang cross sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawo ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59 versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas, ang daan mo nga mga kasalaanan, bisan ano, grabe nga sala, ginpatawad siya. Bangod siya pagtuo, nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag, nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol, Roma or Matthew 3, versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan, kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi, bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Korinto 5, versikulo 17, nga bisan sino ang ara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan, subong, nangin bag-o na nga tao. Indi sa paghimo sa ilang kagulingon, suno sa ilang mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios, sa pagsunod sa iyang mga tikang, sa pagpabanaag sa iya kinaiya, kag sa pagtinlo sa ilang kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. nagkasubok kamo tumtum sa panginulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubok, nagatugas ang panginulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubok, sang kalibutan, nagtugas ang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubok kamo suno sa Diyos nun nga sahe, kung daw ano na pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaagig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Diyos. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Diyos kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Diyos. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Diyos sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinahanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinahanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments, pero hindi gidina matuod. Pila na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45. Sa Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaiah 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kon isa ka tipik indi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kaugalingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoan. Salmo 40:8. Ang kasaguan sang Dios gikan sa iya kinaugali indi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasaguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasaguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling. Ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios kag sa pagpamatuod. Pagkamatuod, hindi ini mahimo. Roma 7:8-7. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, na ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon pagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Sunod sa Juan 3:3-5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3:4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi si dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin na nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto siya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon na kinaugali. Anak siya sang Dios kay nakabato na siya sang espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nga nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios. Matumano naton ang iyang mga sugo kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21. And 6 versikulo 2. 1 Corinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal, sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kon pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teriya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangop kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at nasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Ramil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and addiction. Pagpalain sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. Woo! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.

0: pinakadugas sang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagid.
1: Extend Food Superman for Men.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: La chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan

0: Doon nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palalakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct. Kaya
0: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy Jord imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty si kada adlaw.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabalik sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino, Sir JP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LD LDL nga gitawag
0: bad
3: sa
0: cholesterol.
3: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
3: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang inutilize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsada ha.
0: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ramo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Gani Lung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagadlaw. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health
9: News D3 Bio.
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Atong isgutan Dok Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
3: Oh, sige, giton ang Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir GP, siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
9: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa? Naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
3: so,
0: D3.
3: Kining
0: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
3: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
9: D3 Bio!
12: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida. Damay lang naabugog magkaligsi.
14: Ubon og sip-onon nako.
13: Tatikog Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
14: abog og taligsi.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kayo.
13: Ang Mighty C.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
3: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaut Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
3: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
3: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
3: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
15: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
3: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
3: Correct, Doc.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
3: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abuso.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hutdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunogon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Mao jud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
5: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
4: Kada so,
5: bang nakay pindutan.
4: Murag mga na i switches ano?
1: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pud nimo.
5: Oh, pindoton pud nimo.
4: Automatic
5: diha. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
4: So sa mga tao di nga dugay nang gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
5: So mag D3 Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
4: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mil, so time to save pagbaybay na hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
7: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas sa 5:06 na sa bundag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: it's hard to find music library.
1: A little K5 Saumaga! A little K5 Saumaga!
2: Yes, my buntag world. Good morning, Philippines. Good morning, San Carlos. Welcome, my galadri, sa itong pagpalayag sa dalawa na balitang K5 sa umaga at lahat karoon ka Martes. It's 4 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome din sa itong pagpalayag, mga ka-K5. Kauban ninyo karoon ka buntaga, inyong kubos nga higalas kanginan ka-K5 ninyo, Jong Bersalas. Ang programa mga higala, live na labakit andin sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog takar mga tungura diha sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. Sa 18 ka mga barangay nga na palibutan din, o kung na nagkapalibot din sa Dakbayan San Carlos, good morning kanyang tanan diha mga higala. Kamusta inyong kabuntago? Naot nga namus kapiskay o kamayo sa inyo hanga panglawas. Hinaot may galang ang adlaw na sa mga K5 sila ing adlaw ning buwan sa Agosto. Gapon padayon tang mo aginod para sa pagkabot sa tuang mga pangandoy para sa tuang mas hapsay nga kaugmaon mga galang. Hala sige. Sa tanan-tanan nga maabtan karon sa tuang sibya karbuntaga diri sa tuang telemono. Again may buntag og welcome. Siyempre, sa itong silingan, usab ng mga dapit mga ka-K5. Ano? Namabot sa itong signal karong nga buntaga, particularmente din sa may lungsod sa Don Salvador, Benedicto, lungsod sa Valle Hermoso, Negros Oriental, portion sa Giholngan, Negros Oriental, and also diri sa may ato ang silingan nga isla. Diri sa may lalawigan sa Sugbo. Ay may buntag ganyan yung tanan diha. Tulab nga din sa may lungsod sa Calatrava, padong na din doon sa may lungsod sa Toboso mga ka-K5. Kumbaybay ito mga suking tingpaminaw diha. Nag-monitor ka na ito via Fabulous Toboso Click FM Radio. And portions of Escalante City, Negros sa Occidental, mga higala. Utom siya naka mata na karong abuntaga. Make sure nagkapamainit mo diya. Make sure mga kakipab nga sa inyong pagbangon. Kahigop na mo diha o init nga kape. Kinamang iba na ito mga kakipab nga pag mata gikan sa kuan, gikan sa higdaanan. Murekta na dayon sa trabahoan mga ka-K5. Ay ang oras karon, grabe ka paspas. Grabe ka kuan, grabe ka kusog mo idog mga higala o grabe ka kusog mo sibog ang atoang taknaan. Kuning ang uban, ga hingagaw mga higala nga dapat pagmata sa sayos kabuntagon kung mahimo. Kuan ay daghang langan mga ka-K5, rekta-rekta na padong dito sa tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kaya na ang realidad sa kinabuhi usahay mga ka-K5. Kaya dili na kaligo. Kaya mag-agad sa samot na kining mga trabaho kanang naa sa open field. Rasa ng trabaho mga ka-K5 nga mag-construction. Or unsa pa ba diha nga mga matang sa trabaho mga higala nga kanang mga kuan bitaw ma kanang maigo sa silang sa adlaw ba mabuad sa silang sa adlaw mga ka-K5 bona mo sagad ana sa ato mga kaigsunan basta ingon ana sayo kay nang mong sayo kay nang mo time in kay para nga inighayag unya lapad-lapad nag-agi mga ka-K5 no ya yeah, pwede na sad magkapahuway-huway ikan sa sakit kay mga ka-K5 nga silang sa init sa adlaw mas bintaha gyud ng pagbangon sag gamay higop lang mga ka-K5 sa init nga kinini ang kape. Mas bintaha gyud nga mainit-inita na to ang tiyan pagbangon nato gikan sa higdaanan. So tay lang gyud rekomenda ato ang DTX Coffee Mix. ang kape mga ka-K5 nga tested and proven nga makatabang gyud nato nga ma-boost ang ato ang morning mga higala. Dili lang mapampaboost sa ato ang kabuntangon. Syempre daghan pa tay mga benepisyo nga pwede makuha niini kun sa mga sangkap nga ana niini. Ito ang chia seeds, amplaya extract, and the sugar cane extract mga higala. Present ni siya sa ito ang DTX coffee mix. Bukan sa panadya ang mga challenges, mga uncertainties. Ito ang experience along the way sa ito ang pagparikay-sikay mga higala. Ma-maintain na ito ang posture and calmness mga kakifan basta magka DTX coffee mix ta every morning. Sige, alas 5:12 na sa kabuntagon. Arita sa uban pa natong mga pagpanimbaya sa to ang mga live viewers kabuntaga man ang iba ay ba ka kumawas kabugwas may buntaga. Ray Caballero lingaw-lingaw good morning and Arcel Moyong may buntag. Sige, salamat kayo. Alas 5:13 mga higala sa buntagon. So ito mga top stories of the day karong buntaga isugutan nato ni mga ka-K5 ang una ang pinaka latest nga lakaw karon sa panahon kay di ba murag naanto si Bagyong Luis mga ka-K5 ato ning subaybayan kung di ina ni dapitan ni si Bagyong Luis. Sa samang higayon mga ka-K5, may report karon nga ito ang kauban si ka-K5, Jezebel Barbecho. In dulan matunpad, usa kalibo ka beneficiaryo sa uplift program din sa ito ang takbayan sa San Carlos. Kadawat na sa ilahang tag 2,000 pesos nga cash assistance. Wow, congratulations! Samtang soban pa nato mga balitang lokal mga ka-K5. Nga dalit ka nato sa mayang kabuton sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Uy, may disgrasya na ikagahapon di ayo. From Wilbert's hard to find you. Sige lang. Ito pa ning tinghuaon mga ka-K5, ano? Soban pa nato mga balitang lokal nga istoryahan karong buntaga mga ka-K5 diri sa itong tulumanon dahil doon ka mga managsuon unta nga mag padung unta manguriente o isda mga ka-K5 ang namiligro ang kinabuhi man sila maanod sa sog sa suba mga ka-K5 sulog ba? Samtang kaya nanambag sa hubog mga ka-K5 o pastilan. Nanambag kaya maulagi na. May nagmaoy. Nadunggaban, Jenner Munjay, patay. Ay, grabe. Kanauban pa mga balita. Gato ang pagkadadun karon rin. Dito ang tulumanon. Oras, dalit ka na to sa mayang kaubuton. Or 15 minutos na naglabay sa tak ng alas 5 sa kabuntagon. Oras, dalit ka na to sa mayang kaubuton sa DTX 500 Capsule. The Superior Antioxidant. Basig halap na dahil mong pananaw. Basig wala na kabantay. Kaya wala ka nagka-check up. Kaya way kwarta. Basig taas na dahil kayo dahil mong blood sugar. Tungod kay diabetic ka mga kakipa. Pag diabetic ra ba ka, permi kang buringot. Pag diabetic ka, Jiner, permi kang kuat, permi kang grabe taong permi kang masuko. Kay taas day kay imuhang blood sugar di ay. Kinanglan nimo og insulin mga kakipa. Ya, permi kang maluya. Oh, dali ay kang luyahon mga ka-K5. At the same time, ay mga higayon nga ga-palpitate ka. Ay solusyon ay anong mahigala. Ito ang DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Katabang parang malimpiyohan ang ito ang kinibitawang ugat nga mo ay ayanan sa ito ang dugo mga ka-K5 para nga muhapsay ang ito ang blood flow. Dilita high blaron. At the same time, dilita mga ka-K5. Kinini ang dalik dukaon ba? Kaya mo dahil na i-maintain ang levels sa ito ang sugar levels sa ito ang lawas mga igalap. Kaya doon na ni siya ay pinakapait daw nga porsyon sa tubo nga gi-extract mga ka-K5. kana dai siya nga kuan, kana dai siya nga elemento junior bunjay. Nindot kay kini ang epekto dai sa tuang nga panglawas nga walay naka-discover. So sa taas na kaing panahon na diri naman di ay pwede makuha sa tubo. Detox 500 capsule mga kakipan. Ipares ninyo di sa Mighty C, the alkaline-based vitamins. Okay, alas 5.17 na dito maglangan na rita sa toang weather update. Karong nga buntaga mga kakipan. Unsa may pinaka-latest nga lakaw sa panahon karon. Now, nato ni ang toang local forecast din sa lalawigan sa Negros Occidental. Ang atong lalawigan karon apektado mga kakipan ha, sa localized thunderstorms. Naman sinati na to ang patak-patak na sad nga pag-uwan. Base niya sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa mga kaki-5 adlawng Martes, Agosto 4 ning tuiga mga igalam. Unya ang Ilocos Region CAR or Cordillera Administrative Region Central Luzon o ang Cagayan Valley mga kaki-5 tado ni sa low pressure area. Nga lakip usab din hi nga maapektuhan sa habagat mga kaki-5 ang Metro Manila, Occidental Mindoro, Calabarzon, Marinduque, Oriental Mindoro, Antique, Iloilo o ang Guimaras. So mo ni ang pinaka latest karon nga lakaw sa panahon din sa ato ang lalawigan sa Negros Occidental mga kaki-5. So dili kakumpiyansahan kay basig magka experience tang pag-uwan-uwan sa dalan pag uwan manggod dangog usahay ang kining kuan dangog ang kining pagkidibang dalan syempre kay nabasa mga kaki-5. Sa to ang mga mga motorista hinay-hinay lang sa pagpadagan ha. Kay niadto ra bang nakalabay nga adlaw dunay kuan dunay na pasok General Bunjay sa atubangan sa usa ka pick up diri mismo sa city proper mga igala diha sa may yadto to sa may Ilagan. May gani kay buhi ra niya nagkasettle na dato sa mga kipab. Gawan to siya sad. Good morning, Jong. Shout out ni Papa ni mo sa'yo na malhin sa Cabo. Uy, may buntag niyo diya, ma. Diya sa may barangay Magtiko. Para daw si Papa na malhin daw sa Cabo. Masaba Gante Analin. Good morning, Sir Jong. Shout out lang diri sa si Chulupaw. Good morning, everyone. Thank you, Lord. Oh. Cindy Bailon. Krisologo. Good morning, Sir Jong. Shout out sa akong igsuon si Gemma Gonzalez Bailon. Samta sa dugang pa nga detalye sa to ang dagan sa panahon karong buntaga mga kaki-5. Uy, duha na gyud ay kakuan. Duha na kay LPA mga kaki-5 ang ni Adrian na sigpatan sa to ang Philippine Area Responsibility. Unya usa ang may usa pud ka bagyo sa tulo ka weather disturbances ni mga kaki-5. Matod pa ni balik isip low pressure area ang Bagyong Luis, no? Hinay siya from typhoon category nahimo siyang low pressure area mga kaki-5 na ani sa may kuan Piña Blanca Cagayan base ni sa 2 AM monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa karong adlaw mga kaki-5 oh. Onya na pag-usap jud ka LPA nga na monitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility na ni siya nasigpatan sa kadagatan sa Balawan La Union. Oh. Onya si Bagyong Dolphin na nasa gawa sa PAR na monitor sa gilay-on nga 2,340 kilometers east sa northeast extreme northern Luzon mga kaki-5. Doon na ni siya gikusgon nga 150 hangtod 185 kilometrahe per ora. Pastila ni mga bagyo ha. Atong miagi kinsa ito, Jenner? Si Inday? Itong kusog kaiba nga wala po naglandfall. Inday, no? Oh. Puros mga kusog ni mga kaki-5. Si bagyong kuansa do si bagyong dolphin, dolphin manggod, literally kusog jud siya. Dolphin manggod mga ka K5. Kusog kaya 180 mga ka K5. Mga gani kaya wala siya kakuan, wala siya kalanpol ba? Nara siya sa, kundi mo niya ito ang nasod, nara siya din dapit, murag, yarang gituyok-tuyokan mga ka K5. Buti ngayon din nga na yung mga porsyon karon sa ito ang nasod nga maka-experience sa mga pag-ulan. Mauna, sa katong mga kuan ba, katubitaw mga lugar, mga igala nga dali kayong bahaon, dali kayong mutaas ang level sa tubig, ay mong kumpiyansa diha. Ayaw mong pakampante diha mga ka K5. Alerto kanunay kay Basibag wata kabalo. Wata kabalo unsay mahimong sangputan mga ka K5. Diri sa San Carlos, wala kayo mga ka K5. Pero natay mga kininiang labyan man good nga mga unsa ning information gikan sa to ang mga kaila. Grabe ang ulan dito sila, labi na sa mga bukid. Sa syudad wala kay engineer, pero sa mga bukid engineer grabe kusog dai kayo. Magbaha-baha jud siya. Ana ay gid mong kumpiyansa di mga ka K5 kay tungod ni aning panahon na to karon nga wala makuan. Pero wala maangay. Magod kadaghana naman ani tulo ka buok. Kadungan-dungan. Pastila no kini tanan magdungan ning sulod jener. Agoy Ginoo ko dakoy problema nato din gyud. Basig ambot lang gyud. So, pasalamatan nato ato amahal nga makagagahom. Nga di jud niya itugot mga ka K5 nga maalaot pag itag samot. Ampay alaot ta din nila. Samot pa jud tag kaalaot pa jud mga ka K5. Na, mag-unsa na lang, no? So, kining habagat, maybe, dako po nang natabang ba? Plus factor ni ang habagat, mga K-pop, nga kinin siya, nang, kuan, nang, naiway siya, Jenner Moon Jae ba? Eh, maybe, kung wala ni, kinin tulo, Jenner, sulod yun ni, din, pasok sa banga yun ni Jenner. Yan, ibaw na ba itang, ito ang nasod, base sa mga nangaging pagtuon, mga igalam, karon nga kuan, karon nga era sa tuang karon nga era mga ka K5, ang ato ang nasod usa sa gikabig nga pinakahuyang nga nasod pag abot sa or kini ang basta baha na hisgutan mga ka K5, di ba? Sumara gud, di ba tong nangaging adlaw, pilar ka ito, gamay ra ito kay nga amount sa ulan ang ato ang na sinati dito sa may northern portion mga ka K5 sa tuang distrito. Pero ang mga sapa pwede na ganing lauma dayon, no, kay mga teachers ng labang in town, no? Nag isa-isa mga ka K5 sa ilaha in town mga kuan, sila mga pantalon kaya pag makasugod o bunok manggod, di na jud muundang. Oh, di na jud muundang. Sige na lang jud og kwan, sige na lang jud siya og sige na lang ulan. Na nakapait mga ka K5. So at least basta kay ang amo ang pahimangno dinhi mga igala. Kamo gid na sa mga flood prone areas, palihog lang. Alerto karunay mga K-5. Ayaw jud mong kumpiyansa. Alas 5:25 na. Bantita diri sa dugang pang mga report karong buntaga. Isigunda mano na ito. Si K-5, Jezebel Barbecho. Sayang local report karong buntaga. Kay dai dulan na 1,000 daw ka mga beneficiaryo sa uplift program din sa Dakbayan sa San Carlos. Nakadawat o tabang financial General Monjay, 2,000.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maring Jess, good morning.
3: Yes, K5 Jong, ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Negros Island Region kon NIR in partnership sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO gisugda na ang distribution sa 2,000 pesos nga binulan niya cash assistance ngadto sa 967 ka uplift program beneficiaries gahapon Agosto 3 sa Barangay 6 Covered Court. Ang DSWD Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon uplift program tubong og tuyo nga makahatag og support ngadto sa mga vulnerable sectors nga apektuhan sa pagsaka sa fuel og living cost nga dala sa energy og external crisis kakifabjong. Ang APLI program dunay tulo ka barangay beneficiary groups, for peace o walang gutong program members, ilawom sa group 1 nga nakadawat na o one-time assistance near poor families nga nalista sa Community-Based Monitoring System kon CBMS Registry under group 2 ang low-income SSS workers ilalom sa group 3. Alang sa current payout, aga 967 group 2 beneficiaries gilangkuban sa vulnerable and near poor families gikan sa barangay 1 to 6 og Bagonbon nga gi-identify pinaagi sa 2024 CBMS sa Philippine Statistics Authority og ang ilang madawat matag bulan 2,000 pesos nga cash assistance gikan sa July ngadto sa December 2026 pinaagi sa ilang registered GCash accounts ag distribution activity magpadayon hangtod Agosto 8. Kaki 5 jong. So ag beneficiaries sa maog pagpanghatag og 2,000 pesos mapasalamaton sa maog programa. Ag maong balita hatod kalato sa Mighty C. Aron karon ay tang update mag Mighty C. Ako si Kaki 5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Salamat Mads. Sibuhan niya report. Okay kayo? Okay kayo, Sir Hard Worker? Ohayo, gisay man, Sir Jong. Lanong kay Kadris may shipyard. Sa may, Sir, Balamban, Sir, no? Balamban, Cebu. Mayroon nga wala na musulod mga bagyo, Sir. Oy, kay nahurot na rabang pondo sa gobyerno. Sige, ayuda. Itang taxpayers, mao'y gabayad sa utang sa Pilipinas. Sige, sigutan nato nero na sa itong pagbalik kay alas 5.29 na sa kabuntagon, mga igalan. Stand by for a while. Kaya karoon sa itong pagbalik. At itong sigutan gamay. Gamay lang kay mga kakipan. Hindi maong report ni kakipan just about barbets. Kaman sa pipila ka mga pahinamundom sa Pika sa Lawak. Paliog, stand by.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. P3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yung nagkahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape. Peka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy.
0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
17: Alas 5:35 sa kabuntagon, mga K5. Balik tadri sa to ang talaman ng balitang K5 sa umaga. Sige po, kauban ninyo ka K5 ninyo, Joe Barsalas. May buntag Sir Joe, may buntag Ma'am Feli. Igo ni Sir Hard Worker. Nahapon ay near poor families nga kategory, Sir. Lahit jud akong interpretation sa ilang term nga gamit, Sir ba? Nga uplift the program. Dako ang tax o deduction ako sa SSSOY pero exempted sa ila program. Anak ng teteng. Atay mahimo, Sir. Sila ang naa sa kagamhanan, Sir. Di man sad pwede, Sir, nga di nata manarbaho tanan. Kaya di nata manarbaho tanan, Sir. Samutag ka kuan. Samutag ka pagka makaluluoy ani. Sige na, Sir. Iawat na lang po na siguro, Sir. Katabang-tabang po sa mga kaigsunan nga. Di man tanan, wala nang inanglan yun o tabang na mag-iuban niya nga. Ang inanglan yun o tabang. Deserve yun po. Deserving yun, Sir. Tabangan. Galing kay... sa pag sa kuan gud sa pagsala gud diha na imong gud tanan diha gud kana bang lihit mo nga talambangan onay nakapa unfair. Okay lang tatog ang kinini ang gi tanyag nga tabang ba didto jud matupa mga ka K5 sa katong sakto gud nga kanang angay jud tabangan kay wala na joy kuan ba wala joy laing kahinguhaan bitaw mga ka-K5 murag mag-an ra sa dughan pero kining mahibaw-an na to mga ka-K5 nga ay uban na to mga ka-K5. I'm sorry ha, we're not saying kining program is dili mayo, actually okay jud kay ni siya sabi na sa tong kahimtang karon. Pila kabuok mga kaigsunan na turun ng mga Pilipino mga ka-K5 nga malangin taon o magkapalit o bugas sa kaadlaw magkapalit o bugas may lang magkapalit o bisag usa na lang kakilo Jenner Munjay. Kay lisod kay pangitang trabaho diri sa nasod mga ka-K5. Oy, samot na kung ikaw minus imong skills o padyod kay nahumanan. Unya, kana bang ang kinabuhi ko doon sa higod? Lagi sa higod, bisag kung saan ni mo o pagparingkamot gikan sa pagkamatngon ni mo buot mga ka-K5. Kung dadon dyan ka sa kapalaran ganito sa kalisdanan, Junior Munjay, di dyan ka maangat. Wa dyan tayo padaog ni anak. Kaya mo gina siya sa ang faith na to sa mga higala ba? Now, karon, si paghatag o kinini ang... pagpakabana ba ato ang gobyerno ano ato mga kaigsoonan nga nanabutang sa ini nga level sa kinabuhi mga higala oni na porma ni matang sa programa ugaling lang kay usahay tungod sa kinini ang ambot ug unsang pagkahitabo. Sai magud ang kini nga matang sa programa manggud mga ka-K5 ma kuan malamuran og politika Jenner Munjay ba. Katong mga dili gyudon ta kayo angay gyud nga hatagan mao pahinuon mo'y mahatagan o ni ang katong mao'y mas nanginahanglan wala hinuon maapil sa listahan. Mo ni ang realidad bisan asang bahina mga ka-K5 sa itong nasod ga-exist ni siya mabitadaghan kay mga mangreklamo dili tanan maapod. It is why kaniad to pa sige tag panawagan mga ka-K5 nga basin pwede naidiyahan sa to ang gobyerno bitaw nga makuan mapangitag paagi nga maminus-minusan bitaw ang presyo sa mga prime commodities mga ka-K5 nga inig panahon sa ating sweldo na to, kita nga mga regular workers. Lapay mahibilin mga ka-K-pop, galing kay murag paita jud eh. Kada humana tog dawat kada katapusan sa buwan mangigala or diba kaha kada kinsinas o kada katapusan sa buwan ang mabilin kang Jenner Munje ang iha na lang yung kamacho o kagwapo. Inala paita kay kay bayad din hi, bayad din to, padala din hi, hatag din to. Wajud paita. Bisa kun saon og kwan, bisa kun saon og kinibitaw nga practice mga higala og financial management, bisa kun sa katanda nimo karon tingali mga higala kung wala kay another kwan, another source bitaw of income mga ka K5. Magkatigo man siguro ka pero niwang. Sakto, Jenner? Magkatigom ka pero niwang. Ay, lipay kay taani nga programa. Daghag matabangan, daghag nakabenepisyo dyan mga K-5 as in.

man sila maanod sa suba mga ka-K5, kini silang duha padungon ta ni manguryente og isda. Paglabang nila Jenner sa suba dito ni by the way nahitabo mga higala sa Binalbagan River. Nindo ka mga managsuon. Nagidad ni og 34 og 23 anyos. Ang kining namatay mo ni si Jubert Flores. Niyantong adlong Domingo na nakaplagan nga na nasa state of decomposition ang iyang lawas mga kakipay. Ang kining iyang manghod nga si Jumari, kining nag-edad o 23 anyos, nga parehong taga Moises Padilla mga higala, mo ni nakasalbar, no? Pwerte siguro niya ni paningkamot nga di siya makuan yun ba? Dili siya ma-da sa sug. According sa report gikan sa PNP padungon ta ni silang manguryente daw. Oh. Gamit ang kana bang kuan? Gamit ang kanang electrocution device. Naana siya ka sagaran mga higala sa ketong mga kaigsoonan nato kana ang sa kabukiran. Kita kana engineer. Improvised na siya mga K5 battery sa kuan sa agad gamiton ana battery sa dili po na siya battery sa truck. Awan battery sa kinini ang motorsiklo. Improvise nila niya. Ilan ang butang diri sa kinini ang galon nga tinabas. O niya, yan nila na isampaw ang kanang device niya mga K5. Gamoy nga mag-create o kuryente. Butaglin niya, doon ka box stick. Muna ilang itusmaw dito sa tubig tabang. Parang kuryentihon ang isda. Inara ba? Paglabang nila sa suba, ambot kusog siguro kayo ang current sa ilawom. Nanod silang duha. Ang nakadimalas kay kaning ginganlan og Jobert, wala siya makakuan, wala siya makasurvive mga kakipive. Ang yarang manghod mo ay nakakuan, yarang manghod mo ay nakasalbar ba? Pagkaluya in town. Atong adlong Domingo, mao na lang ni nakaplaga na siya mga K5 nga wa na kinabuhi nga mao na. Ala sa state of decomposition ang iyahang lawas mga higala. Pastilan in town. Ana di na lang ta mag-anang kurinti-kurinti mga higala. Wa na lang kanang kung mahimo Junior Monjay kana bang kung mahimok mga ka-K5, tingwit na lang. O ka nang mamingwit na lang ba? Parang, safe mga ka-K5. Oo. So, muna. And then, sa laing bahin, dito gihapon sa may lungsod sa Moises Padilla mga ka-K5, dahil nanambag no? Sa kininiang hubog mga higala. Oh. Nanambag sa hubog engineer. Kaya atensyon sa katong mga hilig kayo mo salga o kuan bitaw ka ng mga gubot-gubot. Uy, ayaw mong pasaya-saya mga K5 kay kapila kahigayon na ginay na hitabo nga ingon ni ini. Nga iguraon ta mo tambag. Pero maupay noon mo'y na kuan, maupay noon mo'y na oh, maupay noon mo'y na diskitahan. Patay ra ba yun mga K5 kahubin para ba? 28 anyos ni Junior Munji. Dito sa may Sitio Buringot. Uy. Maot mo ning Sitio Buringot. Maot ang gala na ning Sitio. Sitio Buringot. Sa Barangay Udjong, lungsod sa Moises Padilla. Ato ni Bernice sa gabi mga ka-K5. Kining biktima nga si a certain Randy, nagbarog-barog daw ni kilid sa waiting shed. Karon na, dahil nilabay nga hubog, balik upat daw ni sila kabuok. Sus, ang usa sa hindi nga upat ka mga suspek ba? Nang hagit o gaaway, Jenny? Ay, siyempre, nang hagit o gaaway, kiningginganlan o amado, may gawas, no? Sa iyang pinayanan. So, sinaryo tingalian ni, waiting shed.

0: Yan na ibalay ato nganlan og amado mga higala. Paggawas ani nganlan og amado, ang yang purpose nta ato kay para nga awaton ba, no? Or kining tambagan mga kikipab, or pakalmahon ang gatong nagmaoy nga suspect. Kining biktima nga si Randy ni Dool sad kay mo na ba kining nitabang daw og pakalma sa suspeksus ni gabot man dai gutsilyo General Bonjay. Nanunggab kining biktima, nadunggaban sa iyang tiyan og butkot, patay gyud General Bonjay. Tama, sunod pag naay magmaoy apasagdahan na lang mga kikipab oy. Ah, total kini ni ang say tawag ani.
1: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Live.
0: Hubog naman na. Madugay nilang waras na mga kipa. Maunay rin mag-iapon na sila silang kaugalingong lihok. Mo dyan na epektor, sir, sa pag-culture o tinapulan sa mga bata, sir. Creative sila sa paghimo o illegal. Dapat mag-practice o tinarong pangisda. Mapasangin lang na po ang mga ukoy sa suba na bitaw. Sagad rin bagyo na sa unang panahon. Ang ukoy nga kinini ang nanginabuhi dito sila ang stubig. Awa ng hilabot, may permig yung mapasangin lang dyan rin dyan. Shout out sa kong anak, Sir Joe, nga si Mitch Ricablanca. Dili jud mo bangon bisag nagmatanag og tas taon ko ani. Karon kay may klase na in taon gikan ni Inday Ana Marie. Peranter. Sige. Alas 5:48 na mga KK5. Una ito mo takop mga gala dress sa ito ang tulumanon. Bag-utang segment mga KK5.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Visio
0: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na'y kabutang.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 6:04 na sa buntag.
8: Live mula sa

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita. Gadalit ka ito sa DTX Permanent Capsule. Disappear antioxidant. Tanambag sa kagubot. Giluba, patay.
2: Managsuon na anod. Usa patay, usa nakaluwas.
1: Mga magtutudlo, nag-utaw-utaw sa babayon. Diyang nalunod ang isakyang bangka.
2: Ano nga paglambigit sa usakay skandalo? Ang pila ka mga opisyal sa Malacanang napugan sa NBI.
1: Barko nasunog, 5 patay, kapin 40 missing sa Indonesia.
2: Philadelphia 76ers mao ang makakuha sa kampiyonato sa NBA 2026-2027 season sumala ni Kevin Durant.
1: May entrata o Joaquin Enriquez, going strong ang relationship.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Bulayag na ang Talubadon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Martes, Pizza 4 sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa ganito pong puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tomoso Click FM Radio kami. Ang inimatig balita, karbuntaga. Ako si K5 Jong Barsales.
2: Ako sub si K5 Pamela Perater.
1: Live niyo kami makikitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O garoon sa detalye na sa itong mga balita. Managsoon, gyanod sa tubig sa suba sa Masyos Padilla, usa patay, usa nakaluwas. May kampiyon ng balita, si K5 Shanine Hilapon. K5 News FM.
3: Patay na diyan napalgan Domingo Agosto 2 ang 34 anyos nga lalaki human kini maanod sa tubig sa suba kauban ang iyang 23 anyos nga igsuon nitong Hulyo 31 tuig 2026. Gila ang napatay nga si Chubert Flores samtang nakaangkon og samada ang igsuon nini nga si Chomari human makaluwas sa pagkalumos. Nitabong insidente sa Binalbagan River barangay Makagahay lungsod sa Moises Padilla Negros Occidental. Dali nga gidala ang pateng lawas sa Porinari Yas Barangay 4 sa naisikutang lungsod human kini mapalgana. Base sa report sa kapulisan nito magsuon sa suba aron mangista bitbit ang improvised electrocution fishing device samtang itabok sa suba ug naanod to tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Swerte nga nakaluwas ang manghod samtang nahimong missing si Jobert hangtod nga napalga na lamang kini nga patay kagahapong adlaw. Kini si K5 Shanine Hilapon alam sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Nagambag sa gubot, giluba patay sa Mueses Padilla. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM. Live report.
4: Patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki sa sitio Boringot Barangay Odyong Moises Padilla Negros Occidental human kini giluba sa usa ka hubog Domingo sa gabi Agosto 2026. Gilabitima nga si Asertin Randy ug base sa report giingon nagbarog kini sa waiting shed ug gihang milabay ang hubog nga suspetsado kauban sa laing tulo ka individual pero giingon nga nang hagit og away ang suspect. Hinungdan din nga migawas sa ilang balay si Alias Amado aron unta pakalmahon ang suspetsado. Niadtong tungura mido lang biktima aron mutabang og tambag apan gialigra nga bibundot o kutsilyo ang suspect og nang luba. Tungod ni ini, nakaangkon og sama dinunggaban ang biktima sa iyang tiyan og bukton. Gihingago pa kini og dala sa Ignacio Arroyo Locsin Senior Memorial District Hospital apan nakabsan gihapon kini sa kinabuhi. Padayon karon sa gipangita ang suspect nga responsable sa krimen. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 8 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon dalandig sa tambalanan ng usa ka motor rider human maksidente gapon sa hapon Agosto 3 sa Katiklan Barangay Rizal San Carlos City. Biktima giilag nga si Jomar Hermoso hingko na pangidaron o kuna ang pangidaron ulitaw ng residente sa sitio tagda sa nisgutang barangay. Sabala sa mga silingan, sa exclusive nga interview sa K5 News FM San Carlos, ingon sa mga nagkasaksi, nga gikan og barangay nataban si Hermoso o ni-overtake ni sa Ceres apan nakasugat ni ini ang usa ka auto hinungdan nga milahos kini sa barrier sa dalan.
2: Samtang insidente nga pagpanglab ni og cellphone sa may kapihan sa Barangay Juan giimbestigahan na sa San Carlos City PNP. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
5: Giimbestigahan na sa San Carlos City PNP ang insidente nga pagpanglab ni og cellphone sa duha ka minor de edad niya nagpa-wifi sa may Recoleto Street, St. Vincent, Barangay 1, San Carlos City, las 5:48 sa hapon Agosto 2. Kinigatugan ni Police Captain Rodney Sarona, Deputy Chief sa San Carlos City PNP, Agosto 3. Ang duha ka minor de edad, nag-edad og 10 anyos, magtagsa, di nagpa-wifi sa kapihan ni Charles sa mga oras, di amikalit og tumaw sa kalalaki nga nagmotorsiklo o gilab ni ang ilang duha ka cellphone. Tuhod kay Domingo, walay laing tao sa lugar nga nakasaksi sa mong hitabo, bugtong ang CCTV footage nga gi-install sa mong kapihan ang nakakapture sa mong hitabo. Ang duha ka cellphone pulos Vivo ang brand niini og ang nawong sa suspect dili maklaro tungod sa nagsulubog helmet, nagsunglass, nagmask sakay sa itong nga og pula nga kolor nga motorsiklo. Awhag karon sa Rona sa mga girikanan, dili pasagdaan ang makabataan niya magdula sa cellphone gawas sa balay tungod ang madautang elemento naghulat lang og oportunidad nga makakawat. Among balita atud kanato sa Power Trio, D3 Bio, D3 500 og Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang 11 minutos na milabay sa tag na sa is kabuntagon kini bay nagidalit kanato sa maayong kabutoon sa DTX sa permanent capsule de superior antioxidant. Pipila ka individual ang aksidente na buthan og fireworks atol sa fiesta sa Kabangkalan. May kampiyon nga balita si K5S ang Brian Murden.
6: Pila ka mga persona human mahisalaag ang fireworks sa highlights sa Kabangkalan Charter 2026 sa Kabangkalan na football field. Sigon sa inisyal ng impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Kabangkalan sa lugar, nasaag ang fireworks sa kilid mismo sa stage. Hinungdan nga nasamdan ang pila ka mga army reservista, force multipliers, staff sa magic sound system og pila pa ka mga city employees. Sa inisyal nga impormasyon sa DRRMO, gibanabana nga ana sa 8 hangtod 11 ka mga persona ang imbulbado sa insidente. Ginala na ang mga samaron sa Holy Mother of Mercy Kabangkalan og District Hospital human makaangkon og paso sa laing-laing bahin sa ilang lawas. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad sa baong insidente. Kining balita hatod kaninyo sa Extend. Gusto ba ninyo nga mutaas ang round sa inyohang paglabing-labing ni Mrs. Mag-extend na. Ako si KK5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pabalita lokal, pakyas ang usa ka pagpangawat sa usa ka tindahan sa Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental, alauna 30 sa hapon niadtong Sabado, Agosto 1. Nasayran ngang suspek usa ka wala mailing nga babaye o gibanabana gahingkod na ang panuigon. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM Canlaon, ana sa saksakanan og cellphone ang nagbantay nga nakatalikod aron mag-charge unta og cellphone. Apan pipila lamang ka minuto ang milabay, nakabati na lang siya og kagulkol og dito niya nakita nang usa ka babaye nga pagawas og nagunit na og cellphone. Gipayag ni Eva kinsa nagbantay sa tindahan nga nakuratan usab siya sa daling panghitabo kay wala gani siya gilayo nakapangayo og tabang sa iyang mga kauban. Nakuha usab sa CCTV footage ang kinatibok ang nahitabo. Human na abtan ni Eva ang suspect og nakuha ang cellphone na nagbalor sa kapin 3,000 pesos. Giingong nangayo pag sorry ang suspect dayon lakaw na daw sa walay sama sa walay nahitabo. Sa karon wala pa sila nagpa-blatter sa kapulisan. Human ilang hulaton ang pagpauli sa tagiya sa tindahan kun unsa sa ang mahimo nga desisyon.
1: Alas 6:14 sa kabuntagon mga kakaibang bidagat na sa 34,886.61 hektaryas nga katubuhan sa Negros Island Region ang apektado sa pagpagatake sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI base sa datos nga nahipos ni atong Hulyo 24 gikan sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Gipresentar sa ahensya yan itong nakalabay ang adlaw Hulyo 2 sa mong datos atol sige pagayong panagtigom base sa ilang report, 31,432.8 hektaryas na sa katubuan ni Dinsalawigan sa Negros Occidental ang apektado, samtang 3,434.52 hektaryas usab sa Negros Oriental. Base sa pagbana-bana na sa 16,000 ka mga sugarcane planters ang apektado sa maong problema. Kalabot nini, nakatakdang pagawas og 209,431,125 pesos nga tabang pinansyal ang Sugar Industry Development Act o Corporate Fund isip tabang sa apektado mga manguma. Samtang yatag usab sa mga benepisyaryo sa Visayan Black Farms ang 226 ka mga units sa multi-purpose 4-in-1 nga naksapa kuna knapsack sprayers ingon man PPE.
2: Samtang sugda na sunod simana ang pag-review sa Sugarcane Industry Development Act yung SIDA of 2015, di na magisugyot nga kausaban o amendment sa pagatunan sa House Committee on Agriculture nga gipanguluhan ni Quezon First District Representative Wilfredo Mark Inverga. Sumala ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez niya dong Domingo Agosto 2, gitakda nga pag-isugutan sa maong mga kausaban karong Agosto 4. Ang manglakang nagmarka sa opisyal nga pagsubay o komprensibo nga napulo katuig nga review sa Republic Act 10659 aron mas mapalambo o mapalig-on pa ang industriya sa asukar sa nasod.
1: Alas 6:16 sa kabuntago na itong oras, mga igalak, siya pwede kadalit ka na ito sa main kabuton sa main disease, the alkaline-based vitamin C. Alawas sa mga sakop sa Philippine Air Force Reservist Oga Air Reserve Center personnel ang mga magtutudlo nga naglutaw-lutaw sa baybayon dihang malunod ang ilang gisakyang bangka sa karagatan nga sakop sa Sakol Island Domingo Agosto 2. Base sa report, naberya ang makina sa ilang bangka o bibalhin sila sa mas gamay nga sakayan apan misunod ang tubig tungod sa kadaghan sa pasahero. Panahon usab nga nagsugod sa ilang ruta ang PAF o arson, hinungdan nga naluwas sa mga biktima. Subay sa mga hitabo, walay gika-report nga naangol o kuna namatay. Amaw mga magtutudlo, gikan sa Manikahan National High School, Annex Campus, Zamboanga City.
2: Tulo ka mga lalaki nga gitudlong kanhitig suporta sa gikadlukang Abu Sayyaf Group kun ASG ang voluntaryong bitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Philippine Army dito sa probinsya sa Basilan na uban sa ilang pag-surrender ginalag og gihapon usab sa tulo ka individual ang kinatibok ang 18 ka mga nagkadaiyang klase sa armas og mga grenade launcher ngadto sa mga awtoridad. Sumala pa sa militar ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong kampanya sa gobyerno batok sa terorismo ug ang paningkamot nga mapadayon ang kalinaw ug kaangayan sa tibuok rehiyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang oras si K-Pop News FM Philippines, alas 6:17 sa kabuntago. Sa tabalita sa kauluan, gidakop sa National Bureau of Investigation ang talent manager nga si Lito D. Guzman ni atong uhimbahin sa Hulyo 2026. Pinagi sa usa ka entrapment operation dito sa usa ka 5-star hotel sa Malate, Manila. Gawas nini, nabuyag-yag usab sa NBI nga ang iyang pagkasiko padunay kalambigitan sa usa ka planong pagbugaw aron dauton ang dungog ni Executive Secretary Ralph Recto. Gingong nga i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto diin mag-recruit og 5 ka mga babae nga pugsong papirmahon og Peking affidavit. Ang sulod nini, mag-ingon nga gikuha sila ni Recto alang sa panandalian nga aliw o kung og gipugos sila nga sa paggamit og cocaine. Isara ng 5 ka talents og tag 5 million pesos matag usa o kung kinatibok ang 25 million pesos. Adunay paunang bayad kung down payment nga 30% kung mapirmahan na ang affidavit batok kang Recto. Base sa testimonya ni D. Guzman ug sa mga nakuha ga cyber warrant data gikan sa iyang cellphone, gitudlo dinhi ang musunod nga mga personalidad. Una, si Batangas Representative Leandro Leveste ang giingong utok ug mao nga nagpondo kon financier sa maong demolition job. Kani Negros Oriental Representative Jing Paras ang nagsilbing taytayan o tigatunga o kon intermediary tali kang Leveste ug D. Guzman. Tungod din yung mga seryosong pasangil, nagpagawas na og sampinang NBI batok ang Leveste og Paras aron sila matubang og magpatubang sa maong ahensya. Nagpabilin sa kustudiya sa NBI og matod sa iyang kampo mas luwas og tukon mas luwas siya sa sulod sa bilangguan alang siyang kagalingong seguridad samtang gidala na sila sa protective custody sa mga otoridad aron na mas siguro ang ilang kaluwasan samtang nagpadayon ang investigasyon.
0: Balita National.
2: Bisog yot og balaod nun si Senator Chiz Escudero nga agtiguluhan o kung gitiguluhan og Senate Bill number 2347 nga nagsugyot sa pag-ban sa gambling ads ingon man sponsorship sa tanang social media platforms, television, online, celebrity endorsements og influencer campaigns. Samtang nalakip din ang awareness of education campaigns aron ipahibalo sa publiko ang responsable nga pagsugal, lakip na ang pagpalabot sa mental health support o consumer protection program nga makabenepisyo sa kadaghanan. Tumong ni ini nga protektahan ang publiko sa dili maayong epekto sa sugal, hilabi na sa mga vulnerable sectors.
0: UTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:23 oras sa kabuntagon mga ka-K-Fire.
0: Balita International.
1: Sa tabalita sa Gos Nasud, 5 ang kumpirmadong patay samtang 41 ang missing. Man masunog ang usa ka depasero ang barko sa isla sa Madura, Indonesia adlong Domingo. Sigon sa payag sa Search and Rescue Agency sa Indonesia, ang barko nga mupadulong sa syudad sa Makassar sa South Sulawesi gikan sa syudad sa Surabaya sa East Java Province diyang nga mahitabo ang insidente. Ang barko dunay sakay nga 271 ka mga pasahero og 225 na ang na rescue. Wala pa may baluan kung unsa ang hinungdan sa sunog.
0: Balita International.
2: Gitawag sa Estados Unidos nga illegitimate organization ang International Criminal Court kuno kon ICC. Si US Secretary of State Marco Rubio miingon nga sagad sa akusahan o kon sagad akusahan sa ICC ang mga nasod nga dili nasakop sa nisgotang tribunal. Samtang gibugatan usab niya nga dili sakop sa ICC ang United States nasa Iran nga pabilin karong naka kustudiya sa mga hukmanan si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte.
0: UTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:21 atong oras sa kabuntago.
0: Balita Sports.
1: Sa tabalita sa paugnat sa kusog, ipanglantawanan ni Kevin Durant nga ang Philadelphia 76ers mao'y makakuha sa ika-81 nga NBA 2026-2027 crown. Naibog ang tanana, nining off-season naman na nakuha sa Sixers, pinaagi sa free agency ang umabot nga Hall of Famer nga si LeBron James. Nakabarato pa yun ang Philly, kay matod pa, nakuha lang nila si James sa kantidad nga 8 milyones dolyares o kon 490 milyones pasos matagtuig alang siyang kontrata sa 2026-27 o 27-28. Una nang miabot sa Sixers si Jaylen Brown gikan sa Boston Celtics pinaagi sa trade by lokang Paul George. Labtan sa duha dito sa team sila nga Joel Embiid og Tyrese Maxey. Tugod ini nagtuo si Durant nga ligon kayo og dako og tsansa ang 76ers sa karong musunod nga season. Nakuha ni KD ang iyang duha ka kampeonato dito sa Golden State kauban silang Stephen Curry, Klay Thompson og Draymond Green. Kaduha sab nila gipilde sa NBA Finals si LeBron dihang napakinis sa Cleveland Cavaliers niadtong 2017 o 2018. Sa miaging season, uban sa Los Angeles Lakers, ni average si James og 20.9 puntos, 6.1 ka mga rebounds og 7.2 ka mga assist. Matang dula.
0: Balitang Sports, Sports. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balitang showbiz, going strong ang relationship sa aktres nga si Maymay Entrata tali sa iyo nga Filipino-American commercial model o rookie actor na si Joaquin Enriquez. Sa Facebook post ni Maymay, palawan sa La Isla Bonita, a grateful heart, breathtaking news, my bonito, and a beautiful newly engaged couple, what more could I ask for? Praise God indeed. Ang couple official nga giangkon ilang relasyon ni atong October 2025, human gipost ni Joaquin ang usa ka sweet beach reel nila ni Maymay sa Instagram. Maguhay lang ilang gisaulog ang ilang first anniversary Hollywood 2026 sa usa ka candlelit surprise og nagkuyog sa Coachella event og nag Valentine's getaway sa Hawaii. Si Joaquin G5 Jong mao ang gi-feature nga love interest ni Maymay sa official music video niini nga What's We Love. Diin gipakita ang real life footage sa ilang dates sa Los Angeles. Una pa man sila nagkaoyab ni Joaquin, nakarelasyon kanhi ni Maymay ang Canadian nga si Aaron Haskell apan nagkabulag ni adtong tuig 2024.
1: Sige, congratulations. But anyway, alas 6:24 na sa kabuntagod mga kakaypal. Salamat sa inyo nga pagsunod sa mga nagmonitor ka na ito. Salamat na sa mga adlaw sa hugda sa Talmanon K5 Detects 500 Morning Newscast. May buntag kang Mama Medelina Yamazaki, Rose Digamo Apolinari Iwayan, and Rolly Gonzalez, and also Ana Marie Mahinay Parader. Good morning K5 Pam and K5 Sir John. Musunod na ang Foro de los Pueblos program, kauban ni SM Brian Morden o K5 Pam Parader. Sa mga taga Toboso, thank you so much sa inyo din pagsunod via Fabulous Toboso Click FM Radio. Salamat din kanunay kang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kangke sa to din technical partner si Dudong Busho Militano. Look at me live, gikan din sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa gapon, sa pagpangunan sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Kaba dito sa technical side, kay K5 Monjay Caranza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karambutaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
2: Ako sab si K5 Pamela Parate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
7: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
8: Tier 3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: Tier 3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
10: gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
10: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isang negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: champion na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, Strantay, Ucho.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Mga mainit na issue at usapin ng bayan.
5: Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
8: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
8: Foro de los Pueblos.
3: Kauban sa inyong alagad, ako di ay si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
8: Ako Sam, si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang The Power Duo.
7: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
8: The K5 Country.
3: May buntag usab Pilipinas. May buntag K5 Pam, kumusta ang lakaw sa tuang pinanggang panahon?
8: Good morning K5 Bryce. So ang lakaw sa tuang panahon as of 2 AM today, Agosto 4, ang low pressure area kon LPA namon dito sulod sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Kay katong bagyong Luis nahimo naman to siyang LPA sa nahimo siyang bagyong bagyo nahimo siyang LPA.
3: Ang bagyo nahimo na siyang LPA usab.
8: Oo.
3: Meaning na nanghina na jud siya.
8: Nahina na siya kay Fire Bry. So okay. Pero naapa siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kon par. Pero gamay naman ukon wala na may chance nga ma-develop into ukon ma-redevelop into a tropical depression.
3: Oh, very good.
8: Sulod sa 24 ka oras. Gawas niya ni kay Fire Bry, aduna pay laing low pressure area. Nga na monitor usab sulod sa Philippine Area of Responsibility pero wala na may chance nga mahimong bagyo kay Vibray.
3: Oh, very good.
8: Pero ang kadilaging pag-asa o kun southwest monsoon o kun habagat. Pag-asa naman. Ang habagat padayon magdala og mga paghangin, di ba kay Vibray kagahapon antud karon makasinati, masinati man ato ang hangin nga kusog jud,
3: no?
8: Tugnaw kayo. So tungod siya sa habagat kay Vibray nga magdala og mga hangin nga labi na katong mga duol sa baybayon, kabukiran nga direktong maigo nining hangin kay Vibray. Unya sa pipila pod gabayen sa nasud karong adlaw makasinati usab og mga pag-ulan epekto aning low pressure area kay Vibray. So kalabanan na sa Luzon sama sa Benguet, Ilocosur, La Union, Pagasinan, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija ug Pampanga kay Vibray.
3: So layo ra jud diri sa tuad di ay. Mayo noon.
8: So hangin ra to diri kay Vibray kay masinati na maginato sa atong pagbakon pa lang.
3: Bulubugnaw naman jud siya.
8: Bugnaw na jud.
3: Sige, salamat kay Five Pump. So sa mga igsoon na to diha nga nagpuyo daplin sa kuan na bye-bye, pang-pang, sa sapa.
8: Pingkanunay, alerto.
3: So alerto lang ta, bisag walay mga ulan, pero manalagi, usahay ang mga tragedy kay Five Pump, dili man na kausa. Kausa nga sa bagyo na dyan o ulan. Uban nga mga kalitrag mahunlak. Ang mga yuta diha kay Five Pump.
8: Wala ka ba nung katago na dito, humok na.
3: Mga nailinog, unexpected nga mga linog, mga dili ma-predict nga mga tragedies or mga kalamidad.
8: Yes.
3: So ang ato ang pagpahimang no, as always, gikan diri sa K5 News FM San Carlos City, mga ka-K5. Pwede na maka-monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ano, dira lang mo mga ka-K5 ha. Pamina mo diha. Pwede makapadala sa inyong mga mensahe diha, opinion, greetings, and kung kinsa to'y may mga utang, joke rano. Ayaw. Okay, instead ra ba nga ikaw ang giutangan, makaluluoy ka, o niya imuha silang gi-bully or gi-buhatan o di-mao sa social media, ikaw pa ang posible nga mapriso kay 5 Pam. So, kung lay utang ang imuhang silingan diha or mga kaila, o niya wala kabayad pagkahuman sa sweldo time, ayaw jod i-post-post na sa social media.
8: Correct.
3: Kay kulang pa na ang ibayad niya kung iyakang kasuhan anang cyber libel kay 5 Pam.
8: Correct. Yan, di ba, Jude, ikaw mabayran? Ikaw pa'y makabayad.
3: So, ako, pahanumdom ra, Jude, na. Kay kining uban bang aggressive kaayo or aggressive kaayo, kay 5 Pam nga wala lang nabayran, ay, pati nagsukua.
8: Mura nag-wild. Nga post-post na yun.
3: Post-post. Kining si Maring, oh. Taya ni mo ko.
8: Sad-sad ra. Yung pagkabot sa sad. Wala na po. Extend na po.
3: Post na yun ka. Kaila mo aning Maring.
8: Kana. Kaila mo aning. Wani kabayad sa iyong utang 300.
3: 300 ni. O niya na itubo na 30. 330 na. Tiwas ka. Pero ikaw po nga manong utang, bayad po ka.
8: Responsibilidad ba na niya ay. Dapat po yung pala utang, kanibang utang ay kifebre nga, ugtas po kayo.
3: Ugtas kayo, ako di na lang yun kung pautang panging ana ang tao.
8: Hindi na kausap ay.
3: Bitaw, kay kinang di man makahinumdom sa panahon sa bayranay, malimot man.
8: Panahon sa nanginhanglan sila na at nila. Nitabang ta, pero uga, singlanay na, wala na.
3: Wala na sila.
8: Thank you.
3: Bitaw, no? Unya, burag na sila ay Alzheimer's. Kakuan ka ng Alzheimer's? Kanyang malimot na, di nakauli sa ilang balay, malimot na sa tanang mga naibayranon, di ay. May Alzheimer's disease na ang mga tao nga may mga utang na di makahinomdom mo bayan.
8: Kung sa'yo angay itambal na.
3: Ha?
8: Kung sa'yo angay itambal.
3: Parukon.
8: Iparok sa bongbong.
3: Iparok sa bongbong aron mo balik ng ilang mawala ang Alzheimer's. Makahinomdom sila usap.
8: Diligyo ko pala mga ano, yan na lang to akong utang ha. Kawala mo yung budget. Manganon, mamidoki na huwag may nagbuhat.
3: Bita, masuko no?
8: Suko man.
3: Pero sa gautang na, burang mga tutoy.
8: Uta na mga hangyo, mga atik.
3: Burang mga iring nga, gibidli nga. Utang ako, wala dyan ko ikuan ba?
8: Naangin pag iring.
3: Pero pag singlo na yate nga burag irong ko
8: isu. Dili na maapsan.
3: Isu kayo.
8: Lika ito the max niya. Masuko ba dyan?
3: Ganguro.
8: Wako yung kabayan. Kaita.
3: Dili ay. Sige, lasay sa 46 na mga ka-K5. Ano? Aside from our digital, pwede dyan mo makapaminaw diha sa 95.7 sa ito mga radyo mga ka-K5. K5, bam!
8: And also, manungan po ito siyempre dira sa Canlaun City 100.1. Canlaun City.

0: specific. Para mapungan ang balba.
1: Malibog ba yung nagpaminaw na buwang naman is lang duwa. Hindi, joke na naman. Para maka-smile po mo every
0: yes,
1: morning.
0: Yes, kaysa yung pakaayo. Bawal ta magmugtok, Ron. Bisa sa ispuntag. Sa mo tara na ninda nira, no? Kaya dili mahalinan bisa magmugtok.
1: Oo, taga Merkado, diha, maing buntag din yung tanan. Isigaw ang... Ay, isigaw ang kamay.
0: Isigaw ang buong Pilipinas.
1: Itaas ang kamay... Iwagayway.
0: Ayun. May buntag sa Merkado.
1: Sa mga nag-birthday, di happy birthday. Oh, kana lang kay walay. Sa... Walay invitation.
0: Bayo ta tong invitation kay malibre ta panood to.
1: At ilahos na to ng ilahos. Music.
0: Ma ah, mahurot yung gadang yoyoy.
1: Oh, mahurot yun okay. Na. Unya kay wala man kini lang inyo ha. Happy birthday. Okay.
0: Ay, dota na. Paita dalag din invitation.
1: Kinabang usahay nga nana ka sa pinaka-exciting on taon niya, putlon.
0: Oh, putlon. Ay,
1: laina.
0: Oy. Laina.
1: Mu-wild ka ba? Gano'n na tayo. Gano'n na tayo sa mga headlines na to this morning, mga ka-K5. Agaw! Sorry! Grabiha, no?
0: Sorry.
1: Sorry. Onya lahos. Lahos. Gipadako. Gipadako. Onya dakop.
0: Grabe. Gipadako. Hindi dako na yun.
1: Oh, dakop, dakop.
0: Oh, dakop? Dako, dakop. Ay, sorry na good.
1: Oh, sige. Maminaw ko niya ako.
0: Bili-bili.
1: Kung sa maning agaw, duha ka mga... batan-on or mga kuan jud mga minor ni kay K5 pa
0: oh.
1: Nagdula og cellphone diha sa may St. Vincent Barangay 1 kuan ra duol ra kayo nearby sa Santa Rita atong Domingo sa hapon ulay tawo kay diha
0: okay walay klase
1: oh nag wifi silang duha kay naay wifi naglingkod-lingkod atong Changi so sila rang duha naay ning pundo nga usa ka motorsiklo K5 pam nanaog ang driver ani ning tindog-tindog o niya himan-himan giduol ang duha ka bata gipangkuha ang mga cellphones.
0: Oy.
1: Pag-amping mo dress dakbayan San Carlos ha kay naa di ay mga ing-ani nga mga modus.
0: Kadelikado na di ay oy.
1: Uy, delikado ni kay nganuman. Kamong mga kining ang target na mga bata di ay.
0: Kaya man makasukol po.
1: Di makasukol so pagkahuman og agaw sa bata ning dagan lang silang duha K5 pam.
0: Why di na balik?
1: Oh, wala na balik pero kining suspitsado na trace na.
0: Mm.
1: Panago ka dira, Noy.
0: Tago dira si Kuan, lalos taytay.
1: Oh, lalos taytay. Tago na, lubot.
0: Lalos dagat.
1: Dito ka nago sa Kuan. Tsakto na, sa dagat.
0: Lalos dagat.
1: Lalos dagat, anong di yung ka makitaan. Makitaan na lang ka og ning lutaw na ka. Wala ka na yung buhi.
0: Paita.
1: Grabiha, oy. Grabiha, tawhana noon.
0: Wala din sila lang makuhaan mga naunaan dito.
1: Wala. Karo, ipakita na to na ha. Even though viral naman ni Ron sa social media, pero unsa ang investigation sa PNP? Mauna ito ha. Dili kay dili posting ra, kundi nata investigation.
0: Correct.
1: Check na to na Ron with ka K5 Jezebel Barbicho. Unsa man ang sorry. Kinipod, tagsaon po ni nga mga sitwasyon K5 pa mo. Nay usa ka kawatan dito sa Dakbayan sa Kanlaon.
0: Uy, kawatan pod.
1: Kawatan pod.
0: Grabe.
1: Burag cellphone po din gikawat. Ano, i-check na ko, be. I-check na ko ni kay Purti na gigutuma. Wala guro'y madala sa mga uplift programs sa gobyerno.
0: Masin, kay nanagtag na ba itong ayuda eh.
1: Oo.
0: Wala na'y madala yung tawon.
1: Nangawat og cellphone po. Baligyaan og cellphone. Na? Ningingon pa nga, sorry.
0: Tayo, bra.
1: Grabe yan yung mga kawatana, no?
0: Grabe, ubay-ubay, nagiging kawatan, nas palibot ba?
1: Naadagha na sila.
0: Dili ka kumbiyansaan, nataguhay ka na mong iPhone dira.
1: Siro ka sigurado, dyan na nga, ayaw dyan mong kuan diha, pagkumpiyansa.
0: Bito, no?
1: Okay, naadyo na sila, nagmatikod dira. Ah, sito ka na?
0: O, ka na.
1: Nagmatikod dira, naniid.
0: Naniid dira na sila, yun siya, isa kisa ilang biktimahon.
1: Mga wa madala sa ayuda ni sila, good ba?
0: Lista na, good na ninyo dira, oy.
1: Sa Kanlaon na, check na ito ron si K5 Elmer Sagang. O niya, unsa man ning lahos, K5 Pam. Grabihan ning nahitabo, dira sa Katiklan, gahapon sa hapon. Usa ka motor rider ang milahos na igo dito sa kinanghaligi sa barrier.

0: no? Sa Dublin sa dalan human nga maaksidente kay Faipam.
1: Uy.
0: Ato ni hibaw-on ron kung kumusta jud ni ang status niya. Pero daghan nag-ingon nga murag grabihan pagkaiguan niya kay Faipam.
1: Nakuha, natamaan siya?
0: Mm, natamaan.
1: Ay, grabe na.
0: As initial, ning overtake ni daw siya sa Osaka bus, series bus. O niya, pag-overtake niya, wala niya makitaan nga may kasugata di siyang auto.
1: O, lagi gina?
0: Oo. Oh, pag sugata niya sa auto, maybe guro, nangita siyang ideya aron makaikya sa auto, dito siya ning lahos sa barrier.
1: Ay, sus.
0: Pwerteng sa kaha?
1: Basing sa kama? Alanganin to siya kay Fibray?
0: Alanganin, Jod.
1: Alanganin, Jod.
0: Ang iyahang video diha, makita ninyo ron, nagsuka og dugo kay Fibpang. Pero ti, oy, grabe ya karon, i-check na to na ha. Oh, i-check na to na ron na pagbalik na to nung nagidugay mga kakifan. With kakifan, John Versalles, unsa maning gapadako? Wala, alamia, ano yung balita?
1: Gapadako. Dagan mga klasis. Ha? Gapadako.
0: Dagan, oh. Dito sa Luzon, usa ka persona nga nagpakuno-kunong doktor ang nasikop sa kapulisan, kifayin pa. Aboy. Abini mo kung unsa siya nga sahi sa pagka-doktor?
1: Mm.
0: Doktor nga iyahang padakon ang tin-o sa usa ka tawo.
1: Ayay! Delikado kay itong nakuanan na niya.
0: Nganong tuyuan pa yun, ano?
1: Yan yung doktor, bitaw sa?
0: Oo. Oh. Wa mga bayad, wala man yun nangita kung usa yun na kadako.
1: Wala.
0: Ang pagpalangga man na, di ba, Kifay Pam?
1: Pagpalangga.
0: Tahas.
1: Mawala kina akong gingon. Katatayin po nalang sulat.
0: Suko ka?
1: Wala, Kifay Pam. Wala. Mawala akong gingon, Kifay Pam. Bahala ka ba yung buhi? Basta ninit kang ikauban si kinabuhi. Ayon.
0: Bitaw, may ana, no? Manguyab unta ako ni mo, Pam.
1: Kaya dako na imo.
0: Mao ganin akong problema karon nga murag di ko makasulti nimo nga gigigugma ta ka kay maulaw ko ani sa ko ang binuhi nga porting gamaya.
2: Ayaw ka bala kay ni Aina? Wa kini problema sa ko ay?
0: Ha?
2: Dili na importante.
0: Tinuod.
2: Uy, tinuod.
0: Pero sigurado ko kay Faipam. Bisag gamay ni ko ang binuhi. Napamakoy dila diri.

0: tawagin pag dila.
1: Sorry. Follow
0: Delos Pablos. Bitaw sa, yung pa, Brian.
2: Dila, no?
0: Dili.
2: Unang bitaw, unang bitaw. Unang bitaw.
0: Dili, dili. Ako pa sa bot.
2: Oh, unsa.
0: Naadyo mga lalaki na nga magproblema, no?
2: Bitaw.
0: Ano siguro?
2: Oh, wala kong ka-problema, oy.
0: Dili mo, ikaw. Bisa
2: tukog rin eh. Unsa polos ano yung mga tudlo na... Pari na, di ba? Kamot na to, doon ka buok. Huwag wala, ning to.
0: Pulo ta na na.
2: O na, pa'y wala.
0: O, bito, no?
2: Ano na, na.
0: Makalayok, magandang pungkol.
2: O, bito, no? Ana-ana, magandang, o. Ana-ana ang pungkol, di ba? Para maka-provide siya ang kinahanglan.
0: Para dyan, kaubram, kaya sila kita pa, mga daw.
2: Problema ako, dyan, inay mo kung gamay ang imuha.
0: Maura man, yatag siya, no?
2: Sus mo, ayaw gusba na.
0: Ayaw gusba, kay piki na.
2: Ha?
0: Piki, mapiki na.
2: Mapiki, ma-fake news.
0: Ya, bro. Dapat kaso na kay Bray.
2: Ha?
0: Kakita ko tong game GS nga di umano nang gubag.
2: Di umano.
0: Di umano. Nang mamaga.
2: Ingon diri ni Ruel Maglasin, oh.
0: Uh-huh.
2: Ingon niya, "Good morning, sir, og ma'am Pam. Kinsa ganitong dili kabalo mamayad nga dili angayan pautangon?" Oh, may kay ang, sa utang di ay ni na. Ana mari mahinay pirater na sob na subpina oroy kus kape.
0: Unsa na sob? Na sob ipan siguro. Ala.
2: Na sob ipan di ay sorry. Sorry, good morning ma'am pirater ano. Kinsa magulang ni ma'am?
0: Ah, ako magulang.
2: Ah, so, pasensya ma'am, wala na ako ni gi murder imong mangho diri.
0: Padre ra kulo ko bidya ba ko katawa ginagmay.
2: This part of our job to entertain the listeners aside from giving information.
0: Part ni sa mo ang paningkamot.
2: Paningkamot ano mas will do.
0: Sa ora lagi.
2: Unsa bitaw no karon kining nagpakonoko ng doktor ato aning i-check ron ha kay nasakban sa K5 pump.
0: Oguy, delikado kay nakulbaan na tarong nagpatusok.
2: Oh.
0: Na inject siguro no.
2: Ay nano ay butang dira silicon mana di ba?
0: Oh, silicon.
2: Sus ngo nung sa pay joy ko anon diha. Ug di madala nang imong gamay ra sa usangin nag kahoy diha ko gusto. Di ba? Balikan na to ron. O niya.
0: Miss Madaot.
2: Kining dason nga balita, kining dakop. Dako po kibay pa, ma. Siko po niya. Grabihan yung balita kay si Secretary Ralph Recto.
0: Mm.
2: Na? Na ay entrapment operation nga gibuhat ang NBI. Si Secretary Recto daw giingon nga mugamit siya og tulo ka mga bayi ng mga artista. Ooh. Mubayad og 5 million pesos. But, part ko nina sa ginatawag nila nga destabilization plot against Presidente Bongbong Marcos.
0: Mm-hmm.
2: Baloon sa connection, ana.
0: O sa connection ang bayi?
2: Oh, ang ng istorya daw aning manager sa lima ka mga bayi nga artista. Mm-hmm. Nga mga sexy kayo, mga guwapa, kifay pam. Pero mga artista, good, labaw-labaw naman na sila sa mga GRO. No? Social lang sila.
0: Ganyan.
2: Mahal-mahal. Okay. Ang istorya daw nila nga ning murag ning communicate sa manager aning lima ka mga artista mao si former congressman Paras from Negros Oriental. Kailan ni mo ni?
0: Dili.
2: Ah, taga-asa man eka.
0: Yun. Bali na mo ah.
2: Oh, imo nang research ra kung kinsa ni si Paras taga inyuhad ani.
0: Oh. Si Paras.
2: Pero ang ning sugo daw ni Paras mao si congressman Libeste.
0: Uy.
2: Nga anak ni Senador Loren Ligarda. Ah. Oh. Balik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Doc Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainom kag D3Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay dyan ang talangkagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Check D3Bio for ketones. Metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
4: Gusto.
5: Usa pa dyan gipromote ni Ini ang gut bacteria.
4: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3Bio. D3Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala.
5: Wala na pod.
4: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3
7: Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Saan na gusto ko?
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Duno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
13: La 7 no Yvina.
14: Nagantos mo mamangigala sa iyong mga balatian. Nadugay na kayo yung ginaladala. Bisan pag, kuan, aduna mo'y gipang obra dira niya. Bati, bay kay February ka nang aduna tayo sakit nga ginahambin ay. Pero hindi na makafocus, hindi na makahuman sa itong obra. Nga, sige tag-agaray. Kaya gipasagdaan raman po. Or baka, ang uban ana nagainom na, pero wala dya po'y alibyo. Basin kaning ato ang Power Trio DTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Mao na makatabang ninyo mga higala. Ano mga sakit sa kalawasan ug bangon ato nga mura nagay balik-balian ato buko-buko?
13: Bitaw.
14: Maglibog tag-asa nagikan ang kasakit. Na. So ato aning tumaron ang Power Trio mga higala ka herbal ni siya, dili ni siya maka wala po ni siya kuan kay fibrae unsa ni side effect. Sure ball kay ni nga produkto.
13: Ayun.
14: Daga na kayo nakapamatuod ani.
13: Aha. Mm, may problema ka sa may kidney trouble ka na kana? Kay kidney stones, oh, ana ba or di gani na kay taas nga level sa imong blood sugar. Hypertensive ka, na kay mga gout diha, arthritis og uban pa, taas ang imuhang kolesterol.
14: Tanan.
13: Ang Power Trio mga ka K5 mao na ni ang solusyon diha, na ang ingon nato nga DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio.
14: Pwede ra pud siya muinom nga bisan wala pay kaon.
13: Yes, herbal lang jud ni siya, gama sa tubo, ampalaya, mga prutas kini Mighty C kay mga prutas K5 Pam. Ang D3 Bio, mga utanon og uban pa, soft gel ni siya ang D3 Bio gikan sa lubi, lana sa lubi, kinang virgin coconut oil. Well. Dako na kay tabang na. Dako kay tabang, soft gel ni siya, no? Ang D3 Bio. So, kamo diha mga ka K5, nga murag dugay na mo nag-antos. Because anang mga gibati nyo diha, ni ana, ang solusyon, ang erba. Tulo ka powerful kay nga mga food supplement. Mauni ang D3 Bio, DTX 500, og Mighty C. Mapalit kini siya sa mga butika.
14: Nationwide. Dire po na dire San Carlos, papalitin siya sa Clinica di Alternativo, dire sa may Ivon Dapit.
13: Yes, sa Barrick Building siya, V. Gustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, mga ka-K5. Dito na mo, anha na mo dito ha. Okay, i-accommodate yun na dira ni Madam Joanna.
14: Joanna.
13: Sige, la 7:11 na tong oras. Ato sa ning i-shagit ato mga igsuon nga ganiha pa na minaw kaki-five pa.
14: Aha, sige.
13: Good morning to Nanay Nelia Paradero Langungan. Good morning Sir Bri og Ma'am Pamela. Oh, si Ma'am Nelia burag dito ni sa Kuan Nataban, no? Sa Mercurisan. Asa tawag na?
14: Oh, lagu ka kon.
13: Oh, bara dira napitan, no?
14: Napud si Kuan si Madam Juliet Chu. Good morning Sir Brian, Ma'am Pam.
13: Number one kay na, no? Si Madelina Yamazaki, good morning Bri and Ma'am Pam, have a splendid day everyone.
14: Sige, naapon si Sir Boy in the family, good morning Sir Boy. Good
13: morning Sir and Ma'am. Si nabasa na nato ni Uban, si Niyang Tikson Tao, good morning Kakifay Bri and Kakifay Pam. Pa shout out ni Tilo Ribatado kay nagtawa siya na naapay dila kagilok sa morning Sir Brian.
14: Tapos si Madam Virgie Salgado, good morning.
13: Good morning si Madam Sheena May Cancelier, good morning also. Sige. Last 7:12 na mga ka K5 dito maglangan K5 Pump. Unahon nato oy nahingagaw si Kuano si Ka Roger Sikor. Good morning Sir, Ma'am Pam watching from Manila. Shout out lang ko Palin family sa Barangay Hunob-Hunob, Central Leonor. Thank you. Sige. Unahon na to ang balita with ka K5 Elmer Sagang. Kay mauning mga kawatana nga murag maluoy ka usahay. Imagine mo nangayog sorry da yon.
14: Nga matouch pud beka.
13: Umatandog ka ay nangayog sorry.
14: Nangayog rog sorry. Wala ko.
13: Ang mga kawatan sa gobyerno bahalag burag pusilo na di jud mo
14: sorry. Sorry oy dinay to the max pagari.
13: si Nanay Nilia inyo niya Mercolisan. Prosperidad Mercolisan. Sir dili na ta ba. I'm sorry ma'am. Sorry. Ma'am nakuha na nimo imong kuan ma'am. Imong products dire. Oy. Congratulations di K5 Pam ha sa mga nakakuha na sa mga products silang worth 10,000 pesos.
14: Ayoy, congratulations sa mga tao di nagyud ma. Mga tao sa ilang barangay K5 brand dili na mahago og ari dire sa San Carlos.
13: Oh, bitaw no. Ay, may buntag pod ni Madam Gutib dira sa St. Vincent pod duol sa Kuan, duol sa Santa Rita College K5 Pam. Oh, nikaon ko dito bago kay nani say restaurant diha, na say itiri diha. Lami kay dito kan-an K5 Pam.
14: Ayay.
13: Oh, kinang mabusog jud ka ba?
14: Kay daghan pug serve.
13: Oh, daghang serve una mo balik-balik jud ka. Salamat kay ma'am niya. Libre ganyan kong pamahaw.
14: Pwede pwede lumiya. Libre day ka. Sana wala ka pamahaw na
13: din. Lami dyan yung mga balibya.
14: Tilawa na to na unya.
13: Oh.
14: Nadapit gani?
13: Sa St. Vincent siya.
14: Ay, lapitan. Oh,
13: ingon niya ganihan na ako ng istorya sa mao dito si K5 Pam, gamay ra nga bayi pud ako kay tingong.
14: Paita. Bitaw na ka na tingala. Abi nila dako ko.
13: Oh, bitaw na. Unya ingon niya pero cute siya.
14: Ay, dito ra.
13: Nabawi, nabawi.
14: Nabawi. Huwilak na ako pero gibawi man.
13: Ah, sige. Ingon niya nanay Nelia o oh, para diro langu, langungan. Wala sir karon mo adto ko sir. Sige. Sa mga taga kuan diha, taga prosperidad. Last bin na jud sa Merkyo, Merkolisan. Mao ni tawag nila. Kung gusto niyo mamalit og produkto sa Doc Alternativo medisina, mga ka K5, naa dira kay Nanay Nelia na ron, mga kape, mga DTX 500, mga roll-on, Diofresh. Adto mo Nanay Nelia kay naa dira kompleto na ni siya. Congratulations nay, ikaw na ba sigurado next Doc Ramil Oy ni siya kay mulambo niya ang negosyo kay Paypal. Oh, Nana Diha. Good morning to Grace Ann Mancao Putot. Good morning ka K5 Brian and Pam. Shout out sa akong nanay Arsenia nga naminaw karon here sa Urban Phase 6. Salamat yo. Taga Urban may buntag.
14: May buntag.
15: K5 News FM Live Report.
13: Para to na report ni ka K5 Elmer Sangang, unahon nato ni mga dagkong balita nasyonal karon nato, no? Kining nangayog sorry nga kawatan. K5 Elmer, good morning.
16: K5 Brian, may buntag K5 Brian, no? Kining isa ka gitawag bitaw nato ga kawatan sa diri sa may barangay Mabigo sa may siyudad sa Canlaon sa isa ka shop ka K5 Brian. Kining
13: K5 Elmer
16: og kining
13: cellphone
16: ingon man kining clothing kay dili magid nga purely gid nga baligya nag cellphone ni ka K5 Brian. So pali lang do na lang sila yung mga pipila ka mga gipambaligya nga cellphone niya sa lang istante o niya kuan gini sila kining clothing gid ni ang ilahang baligya ini ka K5 Rai o niya na ko no na nakuratan kining tigbantay sa maong shop ka K5 Rai kay gali wala siya ka pangayo o kining o wala sila kasi wala siya kasinggit o wala siya kasulti usab ngadto sa iyang mga kauban diha sa may distansya ra pod gumikan sa naitabo ka K5 Rai nga ang kining isa ka giingon bitaw nato nga kining nanguha o kining baligya nga cellphone samtang nakatalikod kining nagbantay kay Kibray kay kon man guni ang kining nagbantay nakatalikod siya sa pultahan kay Kibray kay nagcharge unta sa iya usab nga cellphone unya misulod kining isa ka babae kay Kibray noon nga wala pud ni mailhi kun unsa iyang pangalan unya hingkod gibarbana nga hingkod ang panuigon na nasa diin gikuha ni ini ag hinihinay ang kining cellphone nga gi-display ka K5 Rai kining cellphone na ani sa nagbalor og kapin 3000 kay K5 Rai katong nga cellphone nga wala pud ba dili pud ingon nga taas ang iyahang kalidad kay K5 Rai pero kuan ni no according pa no sa kining tindera kay isa nakuha man ni sa CCTV footage so, according pa sa tindira, nakabantay siya kinihang dunay ni kagulkol ka K5 Rai, dunay kasikas unya sa iyang paglingi ni daldali naggawas kining babae ka K5 Rai nga bitbit kining isa ka brand new nga cellphone.
13: Pero brand new K5 Elmer, brand new ha? Brand new ni siya ha?
16: Oo, di brand new ni K5 Rai noon niya. Dito, iyang gisunod o niya, gikumprunta niya ka K5 Rai. Saan saan man muna, anak? Tapos kay Digon Rowan, gihatag ng cellphone ni K5 Rai. Tapos nangayog, sorry.
14: Ganda.
13: Ganda. Wala na. Wala na yung dagang samok ba, no? Ay, ima, dahil ni sorry. O, na, ano?
14: Sorry.
13: Di ba, gibalik ka na dahil yun?
16: So, diyan ka K5 Rai, kay, siyempre, iyaman unta ning itago na unta. So, paghatag, walang, kanina, wagi kabalo ang tindera kay mo, nakulat, nakurata yung panghitabo ba? Yung, pagturo na sa cellphone, nangayog, sorry, din nilakaw ning babae ka K5 Rai.
13: Muragula ra.
16: Ano po yung nahitabo? Oh, ni dayog dura pagpakuha niya. According pa no, as of now, K5 Rai, no, wala pag ini na pablatter sa kapulisan kay kiagad lagi ang tag-iya mismo kay ang tag-iya mismo ani ka K5 Rai is naa sa Cebu.
13: Okay.
16: So, wala pa sila masayod kung unsa pud ang mahimong desisyon ining maong hitabo ka K5 Rai. Although, nakuha man hinoon ang kining cellphone mo lagi. Huwag sila nagwagi nagdahog ang kining tindira o kining nagbantay kay K5 Rai nga mao to ang mahitabo. Kining murag kuan ragin pa. Wag kinsa masay ko unsa bagi tumong sa mao nga nasampit nga kawatan nga ingon ato man ang nahimo kay Febray.
13: Pero kung wala to niya matikdan dayon or nakit-an, thank you man jud to kay Feb Elmer ba?
14: Thank you.
13: Thank you jud to bisag unsa pa diha pero nakasugid si madam kung unsay o mga unsang idara ning suspect kay Feb Elmer. Kina makita man nato nagud sa mga edad usahay kung needs jud niya or need jud niya or kinang masig mga estudyante nga kinabang walay cellphone o niya nakapass by ra nakakita kuha dayon bra nga na ba
16: Estimated kay Febray nasa mga 30 plus na dili naman siya ingon nga kuan gyud batan-on 30 plus na kay Febray
13: pangabuhi jud pangabuhi jud ay anyways kita tanan nga pangabuhi man no aha so kining cellphone na unsa ni iyahan na jud ni or gitinda pa ni gibaligya display ni
16: display gini kay Febray brand new gini sila kay kuan magod kining ilang nga shop kining clothing ni siya although clothing ni siya do naman pud ni sila yung mga baligya pud nga cellphone mga kargo pilar kabok mga cellphone baligya nila sa stante nila dapat sa may pultahan kay Febray.
13: So mao na ni ang lesson learned sa mga manindahan nato diha nga dapat kini mga baligya nga sayon kayo pujuton kay Feb Elmer dapat isulod ni siya sa mga crystal diha mga stante jud kay aron dili mapulot talaga dai mapujot.
16: Actually gisulod gid ni kay Febray bali naabli ra man niya.
13: Kawatan
16: na ka mo na siya kining kasikas kay Febray.
13: Kawatan jud, kawatan jud.
14: Kabalo mga pre.
13: Taya no bahi pa jud ba no? Ano ba no bro kaululaw.
14: Kaululaw ato kay nasakpan man.
13: Bitaw no. Unya unsa ni kay Feb Elmer gipasagdan na lang ni. Pasagdan na wala na niya gipalblatter pa.
16: Ang natabuan ni kay Febray kay nagring muran ingon pa niya muran ako no siya giugbok baka nang wala gid siya imig na pagingon nga da tono lang cellphone no nangay sore ni nilakaw ang kining kawatan kay waro wala pud ni dagan. Tawo na gid nilakaw pa ingon dito sa sentrong syudad kay Febray.
14: Muran nag wala na itabo no.
16: Wala na tabo.
13: Pura giingon ra ba agi
16: pag rilipan.
13: Anang nang rilip. Pura kinabang hulam kong cellphone diri o niya wala kaning sugot pero gikuha jud niya o niya gilagas ka gibalik na lang maging ana ra no
14: mura na dili kawat
16: tono ginya giuli ginya
13: giuli jud niya paita ni mga tawhana.
14: Nice one.
13: Pero maayo kay gibalik ni mo ang
14: katong wala gidalagan ba no
13: wala gidalagan katong gabarong sa gobyerno wala gigibalik oy wala oy wala oy kato may matoy kawatan nga mas worst ani no anyway sige paminawon na to ning interview ni mo ni Manang burga katawa pa siya gikawatan na siya
14: lingo
13: sige aha
17: kalitan gid ko ato sir oy kay kanang dira man gud ko sa kuan sa kaning chargeranan nga mag charge ko sa cellphone kay na low bat sus kay kanang gikatalikod ko tapos pagkahuman o pagtanag talikod namay ni kagulkol din ha ni pag bigilingin ako paglingin ako nakitaan man jud nako nga gumit na siya cellphone baligya to namo so pag abri niya box jud nakabox gumita niya then giana niya siyang kilid niya kita na ko siya dira no do ra kay kuha pag ana nako yan ko hoy anak ko unsa na anak ko niya siyang Yara pong di hatag ug balik pagkahuman niya siya suri kung suri karon ni anak ko din murag nanguro ka kung mga lawas ko din ang gusto ko go
13: sapo na na no
17: wala ako rin mga gusto din he oh so suwag niyo ko katingog oy porti man ako kulba ako man ay nakulbaan ito sa akong tatay
18: masayang ano ma'am masayang reaction pagka ano niya
17: wala ragid kalma ragid kayo siya sir as in kalma ragid siya basig ka ang diburos ano ang sabakay nakuwanan po ko niya kanong nangayon sa sorry po ba? Oh niya ni ko, kalma kayo
13: ni.
17: Pag-ingon siya, sorry ka ron, ni anak ko, sus ka nang nilakaw rin po na siya, karong-taro naman po siya glakaw. Hmm. Ako naman pong gilantaw sir, oh, man yun ko katingog, as in, la yun. May patubang sa may relipan, ni nagsubay sa karsada, nakita na ni, nanugid na ko sa kauban, dito na sa ikaduhang relipan. Hmm. Dito na siya. Nagbaklay ragid as in. Tarong ragid ka magkabaklay.
18: Wala po siya kadali.
17: Wala rapod siya. Gabaklay ragid siya. So, naurungan ko kaya ngayon may sensory ba?
18: Naluoy
17: siya. Opo, A74 sa 355 at 355 sa 50.
13: Mahal na.
18: Mm-hmm.
13: Mahal na.
18: Di ba oras naman?
13: Okay. Kife Bilmer? Wala. Nganong wala man niya... Nganong wala man niya gipa-record niyo? Unta gipa-record niya for record purposes Kife Bilmer ba? Kay mga ing-ani nga mga tinawo sa tinawo, tawo, sa tinod-anay lang, may naadyod siya instinct nga magnanakaw kay Feb Ilmer, prangkang istorya. So, dapat mapaparecord to siya o nag-iuyatan on tato ni Mananga. Teka muna ha, ayaw glakaw. Giuli naman dyan ni Moning cellphone, pero iparecord takas pulis ha, kay may posibilidad nga iyaning buhaton po dito sa uban or basig ikapila na ninyo nga pang pamulot or pamudyot ang mga cellphone diha. Karon na siya nasakpan kay Feb Ilmer.
16: Maulag eh.
13: Oh.
16: Pero, oh. Hmm. Wala siya kabaro sa iyong buhaton. Na-shock naman siya.
13: Hmm. Galing kay Bitaw, si Manang, burag kuan kayo no? Kato na interview ni mo, burag butan kaayo?
16: Oo.
13: Oh. Oh. Kaya bisang maingon siya nga, basi karon. Pwede humuka karon. Suko na na, pero basi karon ha, karon. Oh.
14: Suri karon.
13: Pero burag kumuto na na niya. Oh. Oh, ana ba no? Grabe
14: no.
13: Oh, oh. So, na-publish ning nawong ni Inday. Hmm.
16: Gol kana lagi break na na CCTV pero di man gud maklaro god
13: bitaw no di pa maklaro no yeah. Mm, I'm sure adi lang ta maghusga sa tawo no pero basig oh. Daghan ni kayong cellphone na pulot anima
14: noni
13: oh nasa kung namoy mga gadgets diha lang tawa jud ninyo sa kuan ba sa muang live kay makita nyo diha si Inday nga sige gaukoy-ukoy nga marang lahi man jud ang iyang kuan, iyang linihukan. O, ni gipu-abri. Gikuha niya sa lalom. Hmm, kay gatalikod ang bayo niya, nakitaan siya. Okay. Kung saan ba po pagkakawata na nga makitaan, Roman?
14: Di ka malo managok, Juan.
13: Di ka malo managok. Di mo, mga kwanta mo, mga Jinko Estrada, type ba? Mga ingana o taba. Anyway,
14: ano yung nalagbag o?
13: O, kanyang kanyang orange ba na yung bayo, ana? Pula.
14: Pula.
13: Pula na. O, kawatan, I'm sorry, no? Pero kawatan dyan siya.
14: Kawatan dyan eh. Kawatan dyan eh. Meron ka sapatos, biya, unta.
13: Ay!
16: Moga, ligay yung kikifebreno nga. Sa digid mo ilang kawatan?
13: Dili,
14: dili man mailang bitaw, o?
13: Nakabarong ganing uban. Nakabarong, naka-shiny shoes.
16: Aw.
13: Oo. O niya, ang uban din nga kawatan, naka-Chanel.
14: Ayan.
13: O, diba? Ang rilo, taga 15 million, pero kawatan. Kini pa ang ani nga mga itsura nga ing nakapuloporma gamay o ina mga gipang suksok ana ni Inday. I'm sure dili na mga original kay Five Pam. Pero ayun mga wa syempre pigado kato pag aning mga nagbitbit usay di pa ang ang sakyanan mga sana mga luxurious cars luxurious. Pero kawatan sa gobyerno. So dili matag-anan kay Five Ilmer, tama ka diyan nga ang tawo di ay no di ba? Oh. Oh, Myra na kita kay bisag ing ani lang tadi jud tamang hilabot kay Five Ilmer. Oo.
16: Sakto.
13: Og tagaan ta o subi it walay problema pero kinang manguha nga dili atoa burag liso jud kayo oy. Liso jud kayo bitaw.
14: Sige gigdala-dala ning butang dili imo kinawat di ay.
13: Oh, sige ka pahambog diha nga mayor ko ani ana pro kawatan. Iskot. Diba?
14: May guning dito mga awat.
13: Oh, lami lang dyan. Lami rin dyan. Oo, na yung mga congressman.
14: Ipunta ka pangayag suri.
13: Bisag si Kinsa mo, sulti-sulti dira at bang sa mga media ang pa-interview ang kawatan ng dagko. Ay, may ita.
14: Dagay, may naigong.
16: Wala na ngayag suri.
13: Wala dyan na ngayag suri, oy.
14: Wala.
13: Kabalan dyan kayo ba, no?
14: Kahit on.
13: Sige, pero advice na ako ni Manang, no? Ah, kay Feb Ilmer, basig may time ka. Alam, gisugo mo na ako ni Chef. Sorry. Dili, for the benefit sa mga taga San Carlo, at taga Canla on the eye, mas nindot nga dalon yan ni sa PNP ang iyang video o niya ipa-record lang dyan for record purposes so that ma-aware ang police for the next time if it, just in case nga na ay mga kawat-kawat na sila Rhodes Gallery nga maitudlo nila nga kini kay ing ani ba nga nawong sa bahi na aron nga matrace da yun siya kay Feb Ilmer. Oh, iparecord da yun ni dapat, no? Oh, okay, sige. Kay Feb Ilmer, salamat. Good morning.
16: Sige, kagibay bro, no, kagibay pam, no, mauna to ang atunol nga balita, karo ka baga orasa, gatod ka na to sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio. Para sa programa, ga Foro de los Pueblos, kaya sa K5 El Bersaga, para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Galingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Pagkamainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
13: Ipakita lang gold K5 MJ, usa ang video.
14: Hey,
13: ha?
14: Sorry ka ron.
13: Sorry ka ron. Imagine mo, kung namoy gadget si Dalantaw mo, ning sulod siya, pag sulod niya K5 Pam, sa aburang mga istante atuba, kaya mga division, burang mga ulo istante ra, galingi-lingi siya. Burang galantaw lang siya, may tao galantaw.
14: Mm-mm.
13: Burang wala man, chamba na ni.
16: Oh.
13: Onya, wala siya kakita nga sa iyang atbang di ay, ang bayi, abin niya, siyempre gatalikod, ang bayi, gingspek siya nga di na yun makalingon, hingagaw siya tikubo. No? Pag tikubo niya, ang sa sulod sa istante, maoto na yon ang iyahang gikuha. Galing kay unang attempt niya, burang gula nakuha na yun, may ito'y naabdan siya K5 Pam.
14: Na, nalisuran siguro to?
13: Oo. Kay sa first attempt niya, MJ, kung nakuha niya na yun, wa, impas.
14: Mm.
13: Wala na, di yun to siya kasuri, pero naka-cellphone na siya.
14: Oh. Saan mo siya ginaladala, oh? Ikubak siguro na yung gibiking?
13: Ang gabaligya, kay siya man to'y mamayad atos tag-iya.
14: Right,
13: siya,
14: Ms. Engineer.
13: Siya may mabayad.
14: Sorry, madam. Sorry.
13: Diba? Ang first attempt niya, kung nakuha lang na yun, wala na. Impas, John. Impas, galing kayo. Ikaduha, ikatulo niya nga tikubo na balikdan siya.
14: Manigay yung K5, di gini para sa iya.
13: Dili gin perfect ang pagpangawat. Oo, uba, napriso ka ni.
14: Wala sa training.
13: Kulang sa...
14: Nari training.
13: Mga training, mga kawatan sa Cebu, Manila, mga dagkong syudad like Bacolod, training na sila kay 5 Pam.
14: Nice one diha.
13: Oh, naano yung mga snatcher diha nga kung paano mang snatch.
14: Oh.
13: May training sila, may mga kauban sila gani mo.
14: Grabe sa.
13: Oh. Sa Bacolod, ang pinaka trend dito sa Bacolod nga kawat kining akining pickpocket ba no? Mo sakay og sakyanan kay 5 Pam basi makasuroy kag Bacolod sakay kag sakyanan. Once nga na imutapad ni mo nga dako kayog bag itom unya ubrag wala may unod ang unod na folder nga para dili siya mo tiklop ang bag.
14: Oo.
13: Ibutang sa lap or sa paa dire. Kina sureness na kawatan na K5 Pam mang slash na silag bag manguot nag bag sa tapad nila.
14: Ay kay itabon to nila.
13: Itabon na nila ang bag.
14: Ay na, grabe na.
13: Ay grabe na sila K5 Pam. Grabe na.
14: Grabe mga kawatan eh. Kabalo jud sila mo mangita og idea ba unsa unjo.
13: Oh. Imagine mo, college life na ako, college time, nagsakay kong jeep. Sakay kong jeep, ha? Pagsakay na kong jeep, nagsakay nga tiguang, ning lingkod sa kuwang atbang. O niya, dugay-dugay, nagsakay po ng usa kalaki. Nandiyon sa kuwang atbang, kitaan dyan ako kung iunsa niya pagkuha ang, adili, estudyante di ay, ang cellphone sa estudyante sa bulsa sa uniforme. Oh.
14: Wa jud ka bantay?
13: Oh, di ka bantay kay Pam. Balo in town oi nga purti man ni lang tandaan.
14: Ko.
13: Unya akong naglantaw, sige ra kog ana ga ana ko ba? Ga uyat ko. Sige ra kog anan town niya.
14: Pero kulbaan pag ka.
13: Oh, ako nang gisikaran ang bayi. Ang bayi ning lantaw pa na ako kapurag nasuko pa. Oh,
14: gawad siya kabalo
13: gusto siya. Wala siya kabalo. So, karon naghilom-hilom na lang jud ko. Karon kay nakuha na jud ang cellphone. Dito sa iyahang bulsa sa uniforme niya. Ang akong gibuhat, kay muagi mag-eskwilahan ang sakyanan. Pag ako ang gibuhat, kay dool naman ang Negros Occidental High School, NOHS, kay gikan may Gaisano Main, na mga old Gaisano diya. Dira ba? Ako na lang gihuna-huna, kifay, pampara makatabang na lang yun ko. Pag abot dito sa eskwilahan nga na ay guard, ning amba ko K5 Pam. Ningingon ko sa kuan sa driver nga nung manaog ko dila. Pero dili pa na ako dapat manaog na kay sa UNOR pa ko layo pa kayo. Negros Occidental High School pa ko layo pa kayo. Nanaog na lang jud ko K5 Pam pag ingon ako manaog ko pag tikang nako sa hagdanan. Ningingon ko nga gikawat imong cellphone. Na dito na nga nahibawaan sa bayi. Oh, nabawi itong cellphone, naglumpat ko dito ko ning dagan sa eskwelahan, nagtapad ko gwardiya katong laki ning ambak po ning dagan po siya. Unya iya ko gi ana-ana ko niya gitudlo ko niya, ling ko palapit diri kami gwardiya na di.
14: Ay nakuha tog balik ang cellphone.
13: Nabalik. Ah. Nabalik ang cellphone. Purting hila ka sa estudyante, oy.
14: No.
13: First year high school.
14: Grabe. Na.
13: First year. Ana sila K-5 pam ka kuan bright mangawat, no?
14: Oo, oh, okay, syempre dili ka bantay.
13: Dili ka bantay.
14: No, grabe no.
13: Dili ka bantay, grabe ha. So ang next nato nga balita K-5 pam, with K-5 Sir Jong Versales. Kawat gyapon ni.
14: Grabe kinawatay ba?
13: Diri ni sa Dakbayan San Carlos atong Domingo sa hapon.
14: La gusto tingkawat siguro gid.
13: Tikay kuan karon Chimpo Muertos kay K-5 pam. Ang Chimpo Muertos. Kuan na siya. Mao ni ang panahon nga pinigado K-5 pam. Pero wala ko gatuo anang mga Chimpo Muertos nga gitawag. Ang Chimpo Muertos god mao ni ang kinabang wala ni trabaho ang mga tawo sa mga umah o sa mga bukid K-5 pam. Ah, dili day kinawatay din niya aksidente din ng iya K-5 aksidente din ng iya tricycle. Ah. Karon pa to day kawat nga usa di ay. No. Chimpo, karon is ako nang i-plaster ang Chimpo Muertos ha. Ah, pero wala ko na ingon nga makawatan mga taga umah kinang diri sa syudad na. Kumbaga ang Chimpo Muertos mao ni ang ilang gipangalan kay kuan magdur wala na trabaho kay sa mga tubuhan K-5 pam. Pinigado nga
14: bigado na diyan. Nabulan sa yes. Pigado, no?
13: Check sa na ako ng balita wika K-5 Jong Versales na usa ka dakong aksidente gahapon. Usa ka motorsiklo ang na-aksidente dira sa Katiklan, Barangay Rizal, exclusive dira sa K-5.
15: K-5 News FM Live Report.
13: K-5 Jong, good morning.
19: Ay, yes, K-5 Brian, no? Nata karon dira sa may opisina ni Police Captain Rodney Serona atutong i-follow up ang naitabong self-inflicted road accident gapon sa hapon sa may Sitio Katiklan, Barangay Rizal, dahil lang kay February, ha?
13: Kay self-inflicted kuani siya
19: Police Captain Rodney Serona. Kagahapon, ang initial name na itong nakuha bahin aning pangalan aning, or identity aning biktima ilanin kay February nga si Jomar Hermoso.
13: Aha.
19: And based on initial information na ito ang nakuha is allegedly ni overtake daw ni Chuck sa Osaka bus. And right after siya ang pag-overtake na timing sad na may kasugat. Mauto nga dito siya na overshoot sa kining poste sa Brandilia kilid sa Karsada.
13: Aha.
19: Kanya based sa kinini ang footage na ito na capture, murag doon na ito'y kuwan, kining dislocation sa iyahang kuwan, sa iyahang paa o same way sa iyahang maybe sa iyahang hawak ano, based sa video footage nga na-capture. Now, karon ito ang i-follow up dito ano, sa kay Police Captain Rodney Serona, asa na i-medical status sa itong victim.
13: Aha.
19: Asa ba gito siya gitan? At the same time, unsa ni kinini ang outro ang information na una na itong na-receive nga doon na siya i-overtikan.
13: Mm-hmm.
19: Oo, at the same time, asa na siya karon. And then, mauna kay Pabray, ang pinakalitos niya nga weather bulletin. Okay na, sir? Or, okay, kandidat lang kay Pabray, ha? Kay nag-prepare pa si Kuan, si deputy. And kalabot ini, kagabi may napagkiday po another Kuan, another road accident nga nahitabo ka kay Pabray. Somewhere in Hacienda San Jose, as per initial information nga ito ang na-gather, gikan mismo kay Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha. Pero, kato siya is, kuan na, kinini ang conscious ang victim niya, na-respondihan na po na ito kagabi. Wala ma'am specify pag-ayo kay February ni Hepe ang maong information, pero may naaday daw po kagabi. K-5, right?
13: Oh yes, go ahead K-5 Jong, paminaw ma. Sige, go ahead, go ahead.
19: Okay. So, balik ta, drita kay Hermoso while preparing si deputy. Okay na. Itugyan ako K-5, right? Ang linya kay Police Captain Rodney Serona alang sa dugang pagkutanan ni mo, SM, right?
13: Yeah, sige. Sir, good morning.
20: Yes, good morning, sir, no. Captain Saruna, Deputy Chief of Police sa San Carlos City Police Station.
13: Salamat sa time, sir. Brian Morden sa K5 San Carlos. Sir, unsa yun to nahitabo gahapon, sir, aning aksidente diha sa Katiklan, sir?
20: Involving niya sa isa ka motorcycle raid sa Suzuki Smash 110.
13: Aha.
20: Bali, ang kuana ni isa, registered niya sa pangalan ni Joey Paraasi Hermoso.
13: Yeah.
20: Ang ga-drive ani, morning ang biktima sa aksidente o siya si Jumari Hermoso, 40 years old. Casual government employee ni siya, parang bali maintenance ni siya sa barangay Nataban and then ga-drive ni siya sa yang motor, nag-overtake ni siya and then pag-abot dito sa may highway sa may Eco TransLink, kuan niya, aksidente. Although self-accident naman niyang nakuan, naka-sustain na siya yung mga injuries sa iyang lawas.
13: How true ang report, sir, nga medyo naalanganin siya kay pag-overtake niya aning usa ka sakyanan, may nasugata siya?
20: Yes, oo. According sa atong duty traffic investigator, mo to pag overtake na alanganin siya mo toy rason nga nakuha siya.
13: Grabe.
20: Inugnan siya maka simplang siyang motor.
13: Grabe ha. Dito jud siya nalaho sa barrier, no? Dito jud siya na burug na dasok sa dito dapita.
20: Oo. Bali ang atong yung biktima napagyapon niya sa San Carlos City Hospital.
13: Aha.
20: Undergoing niya gyapon sa medical treatment.
13: Asa dyan ni sir ang iyang mga kuan, sir? Ang iyang mga ego ani, sir? Iyang medyo natamaan siya?
20: May kuan siya, injury niya sa iyang tuhod dapat, sa iyang kamot, mga pangos.
13: Aha. May kay wala man yun siya matamaan, may sir? Kinang mo ingon, tanga burag gahapon, makitaan mag-una critical to sa video, oo. Burag critical kay siya.
20: As of now, ang iyang last ko Antonia sa hospital, maraman to may mga injuries sa iyang tuhod. And then, ongoing pamamputong medical treatment. And then, we're still waiting sa kuan sa doktor kung basi i-refer siya sa Bacolod.
13: Okay, sige.
20: For medical treatment.
13: At least okay ra siya. Wala gyud ma-declare og mga dili maong declaration. Sir, ang imo na lang pahimang no. Ang imo na lang pahimang no sa mga motorista na to dihang dapita kay kinagod dulhogon kay siya, downhill kay siya. Go ahead, sir.
20: Mangani ato lang ang pahimang no sa mga motorista no nga mag-amping kita sa pag-drive, especially kanang bitong ang dalan dili kayo nato familiar nga pan mag-helmet kita kanunay mga mo sulot kita mga protective gear just in case makatabang po na kung just in case mawantag aksidente.
13: Correct.
20: Then, ang ato ago dere nga kuan nga although aksidente man na malikawan, amping kita kanunay sa atong pag-drive kay para malikawan nato ni mga maunga insidente and then be responsible yun nga while ga driving ta i-observe nato ang grabe tong defensive driving usay makatabang man apo sa ato ang anticipate nato bitaw.
13: Correct. Yes, ana jud na no. Dili lang padagan lang ang padagan diha basta makaabot ka sa adtuan nimo okay na. Ana jud. Anyway sige. Salamat kay sir, pero i-grab na lang nako ning opportunity na yung sa ka case of snatching, no? Snatching may tawag jud ato. Oo, sa cellphone sa duha ka mga batan-on sa barangay 1. Unsa kumusta investigation ani sir so far?
20: Is actually gapon ato atong investigador nag coordinate sa LTO para makuan to nato ang registered owner to sa motor bitawag gisakyan to sa suspect.
13: Ayun.
20: Padayon pa man atong kuan investigation para makuan to nato, ma-identify to nato tong nagkuha sa cellphone sa mga minor de edad.
13: Aha.
20: Ang atola ni makakuha taga witness.
13: Aha.
20: Para makuan sa ma-identify nato tong mong kuan mapasakaan nato og tumang mga kaso.
13: In short, na kuha ang yung plate number, sir? Na yung plate number?
20: Oo, may na ato, pero ang mapanggi ko ang kay basig ang, di, ang katungga drive itaw, dili gito siya ang registered owner to sa motor.
2: Hmm. Pero may dakong tabang ni, kay makaingon siya nga, ah, anang adlawa, ang ning drive ani si Kuan, braging anak sir, ano?
20: Hmm. Sa po na sa itong gilanta kong Kuan para matrace na to kung kinsa owner ato nga motor nga iyang gigamit.
2: Mangingani sir. Oh, mangingani sir nga sitwasyon makonsider na to ning alarming na or isolated case ra. Mangingani sir.
20: Well, di may na to ning kuan nga kuan this is considered man nga isolated case. Although gipahimong no ayo na to atong mga ano labi na mga parents sa atong mga anak nga di na to pasagdan nga atong mga bata sa gawas ito mag dula o kuan telephone mo so ko itong ay ang kanigong mga ilang tao kawatan mga, sa mga kita yun ay opportunidad
2: yes oh.
20: Nga kuan o kuan mo gina mga awat gina mabito nga among pahimang no, sa itong mga ginikanan ato yung monitoron po kung parahan ng naras gawas tigin na ito ay kuan nga well ka ladalag cellphone bitaw sa gawas ato ayun nga mas much as possible nanaawon po nato, look out po nato atong mga anak nga kuan dili nato pasagdan bitaw.
2: Yes, correct yun na. Sige. Sir, Captain Sarona, salamat sa time, sir. Good morning ni Modiha, sir. Thank you, kayo, sir.
20: Yes, magandang po. Thank you po sa time.
2: Sir Jong, K-Fab Jong.
21: Kuya Bray, so, boto, ang pahayag, o nabatian, ang tingog ni Police Captain Rudy Sarona live, ika mismo din sa iyahang buatan, K-Fab Bray.
2: Gin, pamahawan mo gin siya sang interview ba?
22: Yun.
21: Timing ko no. Eh nagliwasan na mi pa pero wala pa siya diri sa iya office. Dire ra ko standby. Wa di mi magkakuan ay wa mi magkasugo tay ba.
2: Pagdasog balik ni kadungog si Sir Sarona makadungog siya. Pagdasog balik ni mo dadi nag DTX coffee mix pa si Sir Diha oy.
22: Kani.
2: Dadi na dirag usa ka box ba? Usa ka box ba? Oo.
21: Kay pon.
2: Okay, para makatilaw na siya, iyan ang ipaibalo sa iyang mga kauban diha. Baligyan na nato siya.
21: Pon.
2: Bitaw, joke na pro. Joke na pro dan ina si Captain Sarona diha, Sir Jong, ipalitan nato na ron ipadulong nato diha kay para makatilaw ni siya ng DTX coffee mix. Nindot kay ni sa mga police pod kay kinausap.

0: pinitlak issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Salamat kay Five Jong live direkta sa PNP ng San Carlos K5 Pamsi Police Captain Sarona to.
2: Yes.
1: Mga ing-ani ba mga pulis, no? Anytime you can interview ka, no? Maka-interview ka bisag ing-ani nga mga oras nga kinang braga kapoy pa ni sila sa yus buntag. Kaya mga pulis guna to, wala na sila oras-oras.
2: Wala na oras. Basta kay trabaho lagi na sila.
1: Although nga, 8 hours pa na gyapong ilang duty, pero uban diha, murag wala naman na nila ginaihap.
2: Samunta gina yung mga, kung kay Febre, mga criminal.
1: Mga events, nga mga kuan.
2: Mga krimen, nga naitabo.
1: Naadyo na sila tanan, manggawas na sila, bisag naka-off duty na.
2: Correct, Jude.
1: Once nga maingon sila nga na yung mga crimes dito, manggawas na sila. O niya uban din na naka-civilian, nga binimog, wala ra, pero tabang na sila. So, angay ni sila paim nun og DTX Coffee Mix K-Fight Pump.
2: Para mas sa kanunay yung ligon, bisan kulang pa sila sa pahuay.
1: Bitawn, okay.
2: Daan rin yung lawas.
1: So, Sir Sarona, ha? Patilawan ka na mong libreng kape, pero next time, palit ka na.
2: Libreng tilaw, di ay, no?
1: Libreng
2: tilaw. Ayos.
1: Dason, palit na jud ka kay kuan eh padadaan na to dito ron ato ning haton.
2: Pero sa bakal mga libo.
1: Oh, sila ni Sir Kang Kanha dira. Angay ni Patelewon sa DTX Coffee Mix. Okay, aron nga ang pagka pulis nila, mga ka K5. Kinang dili sila kapuyon. Oo. O nya, sige rin sila kuan dira, usahay kung sa opisina ka K5 pam, lingkod-lingkod ka diha.
2: Sige rin yung lingkod, dukaon ka.
1: Dukaon, iubra sila sa ilang mga kuan dira, mga papers nila.
2: Documents.
1: Oo, malimot na ni sila nga mong jaging-jaging. May na nga, naglingkod sila pirma, detox sila aning DTX Coffee Mix K5 pam.
2: Yun.
1: Kamu po diha ha sa mga naminaw aning oras aron mag DTX coffee mix mo.
2: Makatabang ba na siya magkapagawa sa mga hugaw?
1: Good morning to mapalit ni Nikki Five Pam ha sa tanang butika diri sa Dakbayan San Carlos, Canlaon. Nationwide, pwede mapalit ang DTX Coffee Mix K5 Pam, no?
2: Correct.
1: Sa San Carlos ang tang klinika dira. Ang klinika di Alternativo Medicina. Naa sila sa Barrick Building. Nasa Barrick Building sila sa V. Gustilo Street, Barangay Dres, San Carlos City. Good morning, usab. Ingon din ni Aim Lopaf. Good morning, Kakifay Bray, Kifay Bray Pam, og sa tanang tigpaminaw. Mangutana lang tani ko, sir, ma'am. Naapa mo'y free orientation kabahin sa inyong business? O sige, pag-chat na ako, ma'am. Mag-chat na ako. Si Ana Marie Mahinay Pirater, nakasulay ko ana sa Cebu, Sir Bray, ang tapat ula kay labot ako ra iya diri wa kalabot ta.
2: Wala kay labot siya.
1: Wala kay labot.
2: Padaplin ko hilom.
1: Oh, padaplin diha no. Kay wala ngalan ni mo diri.
2: Okay.
1: Ang tapat nako wala ko kamalay nga gikuot na ang uban gikuot ganahan man.
2: Rulay siguro ko.
1: Dain ba hindi?
2: Ah, hilom gani ko.
1: Gikuot na diay ako ang bag og ang wallet nako dako kaayo ang sa atbang nga nakakita wala jud sila nagsaba nako kay nahadlok pag-abot sa ngit-ngit nga bahin ni Pleti siya. Ako pa gisugo dayon ninaog siya while naghatag ko sa iyahang plete dito. Driver, paghuman, diha pa sila mo ingon nga ako ang wallet nakuha pero nikatawa ko kay ang sulod sa akong wallet, 20 pesos. Oh, pakyas!
2: Mirise.
1: Mirise. Iyan man ito, ipuspos.
2: May gani, pag naog ato, wala na kwan ba? Nalipong.
1: Nindutunta ito kung pag naog, nasalawin, nasangit yung tiil.
2: Nasangit niya, nalambuyog.
1: Natumba siya, una, parok ang ulo sa yuta, no? Sa simento. Patay kang kawatana ka. Jesse Tomila Pagara. Good morning, Sir Bray and Ma'am Pam. Watching from Valle Hermoso. Shout out ni Gemma Pagara nga naminaw karon. Thank you, John. Sige. Salamat kayo. So, mana. Amping dyan ta sa mga kawatan. Okay. Kifay Pam. Basig kuan ba? Naamoy mga sakyanan diha nga naguba na ang pinta.
2: Rembat ka ng pintal nga hanap. Naguba o nga uspak.
1: Uspak. Grabihan naman na laluma. Uy,
2: nga-uspak. Ano, nakakas na dyan ba, ana?
1: Nga ma-upak.
2: Oo, upak.
1: Upak, uspak.
2: Uspak. Basta ka na ipak.
1: Nanay, napahak na ba?
2: Pak na pak.
1: Oo, pak na pak. Kinang mga bagrason na kayo.

0: yung imong sakyanan.
1: Mm.
0: Oo, importante, gwapo nga drive. Amo na, no?
1: Ay, amo na ba na? Okay, gwapo yan. Sakyanan kayo.
0: Okay ra. Kung saan mo na ni mong nindot sakyanan, nagasakay, maot kahit na wong. Sige na lang, kagpanirado, diha, bisag way aircon kay nawong di ma.
1: Di ba drawing?
0: Dile, sa tinodanay, no? Ang sakyanan ni mo, basig hanap na kayo ang pinta.
1: Puhaw.
0: Puhaw. Di gani, nakabangga ka or nabanggaan ka, magraso na kaayo. Pwede ni mo na pabag-uhon. Yan, nalupyak.
1: Mm.
0: Pabag-uhon usab dito sa Irving Auto Repair Shop.
1: Ayun. Gwapo yun ang sakyanan nga maot.
0: Gwapo eh. Sa Irving Auto Repair Shop, mga ka-K5, ang imong sakyanan, pwede ni mo ipa-wash over. Mayingon tag-wash over, tibuok nga sakyanan ni mo bag-uhon o pinta.
1: Nol.
0: Na.
1: Pagkawas ah. Sinaw, bag-uok, ayo.
0: Sinaw, hining ka ayo, K5, pam. Mm.
1: Hininga, oy.
0: Na. Unya, ang mga gabok-gabok, yung mga tayaon na diha, mga guba man ang sakyanan, no, kung gabok na,
1: mm.
0: Yan ang islan. Oh, yan ang islan o paligunon kay Five Pump.
1: Ayoy.
0: Ang pinaka-the best dragon kay Irving, kay Pulido, jod ang trabaho.
1: Correct.
0: Na.
1: Paspas yan ang trabaho, madala pa jod hangyo.
0: Hangyo.
1: Sabot-sabot.
0: Barato pa jod.
1: Correct.
0: Irving Auto Repair Shop.
1: Mm.
0: Pangitaan lang ninyo si Tatay Irving, naa sila sa Margarita Street, Region K5 Pam. Ecotourism Highway na siya, Unia, Barangay 2, diri sa Dakbayan. Ayos!
1: Ayos!
0: Ayos, sige ah. Sige ah. Last 7:54 na mga ka-K5. Pagbalik na to ron, kauban na nato si ka-K5 Jezebel Barbicho, no? Mm. Kini usbo na to ning balita, giulayhon naman na ako, gigrab na ko opportunity nga mangutan ng ganihan ni Sir Sarona. So, kinang pagbalik na to, kining hitabo nga pag-snatch, pag-agaw sa usa ka laki K5 Pam, ha? Nga nakamotorsiklo sa duha ka bata nga nagdula ra og cellphone diha sa may duol kayo sa Margarita, I mean, duol kayo sa Santa Rita.
1: Oh, kita ko dira na wifi yan.
0: Oo, college nga nag-wifi ra din yung duha ka bata. O niya, galingkod-lingkod rani.
1: Mingam ko na gabi, no? Mingam na.
0: Hapon.
1: Oh, hapon.
0: O niya, Domingo, wala joy estudyante.
1: Ay, mingam, wala din na napita ko.
0: O niya, ang tiyanggi, sirado na siya pag Domingo.
1: Mm.
0: Pero naka-open ra ang wifi.
1: Wifi.
0: Ah, naglingkod-lingkod rin taon ng duha, nag-gunit sa ilang cellphone. Gipunduhan rag kawatan, o niya, gipang-agaw, kifay pang, wala joy nabuhat ang mga bata, ning daga na lang sila. Unsa kaha ang investigation sa pulis ani Kifay Pam? Ato nang istoryahan bi pagbalik sa
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
5: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
6: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
5: Yes.
6: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
5: Mm-hmm.
6: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
5: Ay!
6: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
5: Ay,
6: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
5: Ay!
6: Mm. Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imo mga internal organs.
5: Mm.
6: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imo mga internal organs.
5: Yes!
6: Madetect rani kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka.
5: Mm.
6: Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
7: Uh-huh.
6: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
7: Oh.
6: Gahubag imong atay,
7: mm.
6: Niya ang imong tinae, pancreas, spleen, hubag po na.
7: Mm.
6: Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og MyTC kay aduna kini anti-inflammatory,
5: yes,
6: agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
6: Mm.
5: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
6: Maudyod kay kung nakay diabetes,
5: oh,
6: sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose,
5: mm,
6: ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya.
5: Mm.
6: Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes.
5: Mm.
6: Inom rayo kag DTX 500 og MyTC, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
5: Kampyon jud ang DTX 500 og MyTC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones.
6: Mm.
5: Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
6: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 MyTC, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
5: Yes.
6: No, niya mo prevent po ng cancer,
5: mm,
6: protektahan ang imong brain cells o imong nga kasing-kasing. Paligunon po niini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
5: Kana?
6: No, pabataon pa jud ka.
5: Wow!
6: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o MyTC.
5: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
6: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
5: Oy.
6: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat.
5: Mm.
6: Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni muning ikamatay.
5: Uyaw!
6: Oh, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
5: Mauna?
6: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
5: Mm.
6: Bisan pagniwang ka,
5: mm,
6: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
5: Correct.
6: No? Muna ako, Sir GP,
5: oh,
6: madigurado na lang
5: jud ko.
6: Muinom jud ko og DTX 500 og MyTC matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
5: Correct. Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil oy seeing mayong panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Para sa malimpiyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsong gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang pagkabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaan ang butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamasaan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Bugs for Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Bugs for Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica for Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend
11: food supplement for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Sus, di anasad. Napalang anasad ko. Sa tunga pagin sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
14: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso o paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
13: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Mao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
15: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.
16: K5.
4: championing the wives of the Filipino.
11: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaon sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
16: Las 8:07.
17: Sa mga angkol, mga tatay, nga di na makalahutay, wala na yung puwersa, huna-huna na lay nagdala.
16: Aha.
17: Aha, kutubles huna-huna nga kaya pa, pero dili na.
16: Oh.
17: Arita, sa extend, kaya ang palugwayon, o kung imbis na round 4, mahimo ang 6. Kaysa extend magun mga higala, kanang mga tatay na ito nga naminaw karon.
16: Palugyaw, palugwayon?
17: Palugwayon.
16: Ano na siya?
17: Padugayon ba?
16: Ah, padugayon.
17: Padugayon ang inyohang romance. Pag-extend na mo, di ba, kay mga tatay, mga idara na, oh, kaya pa sa huna-una, kay kaya pa, pero dili na di ay.
16: Nah.
17: Nan. Arita sa extend kay pag-hion yung mga batuta.
16: Mag-extend na mga ka-K5 ba? Aapaw ang performance.
17: Ayun, aapaw ang pinakahihintay ng lahat.
16: Oo, kaya ang extend, usan isya ka food supplement, supplement for men.
17: Mm.